0: sa 104 match-up tournament diin ang finals ipahigayon sa MetLife Stadium sa New Jersey. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
1: Sanat at sa basketball ang point guard sa Barangay Henerbajin Kings na si RJ Abarrientos mo'y posibleng mupating babaw nila ni Robert Bolick sa NLEX Road Warriors o ni Junmar Fajardo sa San Miguel Berman sa inilugay sa Best Player of the Conference Award sa Philippine Basketball Association kung PBA Season 50 Commissioner's Cup. Naguna man tuod gihapon sila si Bolick o Fajardo sa statistical points apan gipakita ni Abarrientos gikan pa sa semis batok sa rain or Shine Lasso Painters o kasta sa nagpadayong final series bato sa TNT Trupang 5G mo'y naghatag o dakong bintaha ni Abarrientos isip paborito nga mudaog sa maong award. Samtang sa laing bahin na papa sa listahan isip kandidato sa Best Import Award sa PBA Commissioner's Cup ang naangol nga import sa TNT Trupang 5G nga si Bol Bol. Ang mga kandidato sa pasidungog mao sila si Justin Brownlee sa Barangay Ginebra Gen Kings, Jalen Johnson sa Rain or Shine Elasto Painters, Patrick Gardner sa Miracle Bulls ug ang nipuli ni Ball nga si Chris Macolo. Kung napil pa si Ball, dako gidunta ang puruhan na siya ang mudaog. Sigun pa sa basihanan sa PBA, ang import sa kupunan nga nakasulod sa semifinals diretso mahimong kandidato kung makatiwas kini sa pagduwa. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Sa balitang artista, subling gitinaw ni Matet de Leon, ngawa sila nag-away sa iyang mga igsoon, taliwa sa mga pagduda sa ubang tao. Iyang gitinaw nga doon nalay gamay nga wa pag sinabtanay, apan nasulbad ra kini. Nandando na tayo paapas nga greetings. Congratulations ni Silvan Dether Ganas Garsuta, gold medalist sa table tennis, 10 to 12 years old category, sa Baguhay Lang Bohol Olympics 2026. Congratulations subs ni Mark Luis Ganas Garsuta, Julia Angela Ganas Garsuta, sa table tennis Bohol Olympics 2026. Shout out sa iyang mga ginikana ni Engineer June Garsuta o ni Angie Ganas Garsuta. O sa LGO Bilar, gikan ni Sel Remolador.
2: Bugdi sa peso, tandis dulyano pang salapis kalibutan ni mga gudloa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 40 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 81 pesos o 26 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 68 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 48 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 87 centavos. Australian dollar, 41 pesos o 70 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos o 99 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 40 centavos. Euro, 69 pesos o 38 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agig panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech at mga pulong sa kahalam.
0: Itanom sa inyong kasing-kasing, ang Ginoo, mao ang Diyos sa langit o sa yuta, o wa na'y lain pang Diyos.
2: Mokanto ang nagbagang balita karong butagan niya. Nabati paguna din sa numero ng stasyons Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Rachel James ug kang kagawad Jerry Cajes. Ang ato nga tech on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O kinisigli or kulyo ang friend mo forever.
2: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD, may butag. Bali!

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Prestige Care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
2: Balm, strong garoon. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
5: uri. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi ragyod ka sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na!
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
10: With regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha-tocopherol vitamin A.
12: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
13: Alagang Unilab yan.
14: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
20: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na-inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
21: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
22: Engineering ko sir, dead ni sir taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas nako nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulib ko kalipong. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloy-an sa Ginoo sir, okay na gid siya. DTX 500 o may TC red jud nga akong ginainom sir.
23: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
24: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
25: Unsa ang ambisyon nimo?
26: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: pang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsible.
2: Basta na ay hilanat.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-go!

0: Ania ang sinimanang tulumanon sa radyo, gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran, uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan, ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhison, ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
2: Maayong buntag world, maayong buntag Bohol, ug maayong buntag Tagbilaran City. Yes, welcome, welcome nining atong sinimanang programa Meet the Mayor. Ug kini ang inyong ubos nga tigdumala nini maong programa ang Friend You on Air. Guys, Arsenal Luspo and in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap, ubanimin ninyo para sa usa ka oras na pod ang mga latest updates gikan sa buhatan sa tuang pinalanggang mayor nga nagpalangga pod sa tuang mga Tagbilarano ni natong Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Yes. It's the first Saturday of the month of June, no? Paspas kayong panahon. Naanata sa hapit na matapos ang katunga, no? Sa sa mukha, Sir Eric. Hapit na matapos po ang katunga, no? Sa tuntuig, paspas kayong panahon. Unya ka ng mag-expect na punta po hon, waiting for bare month na punta, no? Susma na. Paspas, inana kapaspas mudagan ng panahon, inana punta kapaspas matigulang, so ang sao naman yun, inana na yun, no? Anyway, pasensya ha, medyo signa na po yung mureklamo ka rin, nagputos na po ko because naana po, wako kalikay. Matod pa ni Sir Eric, wala daw na ko likay, naigo-yug ko sa ubog, sa sipon. Moni resulta, bitaw ka ng sa itong panahon nga sobra ka init, unya mukalit og ulan, no? So, mo nang amping tangtanan. Labi na kay kaning parehas nako nga nana sa kanang idaran na nga stage. Angko na ko ana, no? So, nagkaanam na yung ka-weak ang atong immune system. Pero sige, padayon lang gihapunta, inom tag supplements, unya hydrate lang gyud ta perme, namang giusahay tungod sa kabisi. Manang mga malipat ta. But then again, kita yung responsable sa itong kaugalingon pod. Saying hi, good morning to everyone, especially sa itong 16 Sangguniang Panglungsod, headed by our Vice Mayor, Attorney Adam Relson Hala, Councilor Jose Floro Plong Plong Rinca, Gian Besas, Tim Butelid, Butchis Omar II, Edip Borja, Bebot Budlong, Dudong Gonzaga, Merrick Blanco, Charles Cabalit and Gemma Inting. Yes, unya. Si ang acting din nato karon no nga mao'y nagdala sa atong syudad sa Tagbilaran in the absence sa ato ang mayora ug vice mayor, si Councilor Plong Plong Rinca, no, ang ato ang floor leader, no, sa atong 16th Sangguniang Panglungsod. Yes. Hi, good morning sa atong mga kapitanes sa atong 15 ka barangay headed by Liga ng mga Barangay President Honorable Joseph Sagaral, no, of Barangay San Isidro, mayong buntag. Hi also to atong mga SK chairs, no, dili chair ng lingkuranan ha, pero ato ang mga lideres sa itong mga kabatanunan sa itong 15 ka barangay headed by our SK Federation President Honorable Maffy Noreen Climaco. Yes, maayong buntag ni mo, Honorable Maffy. Yes, salamat kayo. Niya. Hi, good morning to Cons. Eddie I. Borja, maayong buntag diha. Og ingon man sa iyahang tibuok banay diha, no, ni Ma'am Joey. Sa iyang mga anak, mga igsuon, good morning nila Sir Erning, ni former Councilor Ondoy Borja nga mag-apostolic work, no? Murag, kanang have a safe kanang trip ninyo, no? Sir Ondoy, og ingon man ni Ma'am Chari, bisita sa apo. Si Cons Ide, kaug si Ma'am Joey, kanos apo ni mo bisita silang apo pohon. Anyway, yes, mayong buntag ninyo, mga Borja family. diha sa Barangay Dampas. Salamat. Thank you kayo, Sir Ide, no. Wag yung ko kalikay di sama ni mo ba nga paspas kay mo dagan mo nang dali ra makalikay, no. Anyway, patudlo ko ni mo sa akong paglikay, Sir Ide. Anyway, hi and good morning sa itong mga viewers and listeners via Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Dahang salamat sa inyong pagsubay sa kanunay nga pagpaminaw, paglantaw. Ingon man sa katong mga naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo no via DYRD unsi sa isintay uno nga dial sa inyong mga radyo. Ingon man sa itong hookup station sa DYTR unsi 16 nga dial sa inyong mga radyo. Daghan salamat kaayo sa inyong pagpaminaw diha no, bisan pa og padayon mo sa inyong mga gikabisihan, ning inyong mga gipangbuhat, pero naa sa inyong background no. Mas maayo man gyud ning maminaw ta sa news kay para dili mga fake news ang atong makuha no. First hand information gyud gikan sa buhatan gyud sa ato ang mayora. And hi and good morning also sa katong mga naglantaw sa ilang mga TV. Yes. Sa BCCTV Live ta at Channel 6. Yes, padayon lang mo diha sa inyo mga kuri-kuri or sa bagi pang buhat, namahaw ba mo diha? Parehas nila ni Sir Jun Raisan family la Ma'am Dume. Nga karon anaa na namahaw. Daghan salamat kayo sa kanunay ninyong pag-uban na namo, no? Daghan salamat gyud kayo. Anyways, karong buntaga, nagitay gi-request nga guest karon no, tungod kay angay po natong may balaan o kung sa ilahang mga activities, no? Sa ilahang buhatan, no? Kay kani sila, isa ni sila sa busy kaayo ang mga mga kanang buluhaton no sa atong departamento sa ato ang City Government of Tagbilaran. Kung kang Mayor Jay na ay from womb to tomb, kaning kang Doc Carl no sa Cabo from kani siya from land to sea. Oh, okay. Iyaha magsakop no dili lang ang mga gardening, dili lang ang mga pets na to, mga iro na to, mga cats, kung dili apil pod ang ato ang mga supply mga sa katong atong kadagatan no, atong mga fisher folks no, isa ni sila sa nag atiman yan ang atong kadagatan kaya para maprotektahan atong kinaiyahan. Anyway, so as of sorry, pasensya na ha kung na ay mamaghot pa nagsa no, di malikayan. As of last week no, ng mga activities ni Mayor Jane Yap sayod man gyud ta, nahitabo gyud last hirit sa ato ang kanang buwan sa Mayo no, isip culmination sa ato ang sa ulog celebrations starting month of April until the end of May, nahitabo gyud ang maoy sa Mayo. And as expected no, there was an increase actually a very amazing increase gyud sa kanang ato ang audience no for this maoy sa Mayo no, laliman ka halos moabot og 50,000 no ka mga audience mo nga dako kay pasalamat. Actually niabot og 63 no mil no ang mga tao nga diha, ni tan-aw gyud ang crowd nga na nanaw sa maoy sa Mayo. So na achieve gyud no, and this is the biggest no nga kanang number of crowd gyud no sukad sa pagsugod sa maoy sa Mayo sa mga miaging tuig. Anyway, so mo na nga nindot gyud kaayo niya, murag nag-enjoy pod no for sure. Ang mga di lang mga kabatanunan kay majority of the crowd gyud ato mga batanon man, pero ang kadtupong mga hamtong na ato lang tagog hamtong. Anyways, padayon ta. Another good news for Tagbilaran City no. Sa una, gidamguran ni nga mamahimo tang kanang tawag nato nga hub, no? IT hub ang Bohol, ang Tagbilaran, especially ang Tagbilaran City, tungod kay nag-aim ang yuta nga Tagbilaran City gusto mong yun makahatag, no? O mga job opportunities, no? Sa mga Bulanon para di na mulangyaw. And then, it really happened, no? Especially nga katong na awardee ang Tagbilaran City for digitalization mga programs. Niya, nahimo pag yung smart cities. Thank you to our partner, no, nga government agency, no, labi na sa ilahang tabang yun, dakong tabang kayo ana ang DTI, dako kayong tabang ana ang ato ang ang IT programs nato, no, ang gitabangan gid ta, no, nga nahimutang kanang digital city, smart city. And and true to the testament, no, naanatay na nga IT BPOs nga naadari nag-relocate. Unya padayon gyuta nga nag-invite og mga relocators dere sa muna nga from IBEX, kadunay ato mga gagmay nga ginagmay nga mga IT BPOs nga pila lang ka number of seats. Nadungagan pag yun na nga kay ang pinakauna nga dako yun nga relocator dere isang ato ang IBEX man, no, niya gisundan dahil na sa task, ha? So niya karon na napod nagsunod-sunod na pod na ang ato ang agility, unya ang pinakabag-o gyud, no, bag-o nga naa karon nga mo serve as IT BPM hub here in Tagbilaran is ang clear, no, insights, no, nga bag-o lang gyud nag-open grand opening gyud sa ilahang services or sa ilang BPO office hub in Tagbilaran City last Wednesday, no? So congratulations sa Clear Insights, no? Sa una dream rani istoryara dito sa opisina ni Mayor Jane together with our Sedipo head ni Attorney Vincent Luira Otraot and taga gikuyugan sa taga kanang Bidepo, and now it has become nagyud a reality. So nanay additional ang mga kanang ITBP odere sa tua sa Tagbilaran City, which is the Clear Insights, no. So dugang na pud ni nga mga number of seats, dugang nga job opportunities para sa atuang para sa atuang Tagbilaranons or sa mga Boholanos nato. And if I'm not mistaken, no, kanisya is ang ingi kani ang iyang gi-focus aning Clear Insights is about kay nagkuan man sila karon, no, nag-hiring sila og market research interviewer, so more on kuan ni siya kanang mga marketing, no, staffs or marketing ng mga agents ang ilahang gipang pangita. So katong mga nangita diha o mga trabaho, pwede gid mo nga maka submit sa inyuhang mga application sa Clear Insights if you're interested. Okay, so di na to dugayo na nasa pikas linya nga to ang very important, no, nga guest karong buntaga. Dugay ra ko ani niya, sige og kanang ibid-ibid nga mag-guest na ko niyon saon man nga busy magyug kaayo siya sa iyang mga activity. And now nakaluag-luag, so na gyud makauban nata karon ang atuang head sa atuang City Agriculture and Veterinary's Office, walay lain Doc Carl Pradera. Doc Carl, welcome sa Meet the Mayor. Kumusta ug ang imong panimbaya sa atuang mga listeners karon sa Meet the Mayor?
3: Hello, Ma'am Dice. Maayong buntag kanatong tanan. Atong pagkimbaya sa atuang mga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga, especially to Mayor Jane Yap, Kong Babayap, o kanatong tanan sa Tagbilaran. Maayong buntag.
2: Yes, Doc Carl, daghan salamat kayo, no, nga amo nagyugkang na kanang dakpan.
3: Nang dakpan na to, Ma'am Dice.
2: Nadakpan nagyug ka na mo karong buntaga, no. Anyways, amo gyud kang gi kuan gyud, amo gyud kang gi kanang invite na pud og balik gyud ro, no, kay sayod ko nga daghan kaayo mo og mga gipangbuhat, no, sa mga miaging semana, no, nga mga activities. In fact, ang isa sa major ninyo nga mga gipang trabaho, or rather inyong activity was last weekend. So hatagan siguro natong detalye ang ato ang mga kanang listeners this morning. Doc Carl, unsa itong mga events ng inyong gipangbuhat, unsa yung mga naka-line up ninyo ng mga programs sa Cavo, Doc Carl. Go ahead.
3: Yes, Ma'am Dice, no? So, bag-o lang panahuman sa ato ang gikandak ng Community Pet Wellness Drive. So, mm-hmm. basically, katosiyang activity, Ma'am Dice, is on massive ligation, spay and neuter activity. So, kapon o ligate sa mga gipangbuhi natong mga iro o giring diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, that was in partnership with Biaya Animal Care Foundation, with the Office of the Provincial Veterinarian, o kaduna po kauban nato ang mga senior clinician gikan sa Southwestern University o Cebu Technological University during the time, Ma'am Dai. So, kato gikandak to siya nato ni aging May 30 dito sa Poblasyon 1 o pagka May 31 dito sa Poblasyon 2. So, aside sa libre nga kapon, no, sa mga bai or ligate sa mga bai nga iring o iro o castration sa mga laki, no, nga mga pets na to, ato apong gidala ang serbisyo regarding sa pagpamakuna, no? So, rabies vaccination na to, deworming, pet registration, o microchipping.
2: Okay, no? Nindot kaayo niya. Pila po, do you happen to have the numbers, no? Pila inyuhang na hatagan, no? Sa maong serbisyo last weekend about sa inyong spay and neuter. Naglistod ro ba yung guana sa Binisaya? Kapon de ito, kapon o ligation de ay no sa spay and neuter ninyo, Doc Carl?
3: Yes, Ma'am Dice, no, so sa Poblasyon 1 sa day 1 nato last Saturday. So actually ning lapas pa sa ato ang target nga pets, Ma'am Dice, kay ang ato ang target adto was only 100 pets ang ato ang maservisuan, pero tungod sa demand, no, sa ato ang mga kaigsuunan diri sa Tagbilaran, so naabot to siya og 110 ka pet, wow. Dog and cats ang maong naka-avail sa maong serbisyo sa Poblasyon 2, Ma'am Dice, pagka dito May 31. So 92 ka pets ang nakapun pod og naligate, so a total of 200 pets to siya, Ma'am Dice, ang atuang na ligate o nakapon sa 2 days na itong activities.
2: Wow, amazing! Inana, yun ay kadaghan ang nagpa-ligate, nagpakapon niya. Hopefully, wa na overwhelm mo, Doc, no? Ato mga kanang-invited nga mga ni-serve po ato nga mga doctors, no? O uban pa nga team nga diha, no? Anyways, but kudos ninyo, no? Kay that is a great success, no, niya. Ganot day tuod nga gihimo to ninyo nga weekend, Doc? Nga usually, di ba, weekdays man na ninyo gahimuon?
3: Yes, Ma'am Dai. So, that's a good question, Jud, kay sa previous na to nga mga activities, so, weekdays, Jud, na nato ginakandak, pero because we listen also to our four parents, so ilang request mas maayo ko noog weekend kay para aduna sila available nga time, no, nga mag-avail, kay kung weekdays, Ma'am Dice, manarbaho po sila, so walay mudala sa ilang pet, so much as they want to avail sa maong mga serbisyo because they also have their job, so mo nang dili sila makadung, so mo nang ato ang gipa uyunan, Jud, no, ang availability sa time sa atong mga four parents. That's why atong gikandak na sa over the weekend. So, mo itong nakita gajud nato, Ma'am Dice, nga naadyo'y difference in terms of the availment sa mga nga serbisyo kung atong ikandak siya sa weekdays o weekend. Mo itong daghan kaayo na overwhelming sa kadaghan sa mga pet owners nga ningdong dito sa mga nga venue, kay daghan ang naka-avail o nalipay sa mga nga mga serbisyo, Ma'am Dice.
2: Wow, that's nice, no? Nana, yun, no? Monig ingon nga tiunay nga serbisyo, no, nga flexible, resilient ang city government, kay pamang ginagiingon ni Mayor Jay, no, nga we are participative, no, kind of governance ang city government. So kung sa mga suggestions, recommendations or yangungo sa tong konstituwente, hangtod kaya lang buhaton, mao gyud nay ato ang buhaton, no, kay kuan man pod kanang relevant dako man kay relevance no ang difference no between weekdays ug weekends in sakto man gyud putong justification nga og weekdays di gyud sila makadong makadala tungod kay ang uban gyud ana kasagarang for parents is nagtrabaho man gyud no talaga sara man gyud naara sa full time nga naara sa balay no so mo na nga nindot kaayo to nga deviation kung baga or changes of schedule ng inyong gihimo Doc Carl. Anyway, maka-avail man po tag og ko ano CTO yes. No atong mga empleyado. Anyway.
3: Yes, ma'am.
2: Doc, adto ta bahin sa agriculture Doc no kay makaingon man gud ta nga unsa may mga programa sa agrikultura sa city government nga naa man sa syudad no wa man kayo yuta. So if ever lang gyud katong uban nga naminaw karon kung nag-follow mo sa Facebook page no sa ato ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary's Office naa didto ang ilahang mga reports pero let's take this opportunity na lang Doc no to let everybody know nga unsay mga programa kabahin sa agrikultura sa ato ang buhatan Doc.
3: Yes, Ma'am Dai. So, sa atong agriculture na itong section division, Ma'am Dai, ilabi na sa agri-crops, no, nga section na ito. Aduna tayo umaabot, ato anang i-launch na ito ang ato ang program, kaning gitawag na ito, Gugma for Youth and Community. So, Gugma is actually an acronym that stands for Glamorizing Urban Garden,
2: Whoa.
3: Make it attractive. So, that's for youth and for the community, community-based na garden. So, considering, Ma'am Dice, nga limited lang ang atong spaces diri sa city, that is why we are really promoting urban gardening. So, karong July pohon sunod buwan, Ma'am Dice, ato anani siyang i-launch ang atong urban garden. And this is actually in partnership with the Agricultural Training Institute sa atong regional training center diri sa Kabawan. So, sugda ni siya, Ma'am Dice, aduna na tayo mga target nga mga participants, magsugod ta sa capacity building. So, aduna tayo i-conduct nga seminar training workshop on urban gardening, on appreciation course on organic agriculture, and then aduna po tayo seminar mahitungod sa edible landscaping. So, ang kanisiya nga program, Ma'am Dice, actually, magsugod ni siya i-launch na to ni next month, but this will run for 3 years ni siya nga program. So, nate mga beneficiaries, including na nato ani ang kanang mga PWD nato nga urban gardeners, kay very active kayo na sila, mga out-of-school youth nato, mga solo parents, no? So, nanate mga gipang identify ani nga mga participants, Ma'am Dai. So, mo nang ato ang sugdan karong July. And actually, duha ni siya ka trainings or sessions. So, gibuak na to ni. So, ang sunod na to nga schedule ani is karong August na pudpohon. So, after aning maonga, once makapacitate na nato sila, atuan na silang matudluan ug unsay mga modern nga mga pamaagi sa urban gardening, edible landscaping, o organic agriculture. So, natay mga interventions po nga ipanghatag later on. So, included na ani, Ma'am Dice, sa ato ang City AgriVet Membership Program, kaning dispersal nato sa mga manok, o niya na po tayo paghatag sa mga farm inputs, like for example, kanang mga liso or seedlings sa mga utanon, o niya kanang mga garden tools o mga fertilizers. Kay ato aman ni siyang himuong community-based o school-based ang atong activity, Ma'am Dice.
2: Wow! Speaking of community and school-based, no, isa sa inyuhang partner no, nga, sa maong mga programa no, about gardening is ang atong school mangyudugay na and isa sa awardee ana is ang atong barangay Mangga nga kanang high school ba to, sir? Or elementary school ba to? Nga na,
3: yes, Ma'am Dice. Ang Mangga National High School.
2: National High School. So, nindot kayo paminawo, no? Nga, moray to, sa itong mga estudyante or ka mga kabatanunan is ginculcate na natodaan unsang importansya, no? Sa pag-gardening, no? Unya, aside from that, kamo mang good boy, mo'y nagdala, no, nagdumalaw, ingon man, nagprotekta, usa sa nagprotekta sa ato ang kadagatan po, di ba, Doc Carl?
3: Yes, Ma'am Dai. So, appeal sa ato nga mandate ana ang kaning pagprotekta sa atong kadagatan. So, mo nang naan ato ang mga fish wardens.
2: Yes, that's nice. And speaking of kadagatan nato, isa sa pinakadako kayo nga programa karon no. Mo'y nag-spearhead ani ang atong CDRMO, ang ato ang pagprotekta sa ato ang mga shorelines. Mauna nga na ay mga gipanghimo nga mga nursery na gyud no, kita na mismo na anay nursery ang Tagbilaran City sa true sa barangay nga maoy atong gamiton no, kanang maoy gamiton nato nga mga seedlings para ipangtanom puhon pod sa atong mga shorelines. Anyway, Doc Carl na ay nag-message diri no, I don't know if you can answer this or atua ba pud ni. Niingon siya nga, "Ma'am, mangutana lang ko ni Doc Carl kung atua ba ng dugay na nga bakante nga murag nursery diha sa tip-tip nga wala gamita sa city government ba na, ma'am? Asa ka dapit?"
3: Asa ka na dapita, ma'am, dahil di ko sure about asa dapita na.
2: Sige, ato hula to. Naminaw man ni Ron for sure. Basig mo tubag ni Karun Doc Carl, no? Ato sigurong kwa nun. Ato hula to lang kung mo text back ba. So, I don't know if nabakay na ibalaan nga another nga mga luna na to, Doc Carl, nga medyo bakante nga or wa na gamit or idol?
3: Naadid to sa kadong sa siri na to, Ma'am Dice, dihadapit sa Barangay Kabawan. So that's actually part of our plan nga ato ang i-revive na siya og balik. Ato ang buhion og balik ang urban garden sa maonga nursery, Ma'am Dice.
2: Ana ni message gyud naminaw gyud ay ni ma'am, sir, I don't know kung ma'am or sir ba ni, wa man siya nagpaila. Siya nga, "Ma'am, kanang nursery, kanang nangaguba, nga naanay tent, kanang diha padulong bitaw sa Serenity." Ah, so nara sa tip-tip.
3: Oo, nasa tip-tip.
2: Oh, kanang padulong daw sa Serenity. Ah, yes, oh, nakabantay day kuana do Carl, nabito nay muraog kanang gihimo ng mga kanang dome bitaw diha nga style bitaw nga kanang kuan. I don't know if sa city government ba na padulong sa Serenity. I don't know if nakalabay ba kaan na Doc Carl. Mura na na siya kanang garden gyud nanay na nakalinya daan. Kanabitaw mura bitaw og kanang kanabitawng sa style bitaw sa mga Koreans or sa Chinese bitaw nga naana siya kanang unsay term ana, di ko kabalo sa term.
3: Mura og greenhouse ya, Ma'am Dai.
2: Oh, mura greenhouse nang dating bitaw murag nanay shade.
3: Dili ko sure pa na kung ato ata city government ba na nursery, Ma'am Dice.
2: Anyway, so sir, ma'am, pasensya ha to disappoint you. Murag dili mi sure kung sa city government ba na. But that's ako ano. Basig ka ng kung kinsa manggaling or basig na yung makasturya o kinsay kabalo or nakapaminaw. No? Nindot siguro na siya revive. Kakita bitaw ko na Doc Carl. Murag ready na yun siya. Na siya yung mga water kuan bitaw provisions na nga kanang pwede na nimo nga gamiton bitaw pero mo lagi na idol siya karon, so basin di ay og makuan makanay makasturyaw kinsay tag iya na kung city government ba na siya. Ay na dito bagpod si Ma'am Cathy. Hi Ma'am Kat, ingon siya nga sa Roman Catholic daw na.
3: Thank you.
2: Thank you, Ma'am Kat. Sa Roman Catholic din na naara. So, ma'am, sir, kinsa man itong nag-text. So, siguro ato nang kuan, Ma'am Kat, no? Okay. Ni-reach out na giday ko, no, sila ni Ma'am Cathy, no? Ang team sa Tagbilaran City Government sa kang Bishop Abet pa to daw sa una. So, hopefully, ma-negotiate daw nagbalik. Bitaw, no? Nindot, Ma'am Kat, no? Thank you kaayo ato ang Chief of Staff, Ma'am Cathy, to remote siya, no, na naminaw karon niya, siya gyoy nakakuan, siya gyoy nakatatag og tubag na to, no, sa to ang texter karon. So, nindot kayo, Doc Carl, bitaw, no, maybe we could negotiate again, no, kay sa imo nang giingon a while ago, naman tayo mga libre nga mga seedlings, no, nga ipanghatag, naapag yung mga kanang gamit pa, yun, no, sa pananom. So, why not, no, in partnership, kay I don't know if during pag-COVID ba na siya na nagamit or way before pa, pero why not kanang make use of that, no? Idol ng kanang property unya nanagyoy nana siya kanang mga gamit, no, or nana siya kanang greenhouse nga pwede nato gamiton pod, no, at least makahatag ta og dugang pa nga mga produkto, no, sa tuang mga constituente. Anyway, thank you kay Ma'am Kat, no. So maybe it's a good part na sa inyong project pohon, Doc Carl, no, kung ma-negotiate lami na siya kay nindot gyud dako ra ba nang area, Doc Carl, no, nya at least malimpyuhan pod siya nga area kay para part na siya sa tuang kanang walkability pohon kay isa ra ba na sa kanang murag executive agenda ni Mayor Jane, no, nga naay mga other areas nga atuang maayo, matrabaho or madungagan ang atuang breather nato or lung area nato sa Tagbilaran City kung gusto ta og kanang additional nga wellness nga mga kanang himuuno, no, kay ang atong Serenity Park part naman na siya sa atong adtuan, gyan magwalking, magjogging dito, nindot man kay limpyo. So basig pwede na another nato na siya nga site to visit ng ato ang gardening, urban gardening pohon. Anyway, Doc Carl, daghan na kay kong na istorya. Padayon ta, Doc Carl. Unsa pa ilaing mga programa ninyo, no, sa Cavo nga gusto nimo nga ipahibalo sa to mga listeners, no, kay isa ra ba gyud kabalo na magyud siguro ko, no, isa sa kanang clamor gyud kay karon kanang about sa mga iro nato, no. So kumusta man ang ato ang programa when it comes to dog catching or containing atong mga stray dogs, Doc Carl?
3: Yes, Ma'am Day. So with regard sa kaning stray dogs, no, so padayon ra man gihapon ang ato ang routine nga service including ana ang kanang pagpanakop sa mga latagaw nga iro. So para gabi gihapon ang schedule sa matag barangay. So karong buwan na, Ma'am Day, so naana tay giplat ana ang schedule every night sa ato ang mga dog catchers. But again, aside sa kaning regular na to nga dog catching activity, Ma'am Dice, no, so mao nang ato usa sa mga nakita na to nga long term nga intervention nga angay na tong buhaton is really to control the population of pets in the city. That is why mao nang padayon ang atong gihimo nga mga massive spay and neuter diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. In fact, makita nato, no, nga sa mga niagi nga mga tuig medyo once a year ata adto magkandak, pero tungod kay nasayod ta nga kaning stray dog is really one of the pressing concern diri sa city, mauna nga naningkamot gadyot ta ang atong opisina nga ato ang gipalapdan. So gi 3 times this year lang, Ma'am Dice, tulo jud atong gihimo nga schedule sa massive spay and neuter. So kadong pagka February, Ma'am Dice, unya last week po kadong May 30-31, unya ang sunod na itong schedule will be this coming September. So that is to control the population of pets in the city. Now aside from that, ato adyong gi-reinforce ang ato ang mga pet owners natay gipangkandak ng mga information education campaigns dito sa mga eskwelahan, sa mga barangays, no. This will be done in August to September ang atong IEC campaign ani about animal welfare and responsible pet ownership, Ma'am Dice. Kay kaning atong problema manggod sa stray dogs, bisan regular man ang atong pagpanakop, but it will never stop kung dili pod nato ma-educate ang ato ang mga pet owners on really how to become responsible pet owners. Kay magsugod manggudyod ni siya sa batasan or kinaiya or behavior, no, sa ato ang mga pet owners. So kinahanglan nato sila nga mapasabot nga unsa ang ilang mga katungdanan isip mga for parents. So natay mga IEC nga campaigns unya padayon ang ato ang mga massive spay and neuter appeal na ana ang vaccination activity nato, Ma'am Day, sa purok based nato nga mga vaccination activity. Unya mao to nga naatay mga na regular gihapon karagabi ang atong pagpanakop sa mga iro. So, pasalamat po dahil ta ni Mayor Jane Yap, ni Kuang Babay Yap, o sa Yap Hala Administration, Ma'am Dice, kay usamang good sa among mga struggles o constraint is really kanang sasakyanan. So, we are very happy nga hopefully in the near future, hapit na unta, Ma'am Dice, no, nga kaning natay gipaabot nga bag-upod nga dog van nga atong magamit. So, simbako og maabirya ang ato ang ginagamit karon nga vehicle, dili ra pod makompromise ang ato ang regular nga operations.
2: Wow, that's nice, no? Sige lang, padayon lang yun ta sa atong kakugi ani Doc Carl, no? Although na ay mga constraints nga ma-experience or mga delays, kay kabalo naman yun ta sa proseso sa gobyerno, medyo meticuloso man yun kayo, pero ato lang tasaan ang atong PC sa atong pasensya, no? Niya. Padayon lang yun tagon sa'y makaya na itong buhaton para sa atong katilingban. Anyway, saying hi and good morning day sa imong team. I-greet sa imong team, Doc.
3: Okay, hello, good morning sa taga-Tabo.
2: Naman ko ni message na rin, private message siya. Wabi gigreet ni Doc. Ay, saka ni, no? Number man ni. Di lang nato divulge kay kanang basin ko auntie man ni Doc Carl de Mitao. Anyway, saying hi, good morning sa itong mga kugihan, no? Nga taga-Cavo, no? Nga grabe ra ba yun sila sa ilang kadasig po sa pagpanerbisyo. Anyway.
3: Yes.
2: Doc Carl, unsa pa'y mga napabakay mga dugang mga announcements or reminders basig na kay mga upcoming mga good news or programs nga gusto nimo ipaabot sa itong mga listeners, sa itong mga constituents aron nga maka-prepare po sila unsa yung mga kinhanglan nilang andamon, Doc.
3: Yes, Ma'am Day. So, thank you very much no sa kaning opportunity, Ma'am Day. So, una lang jud ako adyong dakong pasalamat ni kong babayat ni Mayor Jane Yap sa Yapala administration sa walay puwas nga suporta sa tanan atong mga programa sa agriculture ug sa veterinary sectors, Ma'am Day. So, very supportive gadyo ang atong administration on that.
2: True.
3: So, kadtong mga wala maka-avail sa massive spay and neuter na to last May 30 o 31, ayaw mo kaguol kay naapatay next round sa maong service. So atuan na po ng giplat. So na actually na nakaschedule na siya, nakakalendar na siya sa atuang activity. So this will be done this coming September pohon. So for now, dili pa na to maya determine ang fixed nga date, Judana, but keep posted lang sa atuang mga for parents, so ato mga responsible nga mga for parents, no? Sa atuang official Facebook page sa City Agriculture and Veterinary Office. Unya ato apong gipahibaw nga padayon gihapon ang ato ang pagpamakuna sa mga iro sa Batagpurok sa Karabarangay, Ma'am Dice. So for the schedule, ato na pong gipost ang atong schedule for rabies vaccination for this month through sa ato ang Facebook page. So again, that is Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. Sa ato ang agri-crops nga section, Ma'am Day, so sa giingon na ganiha, niha, so ato na to siyang i-arrange, nag-prepare na ta, Ma'am Day, para sa ato ang urban garden na activity. So na nami inisal nga talk with ATI, ugun sa una to ni siya pag-start na to, no? And padayon ang ato ang mga agricultural programs diri sa Tagbilaran. And then since this is already end sa semester June naman karon, Ma'am Dice, so this last week of June, so mag-conduct pod mi sa ato ang routine nga surveillance sa ASF. So although wala na tay threat, no, or wala na tay kaning muragulga, no, sa ASF for na, wala namin nadawat nga mga report or of ASF diri sa Tagbilaran, but since that is part of our mandatory activity, so whether na ay case or wala, so naatay surveillance nga activity nga pagabuhaton karong last week of June. So naanatay ipang-send nga mga communication letter sa matag barangay para ma-determine nato og asa ta dapita mag-kolekta og dugo para i-submit nato, kay we are really planning ma-upgrade na nato ang atoang zones from red to pink, no? Nga isip a contribution nato sa ASF-free nga province diri sa Bohol, Ma'am Dice. Unya sa fisheries nato nga sector, so we are very happy, no, nga with the partnership sa ato ang TCMO, sa CDRMO, no, o sa CRS nato nga partner. So aduna na kitay upat ka nursery, mangrove nursery diri sa Tagbilaran City.
2: Nice.
3: So dito to nagsugod, Ma'am Day, sa Barangay Mangga, unya diha na po daya sa Barangay Ubuhan, sa Barangay Talo to, og kagahapon lang, so ang ato ang mga fish wardens dito ilang pong gi-construct ang ikaupat nga nursery nato dito sa Barangay Buol.
2: Wow.
3: So that is actually to support the executive agenda of Mayor Jane on green transformation. So and we are very happy no nga supportive po ang ato ang mga barangay officials sa ato ang mga program sa agriculture or veterinary. So ako ading pasalamatan po ang mga barangay officials sa Barangay 1 o sa Barangay 2 through their barangay kapunong barangay o sa ilahang chairman sa Committee on Agriculture. So daghan kayong salamat jud for leading responsible pet ownership and animal welfare in your respective barangay. So that really reflects nga naaga jud tay ang ato mga barangay officials aduna jud sila commitment no sa kaning ato ang mga serbisyo especially sa pag-control or pag-address kaning concern ato sa stray dogs diri sa Tagbilaran.
2: So true. And speaking of sa imong gi-mention no nga atong mga mangroves no nga nursery, Doc Carl, kudos dai sa tuang mga TCCians no, TCCnya or Tagbilaran City College students nga nagpahigayon sila no og massive nga mangrove growing activity.
3: Yes.
2: No kato mga nag-graduate nato nga mga graduates nato nga mga kuan TCCians no. So congratulations and kudos ninyo no. Kanigid siya nga programa actually isa gyud ni siya sa dako kayog tabang puhon nga magyo maka protekta nato no nay mga bagyo or mga dili maayo nga mga kalihukan sa kadagatan no nga kanigid siya moy mo sagang gyud og una. Anyway, hi to your better half day no ni Ma'am Shane May. Shane May ba na pag pronounce to Carl? Sakto
3: yes,
2: ba ko?
3: Yes, Ma'am.
2: Masig masayop ko no og sa imo hang kid. Kiddos. Yes, og sa tibuok banay ninyo no. Doc Carl, han salamat kayo sa imong higayon nga gigahin karong buntaga. So Doc Carl, adto na ta sa imong mga panapos nga mensahe karong buntaga Doc Carl.
3: Yes, so daghang salamat Ma'am Dice no once again for giving us this chance nga ma-promote nato ang ato mga programa ug serbisyo diri sa Tagbilaran City. So ahong usbon, daghan jud kayong salamat to Congressman Babayap, to Mayor Jane Yap, to Vice Mayor Adam Hala ug sa Yap Hala administration sa walay puas nga suporta sa ato ang mga programa sa agrikultura o sa veterinary services na tumandays, as well as with the barangay officials no nga supportive sa ato ang mga programs and activities. So padayon ang among pagpaningkamot sa Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office nga ato ang mahatag no ang maong mga serbisyo sa ato ang mga kaigsuunan diri sa Tagbilaran City. So for upcoming no nga mga activities nato, so keep posted, follow lang mo and visit sa ato ang official Facebook page kay tanang mga announcement sa mga upcoming nato nga mga activities adto nato gipahibaw through Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So padayon ang ato ang mga routine nga mga services like kadong rabies vaccination, pet registration, microchipping, dispersal pang panghatag og mga seeds og seedlings kung kinsa tong gusto nga mag urban gardening. So feel free to visit us sa atong opisina. Ang atong opisina is naa sa Barangay Tip-Tip duol sa Slaughterhouse. So welcome na ang tanan nga mga walk-in clients nga maka-avail sa ato ang mga services. And we are also very active sa pag-respond kung naamoy mga concerns, mga inquiries. So don't hesitate, feel free to message us sa ato ang Facebook page. So again, that is Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So mag-inabangay tangkanan para sa mas greener nga Tagbilaran. Daghan kayong salamat, Ma'am Dice.
2: Yes, daghan salamat kay Doc Carl. Happy weekend ninyong tanan. So mga higala, mao kanto ang atong head sa tuang Office of the City Agriculture and Veterinary's Office, Doc Carl Pradera, no? So, nahibalaan na to, nga daghan kay mga programa, no? So, maayo gini nga na-invite na to si Doc Carl kay mahibalaan sa to ang mga constituente ni ito sa Tagbilaran, nung unsay magi pang-offer nga mga services sa to ang kavo, ingon man unsay mga naka-line up nga mga programs, no? Para sa Tagbilaran. Hi, good morning sa to ang viewers via Facebook Live. Hi to Sir Haroid Wapanyo, mayong buntag ni mo, sir. Hi to Ma'am Joey. Yes, Maria Joey Borja, ang better half sa to ang very kugihan, a very lively, no? Life of the party, no? Nga si Councilor Cons, ide Borja. Mm-hmm, mayong buntag ni mo, Ma'am Joey, unya shout out daw siya

0: no, last hirit sa summer na imo ma'am Ami. Well, enjoy si Kihor, no. Murag daghan gyud ko makita ani nga post ni ma'am Ami na pod, no, sa iyang adventure, no. Enjoy your adventure in si Kihor, ma'am Ami. Hi to ma'am Doris Kaluyong and to ma'am Betty Humawid from Poblacion 3. Yes, daghan salamat sa iyong paglantaw karong buntaga. Anyway, wala gyud ta igong oras. Dinhi na lang takuto para sa ato ang Meet the Mayor nga program, and then we'll be back, no, after a break with nagkahiusang tagbilaran nga will be handled by yours truly kay Tuapa, no, ato sang hatagag higayon si Sir Alvin nga mag-enjoy pud siya with family, no, last hirit po na nila nga bakasyon before balik sa klase, no. Because the kids and the family deserves it. So stay tuned in for nagkahiusang tagbilaran later on after this break.
1: Ugin yung nabati ang sinimanang tulumanon ni Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Hangtod sa sunod Sabado, uban kang Mayor Jane Young.
2: Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.

0: sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5x more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what the-
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
11: Uy pare, ikaw man day na, malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
10: Unsa man ang dividendo mare?
11: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
10: Mao ba mare? Papila ko anabi?
11: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office naa sa Luway at bank sa merkado.
10: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
11: Pwede kayo kang makahulang pre, oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimunin mong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
10: Maoba mare, kanindot good.
11: Nindot jud kayo pre, og naapagid sila'y KD Savings pre nga inadlawan ni mong hatag nga magamit ni mo sa pagpaskwela sa imong mga anak, labi na sa pag-college.
10: Maoba mare, salamat ha, kay mo adun ako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
11: Sige pre, way sa payan.
12: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
13: Naulian na ka ma?
14: Wa pa.
15: Nganong dugay gud mawala anang sipuna ma?
16: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
17: Mag Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
13: Naulian na ka ma?
14: Gahapon pa.
13: Ah, kuya waoy.
17: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
18: Alagang Unilab yan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
20: Nagsugod ko sa pag-makeup.

0: nung nag-high school ko. And then ang first na gimmick apat was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kami dala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kong isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, ako giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tuhog sa MX3, mata ko like 8. Fresh na fresh. Huwag ako mga client na akong ipamake-upan. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun. No, give importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
1: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isa.

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
1: Yes, welcome back na pod no nako. In behalf sa toang regular anchor nga si City Administrator Alvin Luis Acosar, I'm back dai sa Arsenal Luspo para sa nagkahiusang tagbilaran. And ato na pong pag-asawhan karon no ang latest ng mga katikaran, kalambuan nining atong dakbayan sa tagbilaran, uban ang nagkahiusang tagbilaran. So di na lang kumubalik o greet no kay maurang naong nga akong naong gihapon yung makita no. Anyway, di ko makaawat sa naong ni kanang Sir Alvin hinapay kay gawas ng babae ko niya. Murag maslim pa pod si Sir Alvin kaysa nako no. Anyway, kidding aside no, daghang salamat kayo padayon ta sa ato mga latest updates no gikan sa ato ang syudad sa tagbilaran, the city government of tagbilaran. Og ingon man inubanan sa tong special guest karon buntaga no kay naagyoy gipadala si Sir Alvin no nga giawhag niya nga makatambong karon buntaga tungod kay importante kaayo kay sayod man gyud ta nga hapit na pud mo balik no ang atoang pagkanang klase nato no or tulunghaan nato magbukas sa tong tulunghaan no this coming naman siguro Monday no oo balik na karon this coming Monday no so inana kadali pero para sa kato mga private schools murag dugay-dugay pa sila no murag August pa sila pohon so murag sa atong mga commuters this coming Monday magsayo na ta labi na ang mga government employees and mga private employees nga mosulod og alas 8 balik na ta og sayo gyud og mata kay katong paghuman sa klase kay pwede pa man ta og matag alas 6 no nya magdali-dali og ligo kaon makapas pa ta sa alas 8 pero tungod kay balik naman klase so murag definitely mobalik na pod ang ka-traffic na pod sa tong kadalanan so musayo na yung tagmata instead of alas 6 mata na tag alas 5 anyway niya murag tugnaw na pod nagbalik kay nagsugod naman pog ulan-ulan mutugnaw na pog balik atong tubig ani kada buntag so magpainit na lang pod ta og tubig. Anyway, and good morning once again. Naana pod ubanan gihapon ta sa tuang technical support din na sa Tumpikas Lawak Sir Kagawa Jerry no kahis nga mo'y nagtimon sa tuang radyo karon no sa tuang broadcast karon ingon man sa tuang Facebook live broadcast Sir Eric Ihok na kauban nata karon so di ta makita di ta madunggan kung wa ni sila so manang di ginato ni sila awayon ato yun yung palanggaon sila no itaw palangga manigid sila si Kagawa Jerry no isa ni siya sa mga nanggungis na diri sa DYRD Sir Eric bago-bago pa pero kugihan pod kugihan nimo kugihan nga kanang mutudlo kugihan nga muyaw-yaw kugihan sa ta- anyway no kidding aside Sir Eric peace pitaw no pawala sa bar ba. Anyway, no, so di nato dugayon atong i-welcome karong buntaga ang atong very special guest no from our Tagbilaran City DepEd. Duha gyud ni sila mga ambungan, guwapa ni sila, kugihan ni sila unya. Kanang ato baning tawgon nga nanggungis na pud ni sila sa Tagbilaran City DepEd. Niangkon gyud sila no, niangkon sila nanggungis na pud kuno sila pero kanang ilang pang panggungis worth it and worthwhile gyud kaayo ni kay ngano dako kay ni silag tabang para sa tong kalambuan sa atoang tunghaan no tulunghaan dere sa tong syudad sa Tagbilaran labi na sa atoang mga kabataan so mao na nga. Ato silang naakaroon sila dere, gi-invite ganil sila ni Sir Alvin, no? Kay aron nga mahibal-an natug unsay mga ilahang programa o unsa may ilahang mga gusto nga ipaabot, no? Nga as a reminder sa itong mga parents, kay ang mga estudyante o sahay, maminaw, ipagawa sa mga PICAS dalungan. So, adto ta sa mga parents, hopefully, nga dili ra ipasulod sa PICAS o niya ipagawa sa PICAS dalungan. So, let's welcome our very special guest, Sir Eric Tandadan. Drumroll! Ay, nauna man imuhang pagpagawa, Sir Eric! Naakaroon, no? Ang atong very important guest, no? Atong unahon sa pagpaila-ila, ang atuang atong unahon unsa man magbato-bato pick ba ni ang katong bag-o nato nga guest. Grabe volunteer gyud, no? Unahon nato to ang very important and new, no? Newest ni siya sa to ang program, no? Way lain kundi isa ni siya sa kugihan, one of the nurses of Tagbilaran City DepEd, ug ingon man siya maoy focal sa to ang school-based, no, feeding program sa Tagbilaran City. Let's welcome Ma'am Tata Balatero. Ma'am Ta, welcome nining atong programang nagkayusang Tagbilaran, ang imong panimbaya sa to ang mga viewers and listeners right now.
2: Okay, mayong buntag, Ma'am Dice. Mayong buntag sa tanan nga namina karong buntaga. Ako si Ma'am Tata, unya ako ang usa sa mga nurses sa Tagbilaran City DepEd, unya ako pod ang focal person sa school-based feeding program. So nalipay ko nga kanang na-invite me dire kay aron naay dako nga maayong mga balita bahin sa school-based feeding program.
1: Okay, nindot, no? So, murag bag-o ni sa akong pandungog karon, no? Nya importante kayo ni kay labi na kay kanang dili man sa ingon lami magyud ning feeding program, no? Kay busog-lusog man ta ani, no? But then kani siya nga programa importante gini siya para sa atong mga kabataan, no? Labi na sa nag-eskwela. Pero we will dig deeper later on, no? About this program, di sa nato dugayon pag welcome ang atong musunod, no, nga guest, ikaduhang guest, no, maingon ta nga kanang sige na gini siya ani o kanang sige na gini siya ka invite, no, nya karon atong gibalik gid siya invite aron pud nga unsay naabay mga kabaghuan, no, or latest updates. So di nato dugayon ang atoang second guest karong buntaga, ang atoang DepEd ALS or ALS Education Program Specialist, Ma'am Bing Rosil. Ma'am Bing, welcome sa nagkayusang Tagbilaran, ang imong panimbaya sa atong mga listeners.
3: Mayong buntag, Ma'am Dice. So, ako pong
4: panimbaya sa akong mga kauban sa DepEd Tagbilaran City Division, atong mga ALS teachers. Apil usab ang atong mga BPO sa teachers o ang atong bag-o nga programa, Ma'am Dice, ang ALS Senior High School. Teachers sa senior high, kung family nga kanunay
3: nagpaminaw aning programa ni mo, Ma'am Dice, and mga friends dili matagsa-tagsa sa kadaghan, and of course ato ang mga listeners nga mga ALS learners ug sa tanang mga listeners and viewers worldwide, no, aning programang nagkayusang Tagbilaranon, maadyong buntag ka natong tanan.
1: Yes, dagang salamat, Ma'am Bing, no. Mga gwapa kayo kung mga guest ko ang buntagaw niya. Pasensya na ha, kay murag ako naigo man sa kung man ko nakalihay, mo nang naa, magsigig pa maghot. Di man, wama doon ta ko na nakuan siguro. Wala nakalihay man. Anyways, pasensya na. Sige, atong unahon siguro kay I'm very curious, no, about aning feeding program nato sa to ang mga kabataan sa Tagbilaran City. Kay sayud mangyud ta nga naay programa si Mayor Jane Yap nga From Womb to Tomb, no. So gikan pa lang sa sabakan, giamuman na gyud na sa city government, no, supplyan ng mga vitamins sa mga mama nga nagbuntis, mga gatas, enough nga nutrition. So ini panganak na apod agisuportahan gyapon na mo nang natay birthing niya na to city health, no, may mag-provide og mga vitamins, gatas pod sa mga bata, unya hangtod nga inig eskwela. So nanata karon no inig eskwela unya. Importante magyud kaini nga stage no kanang gitawag nila og 1 to 7 years old. I don't know if I'm right no. Ikaw mga nurse Ma'am Tata. Mao gyud na siya murag formation stage no kinahanglan nga i-form kanang hatagan tag enough nga supplement atong body para mas ma samtang nga nagkahamtong tang atong brain pod ang ato ang body makakuha gyud og enough nutrients para mas makatabang nato sa atong pag-eskwela. So mao na nga nindot kaayo nalipay ko nga nakauban ako karon si Ma'am Tata Balatero nga maoy muhatag og katinawan ingon man unsa ning ato ang gitawag og school-based nga feeding program sa Tagbilaran City DepEd. So Ma'am Tata, go ahead.
2: Okay, thank you Ma'am Dice. Og alam sa tanan nga namina karong adlawa, gusto lang nako nga ipahibaw nga kining atong school-based feeding program sa DepEd. Nag-start ni siya sa 2017 pa.
1: Very nice.
2: Ang kanang sana central office ba na or unsa na sa DepEd nag-download yun na sila kwarta sa tanang division sa atong sa tibuok Pilipinas. Unya og salamat pud me kaayo kay si Ma'am Jane na og sa kanang CSWD naapod sila kanang supplemental feeding bitaw kay kining school-based feeding program nga gikan sa DepEd. Ang beneficiaries sa yun ani niya katong mga severely wasted o wasted or kanang giniingon nato kanang mga malnourished sa una. Unya lahi man tong kang Ma'am Jane kay tanan man to bisan pag dili ka
1: malnourished.
2: Unya kanang kini sa ato pud sa DepEd mag-start ni siya inig kanang sugod sa klase. Unya kining school-based feeding program nagkausob ni siya every year kay sa una para rayud ni sa severely wasted o wasted. Unya last year tanang kinder bisan pag dili siya malnourished appeal last year na siya Ma'am Dice. Okay. Appeal ang kinder tanan yod malnourished ka o kung di pero tanan nga kinder appeal sa una sa last school year. Pero this school year appeal na pud ang grade 1. So tanang kinder o tanang grade 1 ma-appeal na sa feeding bisa pag dili sila severely wasted o wasted. Pero ang grade 2 to grade 6 pilion na gyud na nga katurang severely wasted o wasted.
1: Okay.
2: Ang maoy ma-appeal sa beneficiaries. Unya tungod kay kanang naabita po ko an ma'am nga ang budget nga gihatag sa kanang sa central office. Kuan siya kanang ang target na sila target nga gihatag bitaw. So last year kanang we were very fortunate kay murag naay na hibilin nga 288 ka buok. So mao to nga katong 288 gi-download sa tuwa. Kanang og gi-download ko na siya ma'am pero ang atong beneficiary sa una kay 2000 kapin raman unya ang ilang gi-download nato kay kanang 2000 maigo man og 2397 man ang gitarget nila. So naa man pod sa guidelines ma'am magbase raman jud ta tanan sa guidelines na ay kon ana nga kung naay masubra sa katong tanan nga grade nga kinder og tanan nga severely wasted sa grade 2 to grade 6 kanang ang sobra adto pwede ra to og mukuha ta sa mga indigents. So naa tay na mga indigents nga naapil.
1: Wow.
2: Nya naapoy kanang kanang bitong nga ita bitong sa gamit.
1: Ah okay, o kana mga IPs na to, o indigenous na to ang mga kana, okay.
2: Upat ka buok sa Dampas ana naapil pod.
1: Very nice. Onya
2: naapoy kanang pardos kanang pupils at risk of dropping out. Kay ang ato magong objectives ani Ma'am Dai sa school-based feeding program, ang number one jud ana kanang para maka after seven after kanang feeding days at least ang ilang weight ma-increase, ma-improve.
1: Huwag yun ay target. Muna yung
2: number one nga, kanang objective.
1: Goal, ano.
2: Unya, ang second anak, kanang maka-increase o attendance sa mga pupils.
1: Hindi naman si absent.
2: Hindi ma-absent. Kaya napita po yung uban, ma'am Dice, nga. Anong dili na lang mo eskwila kay wagi kaon.
1: Wagi kaon, or nasakit.
2: O nasakit, ana. So at least, kining school-based feeding program, tungod kay naan eh, bisang pagwa sila gikaon sa ilahang balay.
1: Nikabot sa school.
2: Nikabot sa school. Kaya ba mo sila nga na at sila yung madawat. So, kanang mainggan nyo yun ang mga bata nga.
1: Na mo eskwila instead. That's very nice.
2: Unya, usap sa akong Tuyo dyan, Ma'am Dice. Nga ni Ari ko, Ma'am Dice, kay akong gi-encourage ang mga ginikanan nga magpa-enroll na, nga dili na magpadugay-dugay. Kay ka nang aron maklaro na yun na to ang pila kabuok beneficiaries ang atong hatagan. Mahatagan.
1: Oh, that's very nice. Thank you kayo, Ma'am po, no, for your willingness nga ikaw mismo nag-take the initiative nga makahinabi na mo karong buntaga to encourage the parents kay usahay manggod, mauligin na, mayingon ng parents nga, oh, paeskwilahon niya. Unsa na may ipakao na mo, unapod nga, naglisod gali, kisa magbantay sa manghod, or wami palitog uniform, unya, or di ba wami palitog school supplies. Actually, sa Tagbilaran City, no, through the effort gina ni Mayor Jane Yap, no, nga, kanang ato man na siyang gikuha po nga mga best practices from other nga mga LGUs, nga iya ginanggi, gipatuman po dire niya with the help also sa atong CSWD mga kugihan natong taga CSWD nga mao po'y nagpakuan og budget gid ana. So ang ato mga estudyante na ay libreng uniform, na ay libre pod nga mga kanang school supplies, di ba? In fact, ang ato ang mga kinder, ato ang kanang kinder nga mga schools, unya sugod naman sigurong ubang elementary na nay aircon pod ang ilahang. I don't know if kanang kwan, pero ako nibalaan is tanang mga kindergarten nga mga school, kanang ato ang mga kanang center sa for mga toddlers na nay mga aircon yun ang ilahang mga schools, no, unless lang siguro I don't know if tanan na ba yun, pero mostly majority of that, no, so mo na nga. Anyway, so nindot kaayo to, no, it's nice to know that program basig wala na kay balo ang uban ana nga nataana nga programa unya basin because of this mas ma-encourage ang mga parents kay lang ipa-eskwela na lang kay kung mismo silang balay di sila makapakaon at least ining abot sa school na ay makaon nga to ang mga bata, no, so that's very nice for DepEd. Anyway, so ma'am, ato kang papulayon gamay ato na punta sa ato ang ALS, no, ALS, no, ang programa sa ato ang DepEd nato tanan man gyud ni na ay gitawag nga ALS, pero dirita mag-focus sa Tagbilaran City Government. So Ma'am Bing, it's your turn to shine.
3: Yes,
1: unsa
3: Ma'am
1: may unsa may inyuhang mga latest updates, no, gikan sa ato ang special program or gitawag nga ALS sa Tagbilaran City DepEd.
3: Okay, thank you, Ma'am Dice. Before ko mo hatag o kuan, Ma'am Dice, no, kanang update for the enrollment, kay mauni ako yung pinaka-main purpose na to karon, yes. Ma'am Dice.
1: Okay.
3: Allow me to congratulate our ALS A&E passers, no, 2025. Last March atong ilang exam, unya, wow. Gawas na ang result. And sa ato, naatay 195 passers, Ma'am Dice.
1: Wow, congratulations!
3: Yes, so naatay mga 90.69% sa ato mga passers. So, congratulations mga passers, and of course, ato ang mga teachers nga very passionate sa ato ang mga learners para makapasar yun ang ato ang mga learners, Ma'am Dice.
1: Yes, Ma'am Bing, ako kang ikuanun gamay, kanang just to give an overview, unsa may importansya anang kanang gitawag natong mga passers or unsa may butpasabot ana nila, kay ako mismo gusto po ko makabalo kay wa ko idea.
3: Okay, Ma'am Dice, sa akong gi-mention ganina, Ma'am Dice, kaning ALS A&E passers, kaning actually natay lima ka programa sa ALS, no, isa ang kaning gitawag og accreditation and equivalency program, katong mas nailhan og muambak ko, no, Ma'am Dice, kung mupasar ani nga assessment.
1: Ah,
3: so
1: okay.
3: Since non-graded man siya, so through this assessment exam kaning A and E katung wala kahuman og elementary nga nag-edad og 12 years old pataas unya mopasar sila ani nga exam ma'am dais automatic sila grade 6 graduate. So wow. The next year nila nga sudlan mo enroll sila sa junior high school. Then katung junior high school nga level ani nga nakapasar, automatic pud ni sila mo pa-enroll na sa senior high school grade 11.
1: That's nice.
3: So katung mga passers nato nga elementary, pwede na gid sila mo grade 7 or kung ang ilang edad 16 and above na, pwede ra pud sila magpabilin, magpa-enroll sa IELTS o balik for junior high school level. Kani mga junior high school na itong passers, automatic ni sila mo complete sa grade 10. So, grade 11 sila. Since aduna man tay bagong programa sa IELTS Senior High School nga naa sa Dr. Cecilio Putong National High School Cabawan Campus. Unya, once a week rapod ang klase ani nila, Ma'am Day. So, pwede ra sila dito magpa-enroll.
1: Wow, that's very nice, no? So, murag karon nakasabot nako. Mode na ang simplest term, no? Muambak ka.
3: Yes.
1: So, murag mukalit ka og adto kay supposedly naulahi naman ka. Mo ba na? Sakto ba
3: yes,
1: ko?
3: Yes, Ma'am Day.
1: Being, so, kay naulahi naman ka, if you will take the ALS, unya, inig, makapasar ka sa unsay gusto ni mong ambakan, so, pwede na kamuditsong enroll sa katong gusto na ni mga level, no? So, okay. So, marag ka to, mas klaro. Anyway, padayon, Ma'am Bing, palihog.
3: Okay, so, ako ang main tuyo gid ani, Ma'am Dice, no? Kaning, since na naman tayo result, unya, karong Monday, mag-start na pod ang klase. Same pod ang IELTS. Monday, mag-start na pod ang klase, Ma'am Dice.
1: Okay. Unya,
3: sa pagkakaroon, gamay pang ato ang enrollment. So, maunang kachat-chat mi ni Sir Alvin kay murag yearly ming nasuki na ni Sir Alvin about aning pag-awhag no sa ato ang mga interesado nga wala pa ka man og eskwela katong wa pa ka mag elementary or junior high school or even senior high school nga nagpadayon tag pangpandawat sa alternative learning system unya libre kini wala kini bayad so dili pod kada adlaw ang klase so katong interesado na gyud nga mobalik og eskwela pa-enroll na ta kay sayang kayong opportunity ba nga naani nga programa
1: libre
3: pa gyud unya once a week ra pod ang klase so murag gipauyonan na gyud ang ato ang mga kabatan-unan karong panahuna Ma'am Dice so mao nang gaawhag ko sa katong nagpaminaw karong taknaa kung aduna kitay mga kaila, mga members sa family or mga relatives ba no nga gusto nato paeskwilahon. So ato ang giawhag nga magpa-enroll na ta. Dili lang kay pa-enroll no, motiwas kitag eskwela kay kasara man pod ang exam ani, maunay basihan nga mo lukso, mo ambak or mo lukso sa next nga level.
1: Ma'am Bing, I'm quite curious no, nalang ko ipangutana gamay kay nakaingon ang imo magunggi mention is kadtong mga kabatan-unan no nga kanang wa pa nakauman og eskwela. How about kadtong medyo mga hamtong na is there a chance or an instance nga like for example panalitan kung ako 40 years old na ko nya wa ko nakahuman og kutubra ko og elementary pero gusto ko mo high school di ba? So is there any chances or was there any chance or any occurrence or naitabo na nga na ay mga hamtong na pod nga ni avail ani ALS nato Ma'am Bing?
3: Yes Ma'am Dice, actually mudawat gani itag senior citizen Ma'am Dice no kay sa akong giingon ganina nga ang elementary level at least 12 years old pataas so kung naa so pagyoy mga 30 plus 40 50 60 70 gani diha tay ning graduate last March Ma'am Dice ang iyang edad is 73 years old no. So mudawat ra gyud ta. Though kuan gyud ka nang dili kaayo daghan pero kung naa gyud interesado dawaton gyud nato ang kadtong medyo sabay term ano
1: hamtong
3: no? Hamtong na gyud ang pangidaron.
1: Yes, that's very nice to know no. Na curious gyud ko Ma'am Bing and it's good to know kay syempre na mention ni Ma'am Bing is kadtong mga kabatan-unan. So basing gyud ay naay dahay interesado kay naman gyud moingon ka nga no read no write no nga gitawag nya gusto lang gyud ka makabalo mo basa gusto ka kabalo nga musulat regardless no of your age pwede gyud kayo daw na di na to na malikayan kay sense of pride po na usahay nga maulaw, no? Yes. Kay tigulang na ka, hamtong na ka, niya, di pa kabalo di mo basa, di pa kabalo mo sulat. Pero mo na nga, kung atong hunahunaon, ganoon sa ipang istorya sa uban, na niya, not for our own gain, dili gyud ta mo lambo. Pero kung gusto gyud ka makabalo, pwede ra gyud ay kaayo, no? So mo lang gyud itong giklaro. Anyway, so go ahead, Ma'am Bing, padayon to. Ma'am Bing, sorry sa mga okay, segway.
3: Okay, Ma'am Dice. Ma'am Dice, may I add lang sa katong gi-mention, no, kadtong basin diay naapay katong gitawag nga no read no write, mm-hmm. no? Kay akong na-mention ganina is katong accreditation and equivalency, yes, program nga usa sa programa sa ALS. So aduna usab kitay para gyud ana, Ma'am Dice, nga, wow, program. Kaya nang gitawag og BLP or Basic Literacy Program. Mm. So kadtong dili pa kaayo makakomprehend or di pagyud ka basa or di pagyud ka kwinta, no? So naatay programa pud ana, Ma'am Dice. Actually, wow, existing ta sa karon. Nya atong mga ALS teachers pud ang nagdala ana,
1: wow,
3: Ma'am Dice.
1: Wow, that's nice. So motoy gitawag di, I know, Basic Literacy Program. Daghan kong nakatunan karon. Thank you kayo, Ma'am Bing, no? Actually, second time na munta na ako ni nga naka-interview ni mo, pero murag ako mismo karon pa ko naka-comprehend, no? Guilty as charged. Beto, ay ko ninyo i-charge, pero sometimes it pays to know, no? Di ito mapatakag istorya niya. Nindot pod kayo ni nga first-hand information na ito may balaan gikan gyud, no? Sa itong mga kanang tinugyanan gyud, no? Sa maonga kanang programa. So, Mambing, na po ba kayo padayon or pwede po ta mobalhin ka, Ma'am Tata, sa pagkakaroon ato sa kang papahulayon, okay, kay tira balalim po ning maughan taglaway. Sige, Ma'am Tata, balik tani mo, Ma'am Tata. So nakasugod na ta kaganina, no, katong about sa imuhang school-based feeding program, unya pila to kabuok ang mga na beneficiary before. So akong pangutana, Ma'am Tata, karon kaha pila may mura og number of beneficiaries nga murag nahatag nato or target nato nga kabuton, Ma'am Ta?
2: Okay, sa karong nga school year, Ma'am Dice, ang target nga beneficiaries nga gihatag sa central office, is 3,126.
1: Oh, mas nitaas na. Okay.
2: Unya, since 2017, elementary school rajud ang beneficiaries na to. Pero this school year, apil na ang high school.
1: Oh.
2: Pero gitarget lang nga kanang
1: nalay certain numbers.
2: Oh, actually naa sila gihatag nga 214 na nga beneficiaries, pero ang tagaan jud o kanang sana focus.
1: Oh.
2: Or
1: priority.
2: Priority is katong naay anak nga adolescent learner nga 0 to 1 year old. O kanang at present nga school year buntis.
1: Ooh, so mao to. Okay. Oh. They really need that, no? Oh. Oo, nga kanang kuan.
2: I hope pod nga katong layad ni National Orientation sa Baguio last March, Ma'am Dice, kami putanan god murag nako ang gupod mi nga ala oi murag buo bata mura og nagpromote ani nga.
1: No,
2: okay,
1: no. Yes, it's
2: kanang
1: not.
2: Kuan nga na, pero dili na lang ta mo focus anang ato na lang nga ang budging a learner na naa naman siya anang
1: supportahan,
2: situation.
1: Uh-oh.
2: So supportahan na lang. Kay aron mo padayon siya eskwela, kay ba mo gyud ta nga karong panahon na kung dili makahuman ang usa ka tawo kanang lisod baya jud
1: mangitag trabaho. Tinuod.
2: So, mao na nga usa na sa kanang program sa DepEd nga mo na nga gi-cater na siya niya. Katong 214 ka target beneficiaries para sa high school, Ma'am Dice, naa may nasa guidelines pod nga kanang kung ani si kung nay sobra, adto po na sa severely wasted o wasted kapon
1: na sunod nga priority
2: sa high school.
1: Okay.
2: So mo na nga gi-encourage jud na ho nga pa-enroll na tanan ang mga sa secondary learners o sa elementary, kay para maklaro na bitaw na ko, Ma'am Dice, kung kinsa gyud ang identified na nga beneficiaries sa atong school-based feeding, okay, program. Unya unya di ay, Ma'am Dice,
1: yes,
2: i-take na lang jud na ko ni kay kanang nurse man pug ko unya dili man kay kana ra ang program good na to sa health naman tayo itawag og uplan kalasugan sa DepEd. So unom na siya ka health programs sa DepEd. Usa na ana ang kanang school based feeding program. So katulis good bitaw po kaganiha Ma'am Dice nga ang program ni Mayor Jane from womb to tomb.
1: Yes. Oh.
2: So, ako pong i-appeal kay in collaboration magud mi anin sa City Health.
1: City Health Office. Kanang
2: immunization bito bahin Ma'am Dice.
1: Yes. Oh.
2: Okay. Ang naita immunization para sa grade 1 kanang measles, tetanus, diphtheria ana. Appeal pud ang grade 6, grade 7 ana.
1: Ooh, naapod.
2: Unya nay bag-o pud karon nga kanang HPV para ra gyud na sa grade 4 nga female learners. Kanang anti-cervical cancer na siya nga vaccination. So kanang sa pag-start magud na mo ana Ma'am Dice, daghan bitaw ang kanang di mo pirma ultimo sa kanang deworming pod naapot tay deworming nga ihatag kaduha sa usa ka school year ihatag na siya unya tungod bitaw atong din vaksya sa unang
1: Yes,
2: so daghan ang mga parents nga dili na mo
1: pirma
2: hatag
1: mo
2: o consent,
1: consent.
2: So ako ra jung iklaro nga kanang una sa tanan katong bahin sa ding vaksya diha to sa City Hall gani nga giseminar may appeal mo sa City DepEd nga dahi taga DOH nga nisulti nga katong dimvak siya dili to siya maot jud nga vaccine dili lang mao ang ilang nahatagan so katong manggod kay angay manggod to ihatag unta sa na dinggi na pero tungod kay gihatag nila sa wa pa madinggi mo tong dihay mga casualties
1: reaction lahi ang reaction
2: diha po yung namatay at to so actually sa diri sa Southeast Asia ang dingvax siya ang Pilipinas sa Jaywa maapil ang dingvax siya sa kanang school based immunization program kay sa mga Singapore Thailand apil na siya pero tungod lagi adto kay na wrong implementation man to di man mao ang pag san ang hatagan mo to nga murad na bitaw og gisumpa na gyud na to ang ang kuan ang dingvax siya pero actually maka-help gud unta na
1: yes
2: kung naapunta na siya unya kay daghan biya na dinggi na unya ang second time nga madinggi ang usa ka bata or usa ka tawo
1: mas Ma'am Dice, na.
2: Mas maunay kinakahadlok mauna sila angay gyud ta nga matagan og dingvax siya pero naman man to wala man gyud tay dingvax siya ang hawra jung ihangyo ayo pa din jo apilan ng
1: ang uban
2: ultimo nang kanang sa deworming kay Ginoo ko nakasuway na. Pukuan ng deworming oy nya dapoy naghan ng gawas no adto so kanang ayo iapil na kay para man sa inyong kanang sa health sa atong mga kabataan
1: yes,
2: kay
1: tinuod
2: kana bitong bitok nga naa nasud sa tiyan kung dili na siya makuha kay mangutkot manguna sa tinae unya
1: yes,
2: kung mangutkot na sa tinae magdugo na ang ilawon sa tinae mao na nga mag-anemic na ang bata mao na ang bata kaingon kag bulok imong anak pero dili gud diay to na anemic lang gyud siya bisag kung saan pa ni teacher o paningkamot nga mao ni ang lesson mga na digid masud kay ang oxygen ang ato ba yung red blood cells
1: mao
2: biya na nagdaog kanang oxygen para nutrients sa tumutok
1: unya
2: tungod kay gikutkot taman ng atong tinae diri sa kuan so maglisod na ang red blood cells og padong sa atong utok so mo na nga ang bata nga gibitok luyahon unya kanang murak kagaing kag bulok siya pero actually di ay kuan na di ito bitok ra di ang cause adto unya og once nga moinom ng imong anak og tagaan ni mo consent nga para sa deworming so maka, basig matinga kag kalit kay mo kag no bright lagi kong anak mo ora di ito bitok ra di ito so kanang kinahanglan nga mga inahan mga amahan pag-sign mo consent kay Ginoo ko kanago atong mga mayor mga congressman ron ni agi po na silang mga deworming kada mga principal ron kanang namuot ko nga dai principal sa una kanang school to school ba may kanang Ma'am Dice nga
1: yes,
2: kanang mag kuan lagi mi sabayan sa mga health programs namuot ko to ni retire naman to si Sir Pilen ni Sir Pilen nga pangakamu mga ginikanan kay sa PTA General Assembly man to niya iyang ginan niya kamo mga ginikanan pag-sign mo consent, kay tanaw mo po ko, oh, naunsa ba niya ko nga, sige lalaman nyo itong dingbak siya. Nandiyo, ako, oh, niinom mo po ko ng diwarming. Oh, na-principal man lagi ko.
1: Tinan.
2: Nindot kayo ito nga
1: po. Bisa encouragement, no?
2: Oh, nisa pilit sa una. Nandiyo, kanang daghan paper ato sa dampas mo ito siya ito, principal. Daghan ang design ato, Ma'am Dai. So, very important yun nga ka nang mo-disseminate ito itong information nga para dili ma-distort ang ilang perception nila ba sa mga katauhan kay labi na karon kay mga
1: daghan mga fake na baya
2: news nga mga big ah dili tambusay na
1: daghan fake news gyud
2: mga ingon na bitaw niya nya usap pud ana kana pong sa measles anang ana oy kita kanan mong pud ana nya sa una ra man jud na nga naa sa center niya na puy uban nga matagal na sa center, no? Ni abot sa sekolahan, dili mo pirma, maura ko na.
1: Maura sa pagka-baby. Maura pagka-baby, pagka-tawag, kuhaan mo po, injection.
2: Gimarites lang sa kauban, pagka dita mo sa akin, kaya dimbak siya. Kaya di mo move on, at as dimbak siya, John. Kanang moon lang dito, ipasingin lang tanan, no? Yung wapan, dimbak siya. Kaloy sa Diyos, nga ni abot, na mabutay mga sigwinta kapinron.
1: Yes, tinood.
2: Nga, biha-biha na, unya. Kadang mo po na usas ahong tuyo, Ma'am Dice, nga ni Aripong ko. Og, kana pong, ako pong i-share nga, naatay ka ng, sa unong ka-health program, sa Ma'am to, katang school-based feeding program, naputay medical, dental, kanang nursing services. So, naamutay doktor, pero to sa California pa si Doc Lebron, gabakasyon, mare na to si mo, balik na to siya. Onya, naputay dental. So kanang kami ana magsuri-suri mi kada
1: school. Kada school.
2: Pero kami tulo ra mi ka nurses, ma'am. Ikaw pa si Sir Kasoy nga naa sa kanang putong. Dako bitaw kayo ng putong.
1: Yes, yeah, so
2: naa gyud siya diha kay iyang plantilya naa diha. So kami tulo ka nurses, kami tumo suri-suri uban sa among dentist ug sa among doktor nga atumig mga eskulahan unya naami kanang gitawag na mog ilhas kanang learner's health assessment. Unya kana siya mag head to toe assessment mi unya una mi makit-an ana or nabay giubog ko ana i-check na ni Doc Lib niya bisitahan na, na siya unya kanang sa dental pod na mag fluoride na si Doc Vida unya kanang ang dental check kay na ramang sa City Central clinic. So iya ra nang ingnon ang advisor nga ipaingna ang mama nga mo uban matag konsyen schedule kanako nga na sa angay ibton ang ipon. So usa na siya nya ang sunod pag ana kanang Ma'am Dice nga health program sa DepEd napotay ginaingon og kanang adolescent reproductive health para na sa mga high school. So karon na gani program ang DepEd ron nga naay magama og teen hub.
1: Yeah. Kay daghan ng depression nga cases karon.
2: Oh, lahi po na.
1: Lahi. So another po na program.
2: Oh, nadjutay school mental health program. Bag-una siya.
1: Okay. Okay.
2: So ang ahong mga kauban pud mo ina in charge ana imo po nila focal o kanang National Drug Education Program in depth. Parkada kontra droga mga ingon na.
1: Ato nang imbita ron puhon, ma'am, ingna, encourage sila, ma'am, ha, nga mo speak up sa ato ang programa. Kaya mo gini-purpose ato ang programa sa city government para at least mapahibalo, no, sa atong katauhan, no, nga. Ang first-hand information, dili mga fake news.
2: Maudyun na.
1: Mas lami mang God. Anyway. So, sige, ma'am, padayon, ma'am, sorry.
2: Kanang, oto siya, Ma'am Dice, o niya, kanang, mo na nga, kanang, daghan ang programa sa DepEd. In collaboration mi sa City Health Pod, labi na kanang school-based immunization program. O niya, kana pong program ni Ma'am Jane nga kanang supplemental feeding bitaw in CSWD. Daghan kay malipay ana mga learners niya. Kay kana ba yung ang school-based feeding day karon Ma'am Dice, last year, once a week ra ang hot meals. So, 4 days ang kanang naami milky ban or karaban. Naisunod na, nutri-cookies, naay biskotso. So, kanang every day, naa sila'y product nga madawat. Pero every Wednesday, hot meals. Kanang yung luto.
1: Luto,
2: yun. Na naisunod.
1: Wow, that's nice.
2: Pero karon nga school year, duha na kaadlaw ang hot meals. So, Wednesday, every Wednesday o Thursday na ang hot meals. So, katong mga nutriban or karaban, katong kanang mga nutri cookies or biskutso sa other days na to siya kay 5 days man Monday to Friday.
1: Yes, that's nice.
2: So mo na siya nga kanang gusto jud na ho nga ma kuan sa mga ginikanan nga pa-enroll na magduga dyan po mo pagdugay-dugay kay kanang nihangyo biya ko ni Ma'am Will among SDS na Ma'am July 20 na tama
1: start
2: kay kanang aron maklaro dyan na to kinabi to uban mo padugay-dugay man guys
1: kay maula it's either maulaw or nagduwa-duha pa
2: kanang nga na or kanang whatever unsay ilang reasons ana kanang luoy manggupod og kanang nay malas behind nga angay jud nga beneficiary ba so mo to nga may gini kaning sugot si Ma'am Will nga
1: ma-extend
2: July 20 lang ta mag start dai
1: that's so, nice
2: July 20 hangyo mi nga ayo pud mo pagdugay-dugay kay magsira na atong enrollment na in-top.
1: Actually atong yung kuano atong giawhag mang ginikanan actually ako beneficiary ko ana sa una pag elementary na ko kay kanang public school magyud ko nag elementary ako mismo pagani mo imong hangyo sa kumama nga magpa-cleaning nako sa akong ipon man di ko ganahan kay nakasulay ko nga nagsakit akong ipon sukad ato ikod I made a vow nga di na gyud ko nga magpadaot bitaw sa akong ipon so grab the opportunity nga libre tanan in fact sa una mo a cleaning og ibot ra to karon na nang mga panghatag ng mga pagkaon mga immunization deworming. That is a great advantage na gyud no nga talagsara gyud ana nga mga schools or mga LGUs nga makahatag ana nga mga benefits sa to mga estudyante. Actually ako nagpa-inject po kog HPV kay kay protection na nato kay karon ang atong mga cancer cells naara na nag-ung-ung ra na sa tong kalawasan naghugat naghulat ra nag mga trigger points no. So correct. At least na tay protection anyway.
2: Unya mahal ra ba yun kayo na HPV nga vaccine kanang Ma'am Dice unya na po uban mga ginikanan ba nga adili ato ra mi sa among private nga doktor na mahingon nya moor manggud na ang inyong dawat nga vaccine gikan sa private nga doktor maora jud na siya sa libre nga ihatag sa eskwelahan so
1: grab the opportunity. Okay. So, Ma'am Ta, let's park a little, no? Ana nga portion, balik ta ka, Ma'am Bing, Rosil, no? Kay I know, nga napan ni siya'y duga, nga gusto nga ipaybalo. So, Ma'am Bing, nakahisgot naman ta ato, no? Sa katong mga nipasar, no? Katong kinsay pwede nga maka-avail, no? Nga walay limit ni siya. Basta kay mo age ka ng kato ng teens na hantod kung unsa nga age basta gusto lang ka kay naman to yung mga basic literacy nga program po ng ELS. So unsa pa idugang nimo ana Ma'am Bing nga ipahibalo sa to ang mga listeners right now.
3: Okay, thank you Ma'am Dice. akong ipahibalo kung unsay requirement no kay para
1: yes,
3: maka-ready ang nakapaminaw karon sa atong programa. So for elementary level katong wala ka human og elementary prepare lang ta sa ato ang PSA birth certificate no. So if possible ang PSA pananglit Ma'am Dice ug wala pa pwede rag ito follow pero ato yung ipasubmit no ang kaning requirement. And then for junior high school magkinanglan ta og proof no nga nahuman gid siya o grade 6. So ang iyaha barong card no or kung dili na gyud ma retrieve pwede pod ang iyahang record sa pag high school kung pananglit wala gid ka man sa high school. If wala gyud naatay ka ng diploma man siguro ana no photocopy lang o dili gyud mawala ang PSA nga birth certificate.
1: Okay.
3: And then for senior high school katong ilahang grade 10 nga mga records or kung junior high school nga IELTS nga passer ang ilahang rating naman na sila rating Ma'am Dice gikan gini siya sa central office no ang ilang certificate of rating and then good moral certificate tagaan man na sila sa ilang teacher libre ha wala ni siya bayad and then of course PSA nga birth certificate so mao ti mga requirements Ma'am Dice nya karon unsaon nila pagkontak Ma'am Dice no ang atong mga teachers nga in charge ana nga barangay. Okay ra bag ako ang i-kuan, Ma'am Dice, no? Akong
1: please
3: ihatag
1: do
3: ang mga name sa teacher o ang number. Ilahang mga contact number para dili ta mapalaw o nig-adto sa barangay hall, no? Kay dili ra ba ni kada adlaw ang ilahang klase. Mm-hmm. Kaya atong usa ka teacher gahandol og duha or tulo ka barangay, no?
1: Multitasking.
3: Yes, kay sa una ang gitawag yun ani sa mga ALS teacher is ALS mobile teacher. Kaya magbalin-balhin magin siya, Ma'am Dice, okay. No? Kada adlaw. So, mag-start ta diri sa kaning San Isidro o Kabawan nga ALS, ang atong in-charge si Ma'am Meloni Gumonit. Mauni ang iyahang contact number 0907-7734-586. So, akong balikon ang number 0907-7734-586. For Barangay Buoy, Dampas o Mangga, ang atong ALS teacher nga in charge si Ma'am Presentacion Dagundon, mao kini iyang contact number 0992-533-4709. Again, 0992-533-4709. Mm-hmm. For Barangay Kugon, Ubuhan and Barangay Mansasa, ang atong ALS teacher si Sir Victor Buniel og mao kini iyang contact number 0993-010-6743. Again, 0993-010-6743. For BPOSA or Balik Paralan para sa out-of-school adults, naata si Ma'am Lisa Belicina or si Sir Marlon or si Ma'am Claire or Ma'am Michelle and Sir Frisco, no? Mauni ilang mga contact numbers. 0998-98-6493. Again, 0998-98-6493 or 0994-022-5593. Mauna siya sa BPOSA. For Poblasyon 2, 3 o Barangay Taluto, ang atong teacher si Ma'am Floribel Hawil. Mao kini iyahang contact number 0963-5325-677. Again, 0963-5325-677. Mm-hmm. For Barangay Poblasyon 1, Barangay Buol and Dao, ang atong in-charge nga teacher si Ma'am Jinson, ug mao kini ang iyang contact number 0929-240-3210. 0929-240-3210. For ALS Senior High School, diritsu lamang kita, no? Muadto ta sa Dr. Cecilio Putong National High School. Adto sa Kabawan, ha? Kabawan Campus. O niya, dalha tong akong gimpang mention nga mga requirements para makapa-enroll na ta kay sugod na ta ang enrollment, no? Padayon na tong enrollment. And gani, by Monday, start na ang ato ang klase.
1: That's very nice. Actually, we could also ask, no, atong CSWD na managid sila yung Facebook page. Napod karon si Ma'am Jinxy Sempron Costan, no, na naglantaw, naminaw na to karon. We could ask also, no, to post in their Facebook page po itong mga contact teachers na to, contact person na to para sa ALS na to nga program, no, kung asa nga nasa yung barangay, di ba, Ma'am Bing?
3: Yes, Ma'am Dice.
1: Oo. Kaya para at least dito makita nila dali. Although kani, ma-review man nila ang ato ang kanang Facebook page sa DYRD pod, kaning atong broadcast, pero lami po doon ma-check po nilang Facebook page ato ang CSWD, no?
3: Okay, i-forward na lang siguro kayo. Naka-posted na niya siya actually, Ma'am Dice, sa atong Deep Ed Tayo Tagbilaran nga FB page. So, okay. Pwede rin ako siguro i-forward
1: nila. Pwede rin po niya. Magpatabang po ta sa Tagbilaran City Government nga page kay daghan po doon followers
3: po
1: ng Tagbilaran City Government. So, pwede rin mo i-forward. Nasa ko nga details kay part man po ko sa Stratcom na mo nga media group po para at least ma-forward na ko, ma-post po na sa itong Facebook page ka. This is very important, yes. No, niya. Mm-hmm. Speaking of mga requirements nga gi-mention ni mo kaganina, Ma'am Bing, no, labi na katong PSA yung birth certificate. So katong para sa wa na kay balon ang makuha na nga tong PSA, pwede via online katong mga techie na nga parents, no, sa PSA nga kanang website, or pwede po mo visit sila sa kanang nasa GLU block bitaw nga PSA nga office na ara sa second floor. Dito nila maka-request sila, makakuha sila og copy. Pero ang by appointment, by kuan na siya, ha, ang appointment dia sa PSA is kinanglan online, mamukuan sa ka-online para before kamo adto didto gyud sa PSA, nana kay online nga appointment sa PSA. So mga important reminders na siya, no. So para sa kadtong mga parents nga wala kabalo, pwede ra gyud mo magpatabang og kinsay na idea or sa teacher mismo, no, makatabang po na maka-assist na sila sa imo. So speaking of requirements, balik tagamay kang Ma'am Tata Balatero, no. Ma'am Ta, na ba'y mga requirements or magdepende ra mo kung kinsa to nakapa-enroll unya, inyo na lang mag-excerpt na lang mo sa records kinsa tong severely wasted nga ma-identify or unsa ba, Ma'am Ta?
2: Ma-apply ba yun? Amo dyan gibuhat ana, Ma'am Dice, during enrollment, kuhaan na sila height and weight. Kaya mo manaybasihan ka nilang BMI.
1: Ah, okay.
2: So, through ana nga data, makuha naman o kinsay severely wasted, kinsay wasted.
1: Kinsay buntis ba? Nga mga teens.
2: Ang kanang sa buntis po, ma'am, kinahanglan may o kanang medical certificate. Kanang ilang prenatal, bitaw nga ako.
1: Yes. Records.
2: Sila, record. Unya, katong kuan, katong nang anak na, nga nanay anak nga 0 to 1, nga apil man sila ana, kuan kanang katong birth certificate sa ilang mga anak
1: o
2: kanang katong birth medical certificate nila nga nanganak sila.
1: That's nice. So murag klaro gyud kaayo to, no. So mo na same gihapon sa akong gi-suggest with Ma'am Bing, Ma'am Tata, kung naamoy mga kanang information na nga basig na mo'y ready nga murag IEC nga gitawag, pwede i-share sa amua sa Tagbilaran City Government gyud para atong ma-share sa Facebook page po sa Tagbilaran City Government. Kay daghan man gyud pong nag follow anang ato ang Facebook page po sa Tagbilaran City Government. So wala namang yun tayo enough nga oras, no? Karong at this juncture, ato unahon siguro si Ma'am Bing Rosil, no? Sa iyang mga hinapos, na napa siya mga reminders or dugang nga ipahibalo, nga minsahe karong buntaga. So, Ma'am Bing?
3: Yes, Ma'am Dice. Murag short lang dugang gamay, Ma'am Dice, no?
1: Yes.
3: Kay nagisgot matag mga opportunity karon. Aduna kita katong gitawag nga Dual Tech Training Center, no? Nagpadayon paghihapon taan ni Ma'am Dice. Gani aduna kitay mga sa pagkakaroon na ay dusi kabuok nga interesado o giorient na pod ni sila nga mularga sila for 2-year course nga electromechanic technology.
1: Wow,
3: so actually 2016 pa man ta nag-start ani atong partnership,
1: okay.
3: Unya nagpadayon and naanagitas mga 400 kapin, no, ang natong napada dito sa from Tagbilaran. Unya daghan-daghan nagyud ang nakahuman, gani ang uban tuag Dubai, tuag Malaysia, ang uban nagsiman electrician, no, daghan nakaayo ang natabangan nato ani. If ever nay nakadungog karon nga interesado, open na ni siya sa babae ug laki.
1: Wow, that's fair.
3: Sa una kay mga laki ra mangud ni siya.
1: Kinsa may itong partner nga agency aside sa DepEd, ani kinsa itong partner nga nabatay other government agency nga partner ani, ma'am, or private institution?
3: Actually, ang kaning Dual Tech Training Center is private ni siya, Ma'am Dice, no? And then

0: represented nga naanatay na pada dito.
1: Wow,
0: so
1: nice.
0: Basin raog na ay ganahan, mm-mm, pwede ra gid sila mo diretso sa ato ang ko ano sa DepEd office,
1: wow,
0: mag-inquire about
1: very
0: ani.
1: Nice. So daghan salamat kay Ma'am Bing. So Ma'am Tata, it's your turn to shine again.
2: Again, magkauhag ko sa mga ginikanan nga palihog, pa-enroll na mo og sayo unya kanang bahin sa katong atong mga health programs, palihog in town o hatag mo consent para sa deworming o para sa mga bakuna. Mm-hmm. Kay walay labot ang limbak siya, anak.
1: So, daghang salamat kayo, Ma'am Tata, Ma'am Bing. So, it is an honor, no? And it's my great pleasure, no, nga nakauban mo na ako karong buntaga. Daghan kay kong nahibawaan, no? Karong buntaga. So, it's nice and it pays to know, no, kung unsay tinuod, no. So, daha salamat kayo mga higala sa ato ang mga suking tigpaminaw ni natong programa nagkayusang tagbilaran. So, makausap pa ang ato ang special guest karong buntaga, ang ato ang focal for school-based feeding program, isa sa ato ang DepEd, City DepEd school nurse, Ma'am Tata Balatero, ug ingon man dako natong pasalamat sa atong partner food for alternative learning system nato sa Tagbilaran City, way lain kundi si Ma'am Bing Rosil nga maoy nagdala gyud na nitong special program nato, no, para sa atong ALS, no, sa learning education nato. So daghang salamat kay ninyong duha unya. I hope nga magkita-kita tagbalik para sa mga future nga developments, mga programs nga atong ipaabot sa atong mga estudyante pohon. So this has been Dice Arsenal Loose Point. Behalf sa ato ang regular anchor, City Administrator Alvin Luis Acosar, daghan salamat kayo sa inyong pakiguban na mukarong buntaga, and I hope daghan mong naibalaan. And for more details, no, please always follow the Facebook page of Mayor Jane Yap, Congressman Baba Yap, ingon man sa Tagbilaran City Government o ubang ahensya sa among mga buhatan sa City Government of Tagbilaran. And maayong weekend ninyong tanan. Happy weekend. And as we always say in Tagbilaran, a sense of humor.
3: Inyong nabate si Mayor Jane Yap o mga opisyales sa Tagbilaran. Nagkayusang Tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
4: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR, nais itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
4: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
5: Unsa ang ambisyon nimo?
6: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang Unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
7: drink responsibly.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Peach.

0: Mga tabi-tabi sa dapling. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
2: Higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong tulumanon na Radyo Merkado. Lain na usab nga adlaw nga Sabado, mga higala. Pizza size karon sa buwan sa Hunyo 2026. Sa ngalan ni Bong Bulyeser, ang itong main anchor sa itong programa Radyo Merkado, mga higala. Kita una ang mag-uban-uban karong buntaga sa paghatod sa mga nagunang isyo og mga init nga mga hisgutanan, mga kaisunan nga maghatab sab nato og kahigayonan nga mopaabot sa mga opinion og reaksyon karong buntaga. Ato makauban sab karong taon-taon ang ato ang co-anchor sa ato ang programa nga Radyo Merkado si Konsehal Jerry Pabe, mga kaisunan atong paaboton nga makasud ang iyang linya dinhi sa tong tulumanon. Og pag-usab, no? Mayong buntag og welcome sa tong tulumanon, Radyo Merkado. Okay, so karong buntag, mga higala, atong hisgutan, ha? Magtagna-tagna ta. Ha? Tagna-tagna ta karon, gumikan kay dunay mga huhungihong, mga higala, hisgutanan gihapon ni diha sa Senado, mga kaigsunan, no? Kay wa pa ni mahuman hangtod karon nagkainit ang Senado, mga higala, ilabi na ang change of leadership. Unya ang uwahing nasagap nato nga balita, mga higala, nga mura og interesting og mura og thrilling, mga kaigsoonan, nga duna na pud kunoy usa ka senador, ha, usa duha ka senador nga mutapo sa faction ni Senador Win Gatchalian nga mao karon ang acting president pro tempore, ha. Diin lupigon ang ihap ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga higala, no? Unya mo tapo kuno ning maong usa ka senador aron nga mamahimong 13, no? Kay mao may gihagit ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kaisunan, nga tagaay sa mig 13 nga number, ha, para mahimo mong legal nga majority para mainyuha. Unya willing ko nga mo naog, willing ko nga mo akong ihatag ni ako ang pagka Senate president diha ninyo, ha, inyuhan na ng majority number. So sa inyong tanaw, mga kaigalaan, no, kinsa kaha ang maong senador nga mo bali ngadto sa grupo ni Senador Win Gatchalian, grupo nila ni Senador Tito Soto, mga higala, ha? Atong tagna-tagdao ni og makatagna ba mo, ha? O unsa mainyuhang kining ni ang huna-huna diha, mga higala, ato ning hisgutan karong buntaga, no? Kay ni bali naman si Chis Escudero, ha, tuan na sa grupo ni Senador Win Gatchalian, siya mo'y kina lasan nga ni tapo sa minority nga karon murag mahog nga napod nga majority, mao ba? O kinsa gyoy majority ani nila, mga higala. So ang ihap nila karon imbis 11-11, nahimo ng 11-10, no? Na po ang active nga mga senador sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, 11 ang mga aktibong senador nga grupo ni Senador Win Gatchalian. Ha? Ah, 12 na di ay, oh, 12. 12, Jis 12 kay napunan man og usa ni Senador Jis Escudero mga higala. No, onya. Mura og wa naman to nila isipang nga aktibo ang duha sila si Bato de la Rosa og si kining ni ang Jingo Estrada kay nang si na to si Bato nagtago-tago. Onya si Senador Jingo na preso na, no? So kuwang nalagusa para mahimong 13, no, ang faction ni Senador Win Gatchalian. Onya og do na nay 13. Wa na ilalis ani, no, matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano, tagaay kog 13. Andam kong munaog sa ako ang posisyon isip Senate President, no. Onya inyuhan na ang Senate majority. Kamo nay bahala sa pagpadagan sa Senado, impeachment trial ni VP Sara sugdan. Dayon unya blood control, no. Unsay mga pamaagi, unsay unahon sa bagong majority pohon og magakuha silag number nga 13 mga higala. So sa inyong tanaw, kinsa kaha sa mga senador ang mubali mutapo ngadto sa kining ni ang faction ni Senador Win Gatchalian? Kini ba kaha si Senador Joel Villanueva nga dunay kaso mga higala pod sa flood control? Awa pa man yun, na-file na ba siya kaso? Ha? Mura og padong pasiguro? Ha? Or doon na gisang-at nga kaso sa Department of Justice? No? Camille Villar og Mark Villar? Kay matod pa, usa duha man ko, no? Usa o duha ang kining ni ang mutapo nga to sa grupo ni Senador Win Gatchalian. No? Kanibang magsuon nga Villar mga higala? Si murag maora man siguro Bongo, okay, gihingan lang report ni Ms. Bongo og ang iyang pamilya nga involved kuno sa flood control project, pero murag imposible si Bongo, no, kay kining ni ang diehard supporter o tao magindi sa mga Duterte mga kaigsuunan, no. So atong mga linya sa itong mga telepono og cellphone, andam nga mudawat sa inyohang mga tawag mga kaigsunan aron nga atong paminawon ang inyohang mga huna-huna og kinsa nila sa mga senador mga kaigsunan ang musunod mutapo ngadto sa kining ni ang minority nga mamahimong majority puhon mga higala. So mauna ang kining ni ang sitwasyon karon unya sa Lunes pohon, ha, mao ni atong atngan. Lunes man ang mag resume ang kining ni ang sesyon sa Senate mga kaigsunan. Unya utso pod ang giingon ni Senador Erwin Tulpo ang iya po gunong sugdan ang investigasyon sa flood control sa matod pa niya legal nga kuan sa legal og legitimate nga blue ribbon committee, no, og partig legality mga kaigsan mga higala, kalabot kog kinsay lehitimo nga blue ribbon, kinsay lehitimo nga presidente, Senate President diha sa Senado, murag doon na may grupo ang Partido Demokratiko Pilipino kung PDP mga kaigsunan, mufile man sila og kaso ngadto sa Supreme Court aron pag-question sa change of leadership diha sa Senado mga higala. So kana at una paaboton kay ang Korte Suprema ra may maka kining ni ang sulti ana sila ray maka hatag og hukom kung kinsa ang sakto nila ni Alan Peter Cayetano og Win Gatchalian sa ilang pagpangangkon, no, nga sila maoy Senate President ng mga higala, no. So sa pagkakaron pabuto na nato, kay mo file man kuno og kining ni ang complaint ang maong grupo nga PDP, aron sa pagquestion sa change of leadership diha sa Senate, mga higala. So ang gi-thrilling karon nga paabuto nato mao kon kinsa ang kung terminology pa sa mga DDS, mga higala, kinsa ang hudas na pod sa unsi sa GS na lang. Okay. Sa una unsi man to niya niingon si Alan Peter nga walang unsihan sa unsi. Niya diha may ni unsi, ni diha may ni talikod, no? Si Chief Escudero, mga higala. So naunsi ang kuan. Dihay ni unsi sa unsi, dihay na nahitabong unsihan sa unsi, mga higala. So GS na lang garon, GS 12 ang score diha sa Senado, mga kaigsunan. Arita sa itong mga text na to, no, atong una-unahon ni basat ning atong mga texters dere samtang paabot sa inyohang mga tawag diha. Good AM Radio Mercado, sir. Para sa akong tanaw ang mubali ana si Jewel Villanueva. Kay nga naman. Amo lagi katong pagka-involve niya sa kaso sa flood control scandal, mga higala, no? Mo na nga Jewel Villanueva ang kuan dere. Good morning, sir. Pwede pod og si Camille og Mark Villar maoy ipiton og maayo para sigurado ang numero nga 14 og makuha nila si Camille Villar og si Mark Villar, mga higala, duha na lay kuwang para mahimong 16 kay ang numero nga pwedeng makakonbikto sa Vice President, mga higala, 16 man ang gikinahanglan kon magbase sa 3/4 sa 24 ka mga senador. O isipo nilang active ba to si Jinggo Estrada o si Bato de la Rosa, bisan o naprisong nagtago-tago kay buhi pa man. Pwede pa man nga mo tunga anytime gawas ni Jinggo. Arita sila atong unang caller. Good morning. Five na. Hello?
3: Hello?
2: Hello? Oy, good morning, Sir Patrick.
3: May buntag mo, Sir Alen.
2: May buntag.
3: Discussion buntag ka gabon.
2: Hmm.
3: So, kuhan eh. Tingmo-tingmo ako ko lang eh, no?
2: Tingmo-tingmo ako ko eh.
3: Yes, of course. Dito na ako, Sir Alen, ha?
2: Hmm.
3: Para na ako, Sir Alen, na ay mutabok iha. I think so, kanang bilyar.
2: Bilyar? Kanang duha?
3: Yes, of course. Oh, okay. Dakag, I don't know, og landuha ba?
2: Okay. Matod pa sa kuhan. Hungi ho nga usa duha man nga senador.
3: Kawas po ana Sir Allen, daghang project na mga bilyar, no? Daghang project nga.
2: Mm.
3: Daghang project na it might be nga na po yung mga ginagmayng kuno na kalapasa o unsa diha. Basta sa atong discussion karon is kanang bilyar mo transfer na ngari sa grupo ni Gatsalian.
2: So bilyar, bisag kinsa nilang duha, mga yes. Makamilman o makuan, gining Mark.
3: Oh, kay ngali po, lain na pong administrasyon, it might be kanang usa ka bilyar, mudipinsa po sa usa ka bilyar po. So nga na lang, kuan ba, nga na ang duha sa, duha sa Senado. So balik ko na ko, it might be a bilyar who will transfer to another party, sa grupo sa dito sa grupo nila ni Gatsalian. Maroon po na ako, Sir Alin.
2: Okay. Salamat, Sir Patrick. May buntag. Okay. Radio Mercado. Inyong mga huna-huna among ipahiluna. So, bilyar. Matod pa ang posibleng mo tapo. May panagna ni sa itong unang caller. Bilyar. It's either nila ni Mark o ni Camille. Kaya duharam na sila. Niya magsuon pag yun. No, so posibleng dunay mo tapuan nila dito sa paksyon ni Senador Win Gatsalian, no? So nindot pod og kining dunay kuan nindot og dunay bag-ong majority diha kay lalisonon pa man lagi sa pagkakaron nindot og la sige pang lukso na mo dito speakers para balik nagtrabaho Senado perti sa bukaron, mga higala, na sa mga pod kining uban nga daghan mo pud ang ilang mga supporters nga moingon upabilin na diha, no? Bahala na sila og manglukso basta ikaw diha lang ka. Ilang mga tagsa-tagsagod ka mga supporters, mga kuan nila, mga adviser nila, mga kining ni ang sul-sultan, ha? Sa mga senador, mga higala, siyempre naminaw po na sila, no? Sa ilang mga adviser, mga consultant, apil na itong mga sul-sultant, o sa ilang mga supporters mismo, mga higala, no? Kaya nagtuotang kining desisyon sa mga senador, no? Nga mabali o magpabilin, na gikan po ni sa ilang mga tig-suporta, na sa ilang palibot, mga higala. Tuotang kining wa po ni sila mag buot-buot sa ilang gagalingon. Kaya nangonsulta man sab ni, ilabi na sa kining ni ang kung kinsay nagpaluyo sa ilang pag papili isip senador, mahigala, no? Ilabi na sa ilang mga dagko ng mga supporters. So ilan yung paminawon po, no? So sa inyohang tanaw, kinsay musunod, mga higala. Mani atong pangutana garong buntaga. Good morning, sir. Para nako si Senador Jewel gyud na ang mutabok para ma-safe na po siya sa kaso sa flood control. Daghan ang nag-komento, mga higala, diha sa social media nga pagbali ni Senador Chis Escudero, pagtapo niya ngadto sa minority, ha? Daghan ang ini og mark safe na si Chis Escudero sa ihang kaso, mga kaigsoonan, no? Kasos pagdawat sa namani kuan sa COMELEC, no? Kining ihang pagdawat og pila to 30 million pesos nga campaign fund gikan sa ihang amigo nga kontraktor, no? Nga matod pa involved po kuno sa flood control project, mga higala. So Maynard ngo ba to, ha? Mao itong na hibawan, mga kaigsoonan, no? So mao na nga matawag nga magigitawag og gigibansagan si Senador Chis Escudero nga mark safe na, ha, si Senador kay nibali man ngadto sa admin. Di mo pwede ingog admin kay lahi man ang function sa executive o legislative. Pero matod pa ni Alan Peter Cayetano, mga higala, ang sa pagkakarong panahon na naghiusa, no, sa administrasyon ang lain-laing kolor, no, ang pink, ang yellow, kantong mga progresibong pundok, ha? Giingnan magani siya nga sa gipahigayon nga preskon, mga kaigsoonan, nga si Alan Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, mao kunoy kung asa mo sulod, mabungkag ang grupo, mabungkag ang mga tao. Pero iyang gitubag, di man ko mangbungkagay o grupo kay sa pagkakaroon. Ako na himong Senate President, naghiusa ang tanang kuan, tanang kolor. Katong yellow, which is ang grupo sa Liberal Party. Ang grupo sa pink, ni Senador, ni former Vice President Lenny Robredo, o mga progresibong pundok, mga higala, tuaman ko noong nagdasok sa administrasyon karon nga ni suporta, no? So monay tubag pod, mga higala, murgi pakpakan maganito siya sa mga sakos media kay mayo pod madubag, no? Which is mura og kining ni ang usan ni kidding aside, mao toy nahitabo, mga higala. Okay, so lain pa dere atong mga nag-view usab sa Facebook Live. Ato ning basahon ang inyong mga mensahe, inyong mga panagna diha o ginsa sa senador nga naa karon sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano ang mubali ngadto sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Muambak, mag-over the backod, mga higala. May pagpaminaw ni Gisto ni
4: Gumapak, shout out ko nila ni Angelo Gumapak, Edison Yurag, Banang Donkey, Siladis, may pagpaminaw ni Margie Tito Ipanya, ni Lily Hines, ni watching DYRD, happy weekend, watching from abroad, ni Doris Kaluyong, may pagpaminaw diha sa lungsod sa Corellia, mayong buntag no, sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Unya itong pangutanon po itong mga nag-view sa Facebook Live kung kinsa usab sa inyong tanaw ang musunod nga mag-over na bakod mutabok ngadto sa grupo ni Senador Win Gatchelian. Mga higala, tawag mo sa itong mga linya, sa itong mga telepono o cellphone no, kay atong paminawon ha? Unya ugon sa inyo hang panagna karong adlaw ato nang atngan og matinuod ba na sa sunod semana mga higala no, kay mao man ni crucial mga kaigsoonan sa sunod semana ha, kay kon kining ni ang mo decide gyud ang unsa ni mo decide ang kining ni ang grupo ni Senator Win Gatchelian nga sugdan na nato ang trabaho ha, which is ang trial ni VP Sara Duterte. So posibleng kung way mutabok nga usa, posibleng magagubot mga igala. Pero kung doon ay mutabok, siguro moingon siya, sakripisyo na lang ko. Adto na lang ko dito para malinaw ang tanan, no? Posible po doon mahitabo ingana, no? Kung galing why involved nga kuan kining niyang pag absueltos kaso, no? Kay kadtong kang Chief Escudero mga higala, although sa ihang official statement ingon magid siya nga para sa kalinaw, no, pero daghan ang nagtuo nga absueltos kaso tong iyaha. Unya kini si Senador Chief Escudero mga higala, ilado pud ni nga close ngadto sa mga Marcos ha, mao'y usas mga sinaligan pod kay siya magani ang gi-appoint, gitudlo or na nahimog yung Senate President pangahigala niya itong una, gipulihan lang ni Senator Tito Soto mga kaigsunan. So balibaling hangin diya sa Senado karon mga kaigsunan. So ang kining ilahang loyalty sa ilahang grupo, balibali po niya sa pagkakaroon, no? Kumikan kay bugat kayo ang pressure mga kaigsunan nga kinahanglan yun nga ma impeach ang vice presidente, kinahanglang ilahang dalion ang pagtrabaho, ang sugdan dayon ang trial, although dunay mga schedule man hinoon nga gisunod ani mga higala kay hatagan pa man og higayunan nga makatubag ang vice presidente pinaagi sa iyang mga abogado mga kaigsoonan. Para nako sir, laing teksta dere. Ang mubali ana sir, sigurado mga bilyar ang musunod. Kay duna pud na sila'y kaso. Tinuod na, no? Dunay kaso ang mga bilyar na nanay sa Department of Justice mga higala. Betty Matiga Humawi, just pray for them. Atong iampo na sila gyud nga mahayagan ang kuan. Ilhang mga panghunahuna sa tanang mga leader nato nga mobalik na sa trabaho, mobalik sa kining niang paghatag og pagtagad sa tinuod nga problema sa atong nasod karon mga higala, no? Gumikan kay kining daghana ang nabiyaan, daghana ang gikalimtan, no? Ang atong mga katauhan nagkinahanglan og kining niang sinsiro nga pagpanerbisyo, tinuod nga trabaho sa atong mga miyembro sa Senado, ang ato ang administrasyon, although makita mo po nato ang atong presidente nga naglihok po sa iyang trabaho, pero malagi madahig po ang iyang pangalan mga higala, gumikan aning lihok sa iyang mga kining niang kalyado diha sa Senado Kongreso mga higala, no? O niya ang mga tao po karon na singgit po og we want the truth kuno ha, unsang kamatuoran ang gipangita, siguro kining sa flood control nga nangita sila, dunay mga sa ilang gituhan nga involve aning flood control scandal, pagdawat og minalita nga mga kwarta, mga kaisunan, no, nagikan sa buhis sa katawhan. So mao ni ang buot pasabot siguro nga we want the truth. May singgit sa mga tao dito gawas sa Senado, mga higala, no, samtang nagpadayon ang gagubot sod sa Senado ang mga tao po dito, abiba po sila, no, nga kinahanglan masairan ang gamatuuran og unsay kining ni ang kinsang mga tawhana ang involved sa flood control scandal, mga higala, no. So kana atong paaboton kay ni atubang naman ang 18 marines, no, o niya posibleng do na pay mga hinganlan nga laing mga senador, no, or basin og kining himuon nga blue ribbon hearing ni Senador Erwin Tulfo, doon na po'y nakabantay nga patay murag hinganlan magkuhanig di ko muapil sa ilahang grupo. So, posible nga mo na usas mga leak information, mga higala, nga mapugos na lang og balhin tong usa ka senador o duha bagha para di maapil og hinganlan sa pagdawat sa minalitang kwarta, kay sigurado man gyud, no, nga mugawas man gyud na, no, og dunay mga senador nga gihinganlan sa mga Marines, ha, mga former Marines, mga higala, mga ex-Marines nga gihinganlan sila si Soto, Erwin Tulfo, no, og uban pa nga gihinganlan, midawat og malita, mga higala, ha, sigurado po na nga inig sunod semana, inig sugod po sa hearing sa Blue Ribbon under ni Senador Erwin Tulfo, doon na po na yung mga senador nga hinganlan po, mga senador nga faction ni Senador Alan Peter Cayetano. Why, siguro unahon pa na og hingaan si Senador Alan Peter nga nidawat po balitang kwarta gikan sa flood control, mga higala, no. Pero ang pinakasigurado kanas Senador Joel Villanueva nga mao ni unang gihinganlan atong mga engineer, nga na-involve sa flood control, sila ni Engineer Henry Alcantara o gatong si Bryce Hernandez nga giayo-ayo ang pangalan ni Senador Villanueva nga involved midawat og kickback sa flood control scam, mga kaisunan. So posible nga mugawas sa punihang pangalan, pero og mutapo siya dito sa kining ni ang faction ni Senador Wingatsalian, mga higala, o niya inig sugod sa hearing sa Blue Ribbon ni Senador Erwin nga di siya

Ang mga panahon na ining adlaw, luna, bir, Sabado, ugma, Domingo, mao ni ang na gani Sabado nya, ugma, Domingo, Lunes man, no? So mao ni ang ilahang ihunahuna og balhin ba ko di, ha? Mobali ba ko di, magbabilin ba ko og di? Sa may ako agahang desisyon, no? Mao ni mga senadoron, labi na si Senador Joel Villanueva og si Camille og si Mark Villar. Kini silang tulo may kining ni ang prone sa target, no, nga gikinahang lang makuha mabira sa pikas mga higala kay si Senador Pia Cayetano, posible po si Senador Lorin Ligarda, ha, kay ang ihang anak si Senado si Congressman Leandro Libiste, gisigihan man pod og file og kaso, ha, gumikan lagi kay sige pod og birada sa mga tao sa administrasyon mga higala. So upat di ay, no, ang posible nga mo tapo sa bigkas, no, si Villar, duha ka Villar, si Villanueva o si Lorin Ligarda. Okay, kining nahibilin si Alan Peter, iya igsuon si Pia. Ugasan ni Peter at tumapod ning kwan. Pia Cayetano kay magsuon man pod, no, pareha pre ni Villar og ni kining ni ang Mark Villar. Murag gud pod atong duha ka tulpo nga tuwa dito speakers, gawas na lang sa half brother. Ah, nga si Jinggoy og si JB nga sa una ra man sila di magasinabot, no. Sabtan rapod nga gabuwag sa kining ni ang unsa ni

ni sa kwan, solid niya sa mga Duterte, Bongo, solid na sa mga Duterte, mga higala, no? So atong tanawa na, atong tagna-tagna karon, magtagna-tagna sa lang ta og kinsay posibleng motabok speakas kay wa pa

Unya, musunod ni Jinggo Estrada nga nagtingkag goal na mga higala sa bilangguan, no? So manay mga posibleng mahitabo mga gaigsunan, no? Next week, Lunes na. Lunes ato nang atngan. Ha, kining usa ka semana, sunod semana mga higala. Manay ato ang supporter sa DDS, ha? Hala, tabang mo guan niya. Tabang mo gambo nga solid jis gihapon. Kay solid unsi naman ron. Yeah. Karon nakuhaan mag-usa, solid jis. Kato mga supporter po sa faksyon ni Senador Win Gatchalian, tabang po mugampo nga doon na pa'y mabira para makumpleto ang 13 para tulo na laykuwang. Doon ay laing tulo nga mabira, awa na sigurado ng impeach si Vice President. Kay bisan pa og mabira ni nilang upa sila itulong makuha 16 mangyod ang gikinahanglan para ma-impeach ang vice presidente, 3/4 mangyod

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: downy rock, the rock bango-bango. New downy, even better na.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD.

0: MedSure Pharmacy. Buutan ug maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
2: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Alturas Group balita sa Ugtong Tutok.
3: Ika na maingod to kini si Ray Tutas ang pagkatugin ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa Ugtong Tutok. Inigad daw karon nga Sabado, pizza size ning buwan sa Hunyo 2026. Ako magtutugan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, andam na ang mga tungaan sa probinsya sa Bohol sa pagbuka sa klase karong Lunes. Sa laing bahin, Bulanong Obispo Elias Ayuban himakak sa sayop ng pasangil sa 18 ka mga kani marines bahin sa pagpadaog maleta na doon ay sudkwarta kang Father Flavi Villanueva. Samtang sa kauluhan, pipila ka mga house prosecutors nagtuo nga dili mag-apekto sa timeline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpatawag sa special session sa Kongreso. Samtang sa gawas, Ukraine President Volodymyr Zelensky nanawagan og peace deal sa Russia. President Vladimir Putin musugot sa peace deal apan tunay kondisyon. Bago itong mga igalang at mga uluhan ang mga detalye nini ug mga balita humandang sa pahinumdum gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita. At unahon ang balita din sa itong dapit. Andam na mga tunghaan sa itong lalawigan sa Bohol sa pagbuka sa klase karong Lunes, Hunyo 8, samtang ang kapulisan mupatuman o hugot nga seguridad pagpagatap sa mga pulis sa mga estratehikong lugar. Ano ang atong report?
1: Andam na ang Department of Education kon DepEd sa probinsya sa Bohol ug dakbayan sa Tagbilaran sa pagbuka sa klase sa tanang pampublikong tunghaan karong Lunes, Hunyo 8 ning tuig. Kinihuman malampuson nga natapos na ang usa ka semana nga Brigada Eskwela 2026 nga gisugdan atong Lunes. Si DepEd Bohol, Provincial Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez, nga nainabi sa DWD Balita Mingon, nga magsugod dayon ang klase sa unang adlaw sa pagtungha.
2: Ready naman ang mga schools after the Brigada Eskwela. Madawat gihapon, sir, pero magsugod na gud ang opening block, sir. Nag-training sila, sir, sa grade 6, 9, o 10. Tapos 10 kay 12. Ang atong mga schools, kadaghanan, sir, nagkuan na sa sila o magbantay bodyguard sa security sa atong mga bata. Dagko nga mga eskulahan, na sila ay security guard mismo.
1: Bisan formal nang natapos ang enrollment period kagahapong adlaw alang sa school year 2026,

0: Sa ating nga balita sa kauluhan, ibilang ang mga house prosecutors ang nagtuong dili mag-apekto sa timeline sa impeachment trial ni VP Sara Duterte ang pagpatawag sa special session sa Kongreso. Ano ang report sa UNTV News?
1: Positive na hindi naman maaapektuhan ng special session itong impeachment timeline.
2: Kung si lead public prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang tatanungin, makatutulong kung makapagsasagawa pa ng special session ng Kongreso. Ito ang tugon ng kongresista ng tanungin kung magkakaroon ba ng epekto sa timeline ng isasagawang paglilitis kay Vice President Sara Duterte ang panukalang special session. Ayon sa naihalal na acting Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian, pinag-aaralan ang posibilidad na makapagsagawa ng special session para sa mga naantalang panukalang batas at appointments.
3: I need to consult our senators first. No? Kailangan natin makonsult siya, yung mga senators natin, para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-approvean sa special session.
1: Kakailanganin din ng impeachment trial itong special session na ito only if they will decide to designate a presiding officer other than our acting SP.
2: Samantala, nakatakdang isumite ng House Prosecution Team ang manifestation nito kung saan nakasaad na hindi na sila magre-reply sa answer sa articles of impeachment ng kampo ni VP Duterte sa araw ng Lunes, June 8. Ayon pa sa isang miyembro ng House Prosecution Panel na si One Rider Party's Representative Rog Gutierrez, ang paghahain ng manifestation sa halip na reply ay patunay ng lakas ng articles of impeachment. Ito ay lalo na't hindi naman anya masagot ng defense team ni VP Duterte ang mga punto sa reklamo.
4: I think that the filing of a manifestation is a testament of the strength of the complaint itself. The fact that the answer does not change our legal theory, does not change the factual circumstances, would attest to the kung na, matibay na po yung complaint to begin with.
2: Kabilang naman sa pinag-aandaan ng House Prosecutors, ang pre-trial conference na posibleng magsimula sa June 18. Ayon kay House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua, sa kabila ng ingay sa politika, nananatili silang nakatutok sa constitutional duty at handang humarap sa impeachment court upang ilatag ang mga ebidensya laban sa Vice Presidente.
5: Basta't kami, ang main focus namin dito ay yung paghahanda na gagawin po namin. Dahil nakaset po, kung hindi po ako nagkakamali, sa ngayong June 18, ang pre-trial conference. So ito po yung aming unang paghahandaan.
2: Batay sa lumabas na impeachment trial calendar, sa July 6 ang posibleng umpisa ng formal na paglilitis kay VP Duterte kung kailan ang sine die adjournment ang Kongreso. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Ito nga balita sa gawas. Ukraine President Volodymyr Zelensky nanawagan og peace deal sa Russia. Si President Vladimir Putin musugot sa peace deal, apan dunay kondisyon. Balikan na to yung TV sa detalye nini.
6: Nakikisap na si Ukraine President Volodymyr Zelensky kay Russian President Vladimir Putin. Mag-usap na sila ng personal para wakasan na ang laban nila. Isang open letter ang inilathala ni Zelensky sa Ukraine government webs nitong Huwebes, June 4, na humihiling ng face-to-face na pag-uusap o kung di ay nakahanda naman silang ituloy pa rin ang giyera. Ang nasabing sulat ay naipaalam na rin sa ibang lider ng mga bansa, kabilang ang Estados Unidos. Sa kanyang liham, sinabi ni Zelensky na mayorya mga Russian ay pagod na sa pagsaro ng mga drone at missiles ng Ukraine. Bukdito ang mataas na inflation rate at krisis sa langis, buo ng mga sanctions. Aniya, nais na ng mga Ruso ng kapayapaan. Sa panig naman ng Russia, payag din na makipag-ayos si President Putin at handa itong umupo para sa isang peace agreement sa Ukraine ayon sa Russian Ministry of Foreign Affairs. Batay sa ulat ng MOFA, sinabi ito ni Putin sa gitnang ginanap na pulong ng international agencies sa St. Petersburg. Gayunman, ayon sa ahensya, ang nais ng Russian leader ay dapat tigal at otorisadong opisyal lamang ng Ukraine ang lalagda sa kasunduan. Ito ay dahil nananatiling questionable ang pagiging presidente ni Zelensky dahil natapos na ani ang termino nito, 2 taon na ang nakalilipas.
7: Является ли господин Зеленский законным представителем Украины? Это вопрос для юристов, для политического, для юридического анализа. Конечно, нам бы хотелось, если мы дойдем до подписания каких-то документов.
6: Iginiit ni Putin na tanging lehitimong kinatawan ng Ukrainian government ang humarap sa peace deal at naniniwala itong mayroong credible sa mga miyembro ng Verkhovna Rada o Ukrainian Parliament para dito. Sa huli, ayon kay Putin, kung gusto ng Ukraine na lumagda ng peace deal, sila o ang Russia ang hahanap ng nararapat na lalagda.
7: Ukraine ito исторический документ с лицами, которые являются легитимными с точки зрения, значит, конституции основного закона страны-партнера, в данном случае Украины.
6: Samantala, batay sa ulat, binuksan ni Putin sa pulong sa St. Petersburg na nais ni United States President Donald Trump na mamagitan upang pagbatiin sila ni Zelensky. Nang tanungin si Trump tungkol dito, wala siyang maibibigay na detalye pero kung mangyari nga na mag-usap si Putin at Zelensky, malaking kredito aniya ay dahil sa kanyang pakiusap.
8: Well, I'd rather not say because I'm very responsible when that happens. It's going to happen. They're going to both make compromises. I suggested those compromises. And, you know, we've had a lot to do with it. We'd love to see their two very good people. They're two very, I mean, incredible countries, beautiful countries. They got us up.
6: Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Dios ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
0: Ay salamat UN TV News. Di ba yun ato maing pagpaminaw ni Doc RR Diaz Anunzud sa Luway o si Ma'am Emma. Maing pagpaminaw ni City Jesoe, Dr. Jan Toralba o ni Kunsihal Bonal Plong Rinca. Mr. Aster Luis Abas, Diaz Habitat Village, Barangay Buol, maing pagpaminaw. Mawag ito mga igalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Tutong Kauban, sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Eho. Kinisiray tutas ang friend mo forever. Majung Udo.
9: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G Detox Plus, 5 pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang

0: Maayong adlaw, welcome na sa laing episode sa programa ang Bohol Light
1: at your service.
0: So, sige, from Cheryl Bifort, tamang sugod sa itong programa ato sa Giyon Ngayon Bayan. Itong mga sugi, tikabinaw, diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
1: Yes, of course, Sir Jumar, sa kanunay, no, madasigo na itong ihatag na sa ito ang mga pinalanggang konsumidor ang atong programa matag simana. Ilabi na giyod sa ito ang topic na itong i-discuss karon, sir, kabahin sa safety measures at home and in the workplace.
0: Yes, unya, Ma'am Cheryl, no, gimugna magyuni itong programa alang sa atong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay aron na ilang masayran ang mga impormasyon og mga operasyon gikan gyud mismo sa Bohol Light. And before anything else, Ma'am Cheryl, gi-invite na to atong mga konsumidor nga maminaw sa atong diskusyon karong adlaw. Of course, first episode na to sa bulan sa Hunyo, Ma'am Cheryl.
1: Yes, atul usab sa pag-abri sa Brigada Eskwela. Yes. So, importante atong i-observe ang atong mga safety measures diha sa mga eskwelahan. Mm-hmm. Kini i-discuss sa ato ang guest for today's program, sir. Atong i-introduce dahil no, ang ato ang kauban sa buhat, ang ato ang Safety Officer 3, ng accredited gyud diha sa Dolly o also sa Tri-Safety. So, SO3 ni siya. So, aduna gyud ni siya yadako nga kasinatian when in terms to safety measures.
0: Yes.
1: So, karon atong hatagan usab sa pagtimbaya ang ato ang kauban, Sir Clint Ingles.
2: Mayong adlaw, Sir Jumar. Sa atong kauban po, si Ma'am Cheryl, mayong adlaw. Yes, sa atong mga konsumidor sa Bohol Light Company Incorporated, mayong adlaw kanatong tanan.
0: Yes. No, importante kaya ito ang diskusyon karon, Ma'am Cheryl, kaya nga no. Maghisgota about the safety dili lang sa atong mga sa operation dili sa Bohol Light, but of course sa atong mga panimalay, Ma'am Cheryl, sa 15 ka barangay.
1: Yes, mo
0: nang nindot kayo nga na si Sir Clint karon atong makauban.
1: Nya atol pod sa ato ang pag-abri sa mga classes karon, sir. Ilabi na kay gikan na bakasyon, no, kinahang lang makita gyud, ma-check ang safety nga na sa mga connection sa ato ang mga eskwelahan, sa mga classroom. So appeal na siya sa gi-discuss karon ni Sir Clint.
0: Yes, Sir Clint. So ari ta magsugod, no. Unsa ang sagad nga sayop nga atong mabuhat, Sir Clint? Sa balay mismo, kung nga pwede makasugod o kanang sunog o kaning makurintihan, simba ko lang.
2: Okay, Sir Dumano, daghan tayo mga factors nga makakos sa mga problema nga may tabo in terms sa mga electrical connections, no? Labi na sa ating mga panimalay. So, una, kining itawag na to og short circuits. Ikaduha, kining itawag na to og loose contact. O ikatulo, kining gitawag na ito, grounded circuit.
0: Okay.
2: So, kining tulo, ngunit ang mostly ng mga panghitabo sa itong mga panimalay, na makakos yun siya, main reason nga no, nga na yung mga sunog, na yung mga arcing sa panimalay, na yung mga mukalit lang o kasiga-siga ang imong linya sa kuryente, tungod din yung mga faktura. So, mostly sa mga panghitabo sa Tagbilaran, base sa mga investigasyon nga itong nakuha, with regard sa mga nangasunog na ito, na mga insidente, mao ni atong mga nakita ng mga rason, no? Kining tulo yun mostly. So, usa ang kuan niya na ang nag-install o ang nagpa-install, nga mga sitwasyon ba nga. Mao lang ato yung kanunay atong i-inform sa atong mga konsumidor na as much as possible, kung naamang ganita mga installations atong mga panimalay, atong i-check, atong i-install, atong i-reinstall, i-renovate, atong i-inform sila as much as possible, kadto yung electrician nga mas kahibaw, mas accredited o naapoy lisensya.
0: Sir Clint, tulo man ito mong giingon, no? Na kanunay na ito kanang madunggan, no, Sir, kaning octopus connection. Asa man ni mabilong? Ito ni sa short circuit.
2: Okay. Kini atong octopus connection, sir, naapo ni itawag na ito og overload connection, no? Now, mostly ang nahitabo na karon, instead nga ang atong, like for example, ang atong outlet na to is good for 15 ampere, which is equivalent to mini watts. Ang tendensya na karon, instead nga kanaray atong ipaload ang outleta, tungod lagi kay gusto ta nga additional na to nga isaksak na to, which is mostly ana mahitabo mga extension wires. Now, extension wires should not be permanent use nga atong extension. Kaya nga, no, dili na, these connections are not allowed to be considered as permanent. Mao na siya, nga atong mga extension wire, in fact, ang atong extension wire, dili gini na nga, ato ni i-crossover sa atong mga saw. kay dili siya appropriate, no, base sa atong Philippine Electrical Code. Mm. Ang atong extension wire is mas atong ipaagi along sa atong walls, sa atong mga kilid-kilid nga mga balay. Dili yun na i-crossover to sa sound. That would cause damage sa atong wire. That means it could cause electrocution sa atong mga consumers.
0: So dili na to ipareha, Sir Clint, sure kanang like for example katong sa linog bitaw, grabe octopus connection na to. Kay kuan man siya kanang naka-generator, pwede na. Yes. Pwede na to. Pero kanang magamit ka kanang sa grid mismo, bawal gito yung nga mga taas-taas o kanang katag-katag ang yeah, wire.
2: Humor, no? At katong nahitabo po sa atong katong mga natay, katong lino, katong mga bagyo-bagyo. Mm. That's for emergency man.
3: Emergency.
2: It pwede na siya.
3: Pwede,
2: no? Temporary man siya. Mm. Pero after ana, maugi po niyong gigamit, that would mean permanent na to.
3: Oh.
2: So, kinilingi po nga itong mga kinaiya na temporary dang permanent.
0: Which may cause kanang sunog yod, electrocution, kimo ginisagag na may tabo, Ma'am Cheryl. Kanang kuan Sir Clint, kanang na extension wire nga ga kuan bitaw ga back to back ang kanang saksakan.
1: Saksakan o kalinga po
0: ga na cross, ga cross ba ga na deris likod, ga likod na po sa tubangan.
2: Ang pangutana mo gana sa Jomar, no, nagamit kag extension wire. Hmm. Na ang tendensya na ang gipalitan po nimo dili gyud waya moy level nga accepted ba sa atong Philippine standard.
3: YICC.
2: Oo, nga YICC. Ang tendensya na mugi na yung makakos o overloading. Kaya di ka ka-fail nga, dili mo yung bantayan. O dili ka electrician, dili ka makadetermine o na-overload na ang
0: ito. Oh, siyempre, kisaksak na ka ng saksak, Michelle.
1: Saksak na ka ng saksak. Importante, makita niya, nakasigga ko.
2: Kaya ang mindset sa consumer si Jomar, nga as long ang function pa siya, okay na siya.
0: Mm. Okay, makita man na ito, Sir Clint, no? Matingan lang ito kay ng, sige na ito, saksak. Milanay sa ito ang saksakan. Ano sa, Sir Clint?
2: Yes. Muna i-cause atong itawag og overload siya, no? Kaya ang mahitabo ko na preferably ang extension, ang smallest na gamiton sa extension is number 16, no? Muna i-consider sa Philippine Electrical Code, number 16. Pero mostly mga gamit sa extension wire, number 22, number 20. In fact, magamit magani og outlet niya ang gigamit telephone wire.
1: Muna itong i-emphasize sa customer nga. Usahay man good, kumingag number 16, number 22, number 20. Ang sa wire, sir, kung magkaubos ang number sa wire, muna magkadako ang iyahang kapasiti.
2: Kasi nagtuo sila ba? Magkadako ang number, magkasipti.
0: Oo, magkasipti.
2: Bali.
0: Oo, nakabantay ko na, Ma'am Cheryl. Kanang ito, mupalitag. Kanang nag-DIY na yun ba? Mupalitas ka ng mga store o mga kanang kahalang baon niya. Mupalitag, sige, kanang kani kay taas man ning wire kani tong kanang gamiton kanang pang wire bitas mga speaker gigamit yan delikado na Sir Clint.
2: Usapon na sino kay actually ang speaker wire is not designed for 220 voltage. So ang tendensya na karon ang iyang insulation dali ra gyud mo melt, dili siya capable sa ampirahe which is supposed sa electrical nga kuan insulation.
0: Mo nang muinit, Ma'am Cheryl.
1: Mo nang mainit.
2: Yes.
1: Okay. Una, mga charger siguro, sir, kung masubraan siya o charge nga more than nasa, kung ano yun, battery full na, niya wala na ibot kay kanang nakatug or nilakaw bakaha niya sa itong mga balay, kung ano makakos nga masunog, di ba, sir, no? Kay kanang, kung ba, wala na siya'y output, kay puno naman siya, so muna, mangita din siya upagi, kay mag-init naman to siya. So muna usa sa atong mga bantayan, usa sa atong hinumduman. Maupod na sir sa atong gi-discuss karon sa na-mention ni Sir Clint na nahisgot man gyud tag mga extension wires, mga octopus connection. Muna ang purpose pod ngano ang Buholite nag-implementar sa atong electrification program.
3: Yes.
1: Tay. Ato pod na nga nabantayan nga aduna tay mga daghan nga na-observe dinhi sa Tagbilaran City nga ang connection sa usa ka bahay niabot sa lain nga bahay hangtod na sa kinalayuan nga bahay. So, which is one na gitawag og octopus connection,
0: octopus
1: Sir
0: connection Clint. Na, kuwan-kuwan na.
1: Wanta yeah. Kahibawo, unsa ihang mga gamit sulod sa ilahang balay, no? Na baka sila yung mga rice cooker, no? Kinatapusan gagamit rice cooker, gasunod. Dili na kaya sa war. So, usagin siguro na, sir. Sakto ba, sir?
2: Usa sa itong ipahibaw sa itong mga konsumidor na mugamit ito mga appliances, separate nyo na siya, no?
3: Mm. Okay.
2: Dili gina pwede nga, usa ka outlet ni mo, saksak ni mo rice cooker, saksak ni mo plansa, saksak ni mo
1: electrical
2: appliances, no? So, sa Philippine Electrical Code, isiparate nyo na ito ng appliances isiparit nato ang lighting.
1: Okay.
2: Isiparit pa yun nato ang mga motor, needs ng motor, like for example, aircon. Mm. Nya, saksakan na kayo, saksakan aircon, saksakan niyo po ni mo, other than the Philippine technical code. So, separated yun na siya, kay tungod kay, ang motor, lahi na siya sa ordinary ng mga pansaksak, no? Kaya ang motor namatay gitawag o upon starting, mo times 3 ng ampirahe.
3: Mm.
2: So starting sa motor, mo times 3 ng ampirahe. O 10 ampere na imong motor na gisaksak sa usak outlet, during sa starting na, mo 30 ampere na.
1: Mo din na nga, mo kusog o kaon o kuryente kung pag-o ka ng saksak.
2: Oo, bitaw na, di advisable na.
1: Oh,
2: yes, sir, no? Dili bitaw advisable na sak ibto ni mo, saksak na bol. Mm. Yeah, nagtuo ka nga, makasave ka, kay mo isaksak, makasamot din ang kuryente. Ano, every starting sa motor, na si times 3 nga, ampirahin niya during sa starting period.
0: So, muna, sir, Clint, kanang burnout ka na mga ref?
1: O, kanina na, sir, kanang naman tayo daghan na encounter nung pangutana nga, kung mag-brownout, i-off ang breaker or laruton.
2: Yes, sir, no? Actually, during yun sa, for example, natin interruption, balik ng kurente, so, muna, i-advise yun na, o mga electrical practitioner, i-advise yun na, pumahin mo, de-energize yun lang yung mga circuit breaker. Kaya during sa pag-start, na-abrupt mo ng kurinte. So, ang tendency, nakaundaan ang iyong mga appliances yung nakuha. Function dito.
1: Okay.
2: Spike dahil ang konsumo ni mo, spike yun na siya.
1: So, advisable gin siya nga i-off ang breaker. Yes. Basta labi nag-aware ta, scheduled gin ta nga interruption. Makabalog yun ka nga for pila ka oras mapalong ta, i-off na lang yun ang breaker.
2: Oh, yun ay the best. So, man, dili nagpasabot na, maghuwat lang kumubalik kung siga.
0: So, gawas po sa konsumo, Sir Clint, na po yung possibility nga mo na yung makakosog sunog po na yung ana?
2: Yes, you know, kay labi na nakasaksak daan ni mo. What if, o natay mga instances nga, mulos na ang connection sa imong mga appliances. Pag-abrupt sa kuryente, dako man, instead nga minimal lang ang kuryente nga mo flow sa imong wire, dako man siya tungod kay abrupt man siya nga imbalik yung spike yun ang kuryente na. Og na ilos contact imong connection, that would cause arcing. Nya arcing, sunod sa arcing, mumelt man imong kan, that would cause sunog.
0: Mora ba na yung kasagaran ng Cheryl, no? Mora ba na yung sagad nga kuan sa itong mga... Sa uban ba? Kay nagtuo bito at nag-inibran out. Sige, ito nang ibili ni itong kuan diya, cellphone. Kay mula ka ito ma. Kay aron inagsiga. Macharge na. Inag-uli ni mo ma-full charge na. Inga na. Kasagaran niya.

0: Attitude mo siya.
1: Mamagin sir, no. So,
0: inakuli, inimuwa na iba eh.
1: Muna ato i-explain sa customer nga. Every time mo lakaw ta sa ato ang panimalay, make sure good unplug tanan na ito mga gipang saksak nga mga cellphone, flashlight, no? Labi ang flashlight. Kusog kayo dahil siya nga kanang kasagaran nga dili malarot. Or kasagaran nga malimtan nga laruton. Oo. Kaya ang cellphone, mura mag-mindset mo basta mo lakaw kung mag-bit-bit good kasi mong cellphone. How about sa flashlights? Kung naka-charge ka niya, naade kay plano nga mulakaw, so laruton gyud. Dili na nimo waton nga ma-fully charge ka, labi na white tao mahibilin sa atong panimalay. So, nga na sa atong mga consumers, careful gyud na no. Very informative ang atong topic karon. Unya, kita manghinaot jud sir nga. Ang discussion ni Sir Clint, nakahatag gyud ni og guide nga na sa ato ang mga katawhan. Tungod kay para nato ang kinabuhi, isa ra. Ang pagpundar sa tong panimalay dili lalim. So mo nang atog yun nga ati manon kanunay.
0: So man sa sunog ari to sa kuan Sir Clint kining possible nga mga electrocution. No, daghan tag mga reported incidents nga mga nakurintihan sa panimalay, gumikan kay naga-charge niya to nakurintihan. Niya na Sir Clint.
2: Yes. Kani mo gong atong mga appliances na to, mga pansaksak to, namo gong tigitlaw ng wear and tear sa atong equipment.
3: Wear and tear.
2: Oh, so, dili na to nakaligayan. Bisan sa atong kagalingon, natay wear and tear, maluya ta, magkwanto. Nga itong appliances, Sir Dumar, may tabuan na karun. Sa sige na nimo gamit, dugay na nimo gigamit, tendensya na mga paksit na mga insulation sa wire, ang yang mga double niya nga insulated yung equipment, mga upak na. So ang scenario na kato imong plug, muluag nito siya, labi na og for example, kini bitaw mo plug bitaw ka og outlet Sir Jomar, ya, imong birahon tong wire instead nga ang plug bi. Birahon mo unplug ka.
3: Kana magdili.
2: Yes. One of the common nga mahitabo ana. Birahon nimo ang cord instead nga ang plug, nig unplug nimo sa appliances. Ang tendency na ang iyang terminal sa sud sa plug, mainat to siya.
3: Yes.
2: Muluag man to kay i-screw ra man na. Nikainat na to, sige nimo birahon tod nga mutapo to siya, ma-sure siya mo to, kaluyan bilal, bak na yung sa'yo, bubuto.
3: Bubuto.
2: Matingala ko, sumulong, ano yung bubuto?
1: Mo siguro na nga makabantay, kamura siya mo spark yung magsapsap.
2: Yes, oo. Oh. Parking pa na, primero kay, gamay pa man na, kalugayan ni mong bilal, muluag naman yung to, mutapo siya. That would cause short circuit. Natapo ang dua kalinya ni mo. Ang tendensya na, tungod kay unaware ka, kaya ang imo no na, basta kay maibot na ko ang plug. Without considering, unsay causes na, ni imong birahon ang cord instead sa plug.
3: Yes.
0: Ano, ma-enlighten nga to ang mga consumer kay di lang diri sa tagbilaran nga.
1: Asa ko, sir, na-enlighten ko, sir, to. No, kay atong makuan ba nga, inga na, di siya ka-importante. Kay, okay, labi na magdali-dali. Uy, hapit ako balit pa. Oh, mira na yun. Oh. Dako na dito siya ipikto. Niya, what if, karaadlaw, gadali-dali ka. Tsok, bira na yan ka sa'yo. Lisod. So, careful kita ng napitan.
0: Minute kayo nga itong topic, Karun Cheryl, no? Safety tips para sa itong mga consumidor. Siyempre, ma-apply yun sa tanan.
1: Yes.
0: Hindi lang diri sa itong mga consumidor sa tagbilaran. But of course, sa mga nagpaminaw, naglantaw sa itong programa karon sa Bolight at Your Service.
1: Okay, so lahi po yato, sir, additional lang, no? Unsa may imuhang maawhag, sir, karong mga panahon na ting balik naman gid sa klase no nganha sa atong mga estudyante nga naa sulod sa eskwelahan or sa mga estudyante nga magtuon matagabii unsa may atong maawhag when in terms to observing na safety measures di sa atong panimalay.
2: Okay ma'am, no, Ma'am Cheryl, usa ni sa atong bantayan no, labi na karon nga mamalik nang eskwela. So mga borders ato na sa mga
1: borders. Yes, yes.
2: So based ato mga experience o mga nakandak na to nga mga panghitabo diri sa tagbilaran, mostly nga makakuha sa sunog ato mga nabunay mga boarding house mostly no. So unsa may mga unsa may angay nga bantayan na to? So moto usa sa atong isgutan no kana magsige charge without limit sa time ba. Basta kay nakasaksak, okay na na. Basta kay nakuha. So, usa na sa mga causes. Unya, ang paggamit na to o ka ng mga electric appliances nga naisay mga borders, makalimtan kay nasa kwarto, naisigi o unang appliances, wa na upo, doon wa ang bantay, tindin siya na ma-overheat.
1: Okay.
2: Ni-overheat na, that would cause sunog. So, usa na sa kwan sa itong mga borders karon nga nadiri sa tagbilaran. Nya, nahitabo pa karon kining nag-boarding house ka, niya, usar ka outlet, ang usar ka kwarto, karun kay napakailaing kauban, nagdapog laing appliances, share to share, so mong gamit na po doon, extension. So what type of extension gigamit, dili substandard, dili sakto nga size, basta kay okay o function magyapon. Okay ra na. That would cause overload. Okay. So karon kanang magtaod na to og wiring, ang tendensya na karon ang ga-install dili pod knowledgeable, dili pod siya expert. That would cause grounded circuit. Instead, nga plug ka, kaya para mo charge sa mga, ikaw mo na charge, kinakurintihan mo ka, nag-grounded circuit mo ka. Kaya ano, dili man kwalipikado ang imong ipataon. Uy, ito rin lang kukuhan niya, para mataon siya mga, apanday mo ka, okay, okay na, kaya kibaw mo ka. Kibaw ko, nakataon ko na sa pika silingan. Okay. Without knowing what will be the consequence. So, tendensya na unsafe ang atong mga konsumidor na nagamit sa mga electrical installation.
0: Makadamay pa. Of course, makadamay pa ang property. So, manay delikado, Michelle.
2: Ang sakit po yun, Sir Jomar, o ka ng imong boarding house, mo pakabit na puglain sa Picas boarding house.
1: Sa Picas ka po,
2: ka kwarto. Makay kinalisuran nga may tabo sa atong mga boarding house. Ato yung pahimango, mga boarders nga, as much as possible, kung namo ipatrabaho ang mga electrical installation sa inyong boarding house, sa atong mga panimalay, ato yung i-insure, to make sure, na ang gatrabaho na qualified electrician.
1: Yes, okay, no? Timing yun kayo. Daghan yun kayong salamat, Sir Clint. Grabe kayo atong information nga nakuha karon, no? Very important. So, reminders sa tubalikon, nganha sa ato mga estudyante nga naa nag-board, nag-board. So, nganha sa ato ang mga tag-iya sa panimalay nga nagpa-rent. So, muna, careful yun ta. Ensure nga tanan nato ang mga electrical connection na agyod sa in good condition gyud siya, Sir Jo, para makasiguro ta sa atong seguridad kay dili lalim ang pagpundar sa usa ka property. So mo nang ampingan gyud ni nato unya ang ato ang pinakahinumduman gyud ang kinabuhi bahandi. Yes. So mo nang dili ta magmakawang sa paggasto tungod kay kung kini imuhang hunahunaon imong agasto na pod. What happened sa life nga to ang isugal para ni Ana? So, mo na itong hunahunaon yun sa matagkaroon og unya. So, Sir Joe, basi na kay additional insights, no? Ano sa itong mga consumers?
0: Mana, dapat kining mga tag-iyahan o mga boarding house mo ay mo initiate yun, no? O pahibao nga ito sa ilang mga boarders nga bawal gin magamit o yung Ana. Sa mga konsumidor nga naminan na ito karon sa itong programa, dapat kamo mo initiate gyud sa kung naaman mo'y boarding house diha, kamo tag-iya, kamo mo'y mo pahibaw sa imong mga boarders diha para malikayan ni mga insidente mo, Michelle. And of course, no.
1: Gani kung pwede inspect nila unsa may mga gipanggamit ani nga room, no. Siguro usa na sa mga first step nga himuon kung naa sila'y mga bagong boarders, no. Unsa may mga load kaha ani nga particular room, kaya ba sa outlet nga akong gibutang ani nga particular nga room. So with that ma-monitor pod niya ang connections nga naa sa mga consumers or nga naa sa mga renters nga naa sa maong panimalay.
0: Yes, Ma'am Cheryl. And lastly, sa atong mga konsumidor ay mukalimot og gamit sa atong third party collecting partners sa GCash ug uban pa para dilin mo masulan nga magdungdong pa diri sa atong opisina sa Bulait para mabayad sa inyong mga electrical bills.
1: Yes, sa kanuna ay ato gyud kana nga giawhag na sa atong mga consumers to use our third party collecting partners. Nya ato day pang ipahibalo, Sir Jumar, nga ato ang Easy Pay machine na atay gipahimutang diha sa Barangay Poblacion 3, no? Pwede na mo bayad tanan nga mga residente diha sa Poblacion 3. Pwede na kamo mo tender sa inyong mga payment diha sa inyong bag-o nga barangay hall. And of course, nga nasa tanan mga empleyado diha sa City Hall, nga adunay connection diri sa Buholait, pwede na mo dili mo gasto og pliti, diha na bayad sa City Hall.
0: Dali na kayo, Sir.
1: Dali na kayo, wapay gasto sa pliti, save pa sa inyong oras.
0: Yes, thank you kayo, Sir Clint, sa pag-uban sa among programa karon sa Buholait at your service. Og sa gyapon, kini si Jumar Pikit.
1: O kiniusap si Cheryl Paga, uban sa atong guest speaker, Sir Clint Ingles, sa kanunay magdasig na kaninyo sa pagsunod sa atong tulumanon matag simana.
0: Sa Buholait,
1: panuga para sa tanan,
4: kalipay sa tanan.

0: Hello mga ka-MX3 Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
1: Hi Carly! Mabuti naman.
0: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
1: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort. Kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
0: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
1: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
0: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
2: Ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause ug labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man herbal food supplement, natural energy booster. Improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man herbal food supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml.

0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa ato ang live. Again, standby Fiona alang sa mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

nagsulti anak ko si Ralph ate. Apan miingon ra siya nga dili na lang nako patulan para walay gubot. Akong gisunod si Ralph. Apan napansin nako ate nga dili na miniya ginadala sa akong anak matag naay okasyon sa ilang pamilya. Siyempre, normal lang nga malain ko ate Nov. Nausab na pod si Ralph ate. Dili na siya pareho sa una nga lambing. Bisa ng among mga co-workers nakapansin nga distant na misa usag-usa. Sa tinuod lang nga katandog ang akong pride ate. Ginaistorya na ko si Ralph. Apan mo ingon ra siya nga sensitive ra kuno kaayo ko.

katod nga nag-birthday ang among anak. First birthday ni ate. Pero wala ang pamilya ni Ralph. Gitiming nila nga magbakasyon sila sa Palawan. Nakapanguta na silang mama kung anong wala sila. Ignan ako nga nagbakasyon. Plastic o atinog kung moingon ko nga wala ko nalain. Bisan kinsa naman siguro magmahay cute. Labi na, naamo silang gi-invite. Nag-chat pa ko sa ila ate. Giisa-isa pa na ako sila o chat. Okay or thumbs up lang ang ilang mga reply. Apan para walay samok, nagpakahilom na lang ko ate. Si Ralph, anytime nga tawagon siya sa iyang pamilya, dili siya kabalo mo dili ate. Sa dihang nagsakit ang mong anak, tuon ni duaw sila. Apan mura lang sila og doktor nga nag-rounds. Miuli dayon sila ate. Nakita na ako nga lahi na gid kaayo sila nga rikan ako ug sa akong anak. Nag-wonder ko kung nganong ingon ana na lang kasuko ang mama ni Ralph nako. Okay man ang iyang mga igsuon. Igakadala lang sa ilang inahan. And as I dig deeper, nasairan nako nga naa di ay siya'y gusto nga babae para kang Ralph. Ang iyang ex nga usa ka nurse ug tuwa na sa abroad. Tinuod yun di ay ang joke. Nga busa malinaw ng pamuyo ni Adan ug Eva kay wala man sila'y ugangan ate. Apan pilit gihapon kong nakisama sa iya.

paano sa kabutang ang nakapaguba sa among relasyon ni Ralph at Tinong. Nasairan nako nga dunay laing babae gidala si Ralph ate. Gidala niya sa ilang balay. Nasapna nako kini sa konvo ni Ralph ug sa iyang kabit. Nabasa nako sa laptop. Kay wala na log out ni Ralph iyang account human niya o gamit. Nasakitan ko pag-ayo at inof. Murag ni dat o gana ko ang kalibutan. Gisukmata na ako si Ralph. O grabe na mong away ate. Giapil pa na ako ang iyang pamilya. Pagkaugma, miuli ko sa amo o ba ng akong anak. Gisuti na ako nga to kanila ang tanan ate. Napanasuko man sila. Ilay kihapon kong giadvisan nga sulbaro ng among problema kay luoy ang among anak. Gisundo mi ni Ralph ate, nangayo siya og pasaylo sa akong ginkanan. Nag-istorya sila ni Papa nga sila rang duha. Wala na ko kabalo kung unsang ilang giistoryahan at Inov. Ginan ko ni Papa nga muuban na ko kang Ralph sa iyang pagpauli. Busa na pugos ko ate. Apan wala man gihapon nagbago ang among sitwasyon ate. Magsigi gihapon mi og away ni Ralph. Kay usahay dili man siya muli sa balay.

tod nga nakabaton mi og high school batch reunion ate, ug ni-attend ko. Wala ko nagdahom nga magkita mi ni Ronel, ang akong ex. Nagsugod sa kumustahay. Hangtod giabot ang among pagpanag-istorya sa among mga personal na kinabuhi. Ulitaw pa di ay si Ronel. Successful sa kinabuhi ug single pagihapon. Atong gabi una, nanumbalik ang among feeling sa usag-usate. Ug atong gabi una, nabuhat na mo ang dili angayang buhaton. Nagmotel mi atinov. Ug nahitabo tali ka na mo.

lahi ang kainit nga akong gibati ate. Mas nalipay ko. Mas lahi ang kagana nga akong gibati. Nasayod ko masayop. Apan dugay na nako kining wala na bati kang Ralph ate. Dugay na ko nga wala nagpahilabot sa kumbana tinog. Nawad-an ako gana nga to kaniya. Human siya nga nagipagrelasyon sa laing babae. Usukad ato ate. Sikreto mi nga gakita ni Ronel. Usually, sa among paborito nga aduan, ang Motel Atinov. Alang kan ako si Ronel ang akong escape sa toxic na mong relasyon ni Ralph. Kang Ronel, nabati na ako ang tinuuray nga gugma o pagpangga ate. Husgahan man ko sa laing tao, dili na ako sila mabasol. Napandili na ko malipayon sa mong kaminyo ni Ralph. Nawala na ang akong pagsalig o respeto nga to kaniya. Daghang higayon nga giignan ako siya nga gusto na ko makipagbulag sa iya ate. Apan ang kanunay niyang iingon sa ako, bisan unsa pa ang mahitabo, dili siya musugot.

kabalo kung unsay gahulat nga ending tali sa among relasyon ni Ronel ate. Ang ako lamang maingon nga happy ko kung siya ang akong kauban. Dinhi na lang kukuto kung kini ang akong secret love story. Sincerely yours, Fiona.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare. Kay para sa ako, epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Salamat Fiona alang sa imong suwat tampo ug ingon man sa mga suking tigsubaybay ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Fiona, usa sa pinakadako nga

0: sa imong istorya, mao nga dili ang imong ugangan ang tinuod nga problema, kundili ang kakulang sa suporta o baruganan sa imong bana. Sakit gyud ning dili ka mauyunan sa pamilya sa imong kapikas ug himo pa kang kontrabida sa ilang pamilya. Apan mga higala, sayod na taani no nga sa usa ka minyoon ang bana o asawa kinahanglan magtinabangay o magdepensa ay. Kwa dunay dili maayong pagtratar gikan sa pamilya, ang unang dapat mo tindog ug muhatag og proteksyon mao ang imong kapikas. Makaguol gyud huno naon ang susama ani ni Fiona ingani nga mga sitwasyon nga sayod kong daghan gyud kaayo ang nakasinati niini. Daghang kami niyoon ang naguba tungod kay wala na uyunan sa ginikanan o sa pamilya. Apan importante usab nga atong masabtan nga dili nato mapugos ang tanan nga igugmaon o dawaton ta. Bisan unsa pa ka kamaayo, umisan unsa pa imong pagpaningkamot nga makisama kanila. Kung desidido na jud sila o desidido na jud ang imong ugangan nga dili kaniya gusto, edi wa kay mahimo. Usahay ang mas maayo na lang nimong buhaton mao ang paghatag gihapon og respeto. Apan pagbutang og klarong boundaries aron mapanalipdan nimo ang imong peace of mind. Ug usa pa, ayaw himo ang sukdanan sa imong bili isip asawa o tawo ang opinion sa imong ugangan. Ang imong bili dili magdepende kung dawat kaniya o dili. Ang importante mao kung unsa ka nga klase nga asawa, inahan og pagkatawo. Ang respeto nga wala niya nahatag kanimo dili pasabot nga dili ka angayang respetuhan. Okay ni mga higala nga angay natong timan-an. Ang usa ka malampusong kaminyoon, dili o wala na kinahanglan o perpektong ugangan. Apan na kinahanglan o kapikas nga anda mo tindo, uban ni mo bisan unsa pakalison ang sitwasyon. Anyway, before tamulaw sa unahan mga higala na ato sana ipang acknowledge ang atong mga suking tig-subaybay. Shoutout sa akong tibuok pamilya diha sa Luanluan. Sige mi upaminaw ni Moderi from Dexter Lumantas. Agwanta lang gid Fiona, ang importante giatiman nimo imong anak ug wala kami hunong sa pagpaningkamot para sa inyong kaugmaon. Bisan daghan kag naagian nga kasakit ug pagsulay, nagpabilin kang ligon. Padayon lang kay ang tanan nimo sakripisyo para sa imong anak adunay maayong kapadulngan. From Christine Joy Baula. Shoutout to Adonis Bariket from Kibatang. Don Carlos, shoutout po sa akong mga silingan nga gapaminawan sa imong programa DJ Nova. Hi to Wendy Frida R. Bahamonde of San Jose Negros Oriental. Makahinumdum man sad ko sa akong kaagian na istorya halisod yud basta dili kadawaton sa ugangan. Bisan nun saan ni mong pakita nga tinarong ka na agid uban nga lisod mapasabot. Makaapekto usay sa relasyon pero importante nga magpabilin nga respetado o pasensyoso sa kadugayan. Makita ragid nila ang imong tinuray nga pagkatawo. From Princess Jean Dumalagan. From Gemma Rose Batillon, ayaw kaluya Fiona na si Ronel nga nagpangga nimo karon pero ayaw kalimti mong obligasyon isip inahan. Although sayop kay minyo man ka kang Ralph pero imong kalipay, ang importante ug wala pud ka nagpasagad sa imong anak. Hi to Mads Francisco watching from EPL Zamboanga, Sibugay Province. Unta masolve ra ilang problema sa pamilya, dili lalim ang magpuyo sa toxic nga relasyon. From Cheryl May Ribolios. Makalagot man na si Ralph o gikonsente pa sa iyang pamilya ang pagdala sa kabit, way batasan. From Fe Corazon. From Bobby J. Lantikse, dili gyud lali magpuyo sa balay sa ugangan, maunang mas maayo maglahi gyud basta magminyo. Hi to Emmanuel Patigayon Senior, watching from Siocon, Zamboanga del Norte. And shout out to Joy Layahon from Basaklan Tapan, Bukidnon. Dagan salamat kaniyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat o gisan lamang sa atong Sincerely at Earlene Facebook page. Mga igala, balik taman lamang sa pipila ka pahinumdo.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige nagagamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez Jr., taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang ako kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makapanan kung unsabay ako gibati. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na doon. Sumay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa makausap pa, daghan kaayong salamat, Fiona, sa imong suwat kaagi sa kinabuhi. Fiona, dili gyud lalim ang imong kaagi sa inyong kaminyo ni Ralph. Dili lalim ang pagpailob taliwala sa pagkontra sa iyang pamilya nga anak kanimo. Apan gusto po na ako isulti nga bisan unsa pa kasakit ang imong nasinati, dili gihapon mahimong husto ang imong gihimong pakigrelasyon kang Ronel samtang minyo pa ka. Ang imong gibati nga kalipay o pag-atiman gikan kang Ronel, gatuo ko nga nahimo lang ka na ang resulta sa kakulang sa gugma o respeto nga dugay na nimong gipangita. Fiona, isayod sa imong kaugalingon nga ang usa ka relasyon nga nagsugod samtang wala pa masulbad ang kasamtangan kami niyoon, kasagaran makadugang lang og laing kasakit o komplikasyon sa ulahi. Busa, sa dili pa ka magunahuna sa kaugmaon ninyong duha ni Ronel, kinahanglanon nimong atubangon o desisyonan kung aduna pa ba'y angay iluwas inyong kaminyoon. Pangutana usa ang imong kaugalingon o unsa pa man ang nahibilin sa inyong kaminyoon gawas sa papel nga nag-ingon nga bana o asawa mo. Alang kanako, ang tinuod ni isyo diri-dili si Ronel ug dili usab ang pamilya sa imong bana. Ang sentro nga problema mo ang imong kaminyoon kang Ralph nga murag dugay nga nang naguba tungod kay nawala ang pagsalig, iyang respeto ug ang iyang pagkamatinud-anon. Apan Fiona, taliwala sa kagubot si imong nahuna karon mas angay siguro nimong isentro ang imong atensyon ug imong kaugalingon diya sa imong anak. Mahinumdumi ang imong anak, gatan-aw ug gakat-on sa inyong mga desisyon. Siguro ang labing maayong regalo nga imong mahatag kaniya dili magbase lang sa kompleto nga pamilya, kundili sa usa ka panimalay nga adunay respeto ug kalinaw. Once again, daghan kaayong salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na Sapuhon. Stand by, alas itong Health Education Program kauban gyapon si Dr. John Paul Diasis o masunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Erlene Ayon, kinang inyong ubos ng higala at Inova Abanyel. Alang sa itong tulumanon, sincerely Ate Erlene, secret love story. Dekang salamat o dalay ng Diyos.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Piña.
7: Ang akong pulit akong gihipo, ni Kiyos na alibyuhan siya, ni Kiyos sa gamay, ni Kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yung kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingaway na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord sa nansibang nga gigamot niyo akong mga sakit. Magpasalamat po ako po
8: si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
9: Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: Dugay na kong gamitin sa NAS liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa NAS liniment oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NAS. Mapalit ang mga produktong NAS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
11: Nandun ako sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang makubag, sinto sa isintay sa ikuang kwas. Kaya na-tultrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuang nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Kaya yung nisaka yung kondisyon, nandun na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pinahan ko, on ni pangayuan po niya kutsinta. Kaunom na ko katawari ka Peter. Nakuha na ko mga nakuha naman ko kay ako ang ihe. Mugawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019 nagamit ko punyo 20. Kaya yung itauran ko katiter kaya dito ko sa doktor higayuan ko katiter 18. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko sino mga kay. Sa usan ako kakinsin nang tumar pag-ibot, nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
9: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas atong Education's Program ng Adlaw, Sabado. The first open na to, Dr. John Paul Diasis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa atong Nance Health Education's Program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Ate Arlene and Doc John, mangutana kung unsay dapat imnon, dili normal ang pagbawas, more or less 3 days din usahay constipated. Naku implant, then ginadugo man ko pero tagagmay lang. Yan sakit kayo akong puson. Dayon 23 years old pa ko, pero medyo di maklaro tungod sa kahagard. Okay lang ba magamit og Alena? Thanks Doc John and Ate Arlene, more power and God bless from Jean of Cabanglasan.
1: Okay no, dagang salamat mo sa imuhang paghatag o higayon sa pag-text sa imuhang gibati sa imuhang panglawas.
0: Mm.
1: Okay, ang unang mong problema is sa imuhang panunaw o sa imuhang pagbawas.
0: Yes.
1: Nagasulti ka, tulo ka adlaw ka bago ka makabawas. So pinaka-importante sa matag isa ka nato na mubalik o maayo o nindot ang ato ang panunaw o ato ang pagbawas.
0: Mm.
1: Importante na everyday kita na makabawas. Kay nga naman, kay kung permanente kita na constipated mga kanans, dali kita maka-create og acid sa sulod sa ato ang lawas.
0: Mm-hmm.
1: Which is yung acid sa sulod sa atong lawas, mao kini ang makapukaw sa uban pa ng mga sakit sa ato ang panglawas.
0: Okay.
1: So, importante yun mga kanans, ng ato ang colon is limpyo siya. So, unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton, aron mo balik og nindot ang ato ang pagbawas. Number one, water therapy.
0: Mm.
1: Inom kita og daghan og tubig.
0: Kung pwede inigmata sa buntag 2 glass of water, pwede ka to ng medyo init-init, Doc.
1: Yes, Ate Arlene. Importante ka ng medyo init-init, ha? Dili pwede ka tong bugnaw na tubig. Kaya nga naman na kinahanglan ng medyo init-init na tubig. Ang medyo init-init na tubig, mga kanans, makatabang siya para mas ma-improve ang ato ang digestion. Para dali matunaw yung mga pagkaon na to, mga kanans. Din mo improve ang ato ang protective mucosa para dili kita magkaroon ng mga ulcer, mga kanans. At the same time, makatabang siya sa pagpahumok sa mga hugaw na nigahi sa sulod sa ato ang colon. So meaning to say, ka-promote siya sa pagbawas, mga kanans. Ikadua, mga kanans, makatabang siya para mag-lower ang ato ang cholesterol, ang ato ang sugar, pati man ang ato ang blood pressure.
0: Mm.
1: O makatabang siya para pagpakalma, pagparelax sa ato ang body system, mga kanans. Para dili kita na dili kulbaan, dili kita dali na kuratan, mga kanans. So dako kayo katabang yung 1 to 2 glasses of lukewarm water every morning. Pero kung dili pagyapon ma-address ang imuang constipation, mga kanans, mas nindot o mas maayo na sabayan sa pag-inom sa Nance Corn Coffee. Matagbuntag o mataghapon ang pag-inom, mga kanans. Kung naakay constipation, mga kanans, ang pagtimpla sa ato ang Nance Corn Coffee, bungkagon kinisiya sa iyahang tibag o timplahon kinisiya o usa lamang sa pag-inom, mga kanans. Kay para mas espiso, mas isog, mas paspas mo epekto din mabungkag ang mga hugaw na nigahi sa sulod sa ato ang colon. So imnon kini siya 2 times a day, mga kanans. Din sabayan sa pag-inom sa Nanserba capsule para mas ma-improve ang peristalsis movement sa ato ang colon, kay para maipapush, maipagawas, para ma-maintain na everyday kita makabawas, mga kanans. And then in terms na pod sa imuhang menstruation, mga kanans, dako kayo ikatabang sa matag kababaihan kung ikaw na ay problema sa imong menstruation, sa imong cycle, sa imong pagdugo, na imong apulapol, na imong itom-itom, nagkakaroon ng dysmenorrhea or na imong discomfort sa panahon na ikaw dugon, mga kanans. Dako kaayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Ang pag-inom usa ka kapsula 3 times a day sulod sa 28 kaadaw or usa ka cycle, mga kanans. In terms na pod sa mga pagkaon, kung pwede likayan, minusan ang mga pagkaon na ay mga sagol na mga fermented or mga vinegar, bawal siya, mga kanans. Din mga pagkaon na ay mga change hormones, mga kanans. Kadalasan maokini yung mga GMO or mga genetically modified organism. Kung pwede minusan kini ng mga klase ng mga pagkaon para dili siya maka-trigger. And then mga kanans, mas nindot pod kung duol mo sa ato ang Nance Wellness Center. Pwede mo mobisita sa ato ang Nance Wellness Center diri sa Sumpong Malaybalay City, duol lamang siya sa Methodist Church compound, mga kanans. So anaa kita diya Lunes hantod Biyernes, mga kanans.
0: Ate Arlene, Doc John, mangutana ko unsay pamaagi sa pag-inom sa non-herbal capsule o UAID na ako'y bukol sa akong likod. Ako di ay si Abel.
1: Okay, mga kanans, kung naakay mo mga cysts, mga benign or mga bukol susulod sa ato ang panglawas. Okay, yung mga cells mga kanans or mga benign, mao kini siya mga resulta sa mga abnormal na mga cells na wala siya napunggan or wala siya natanggal sa sulod sa atong lawas. Supposed to be ang atong lawas mga ana na ay capacity sa paglusaw sa mga ginatawag nato na mga modified or yung mga abnormal growth of tissue or mga benign. Yes, dili gina kalikayan sa atong lawas na naagi na siya mutubo mga kanans, mga bukol-bukol. Pero tungod na taas ang ato ang depensa sa sulod sa ato ang panglawas, taas ang ato ang vitamin C, taas ang ato mga vitamins and minerals, particular na yung mga antioxidants, yung mga anti-proliferative properties, maokini ang nagatabang kanato para dili ma-develop yung mga benign or mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans. Motong yung uban na medyo nihina ang ilahang immune system, nibagsak yung mga vitamins, nutrients, then under stress sila mga kanans, moka to yung mga benign na develop siya. Moto nagkaroon talaga siya ng bukol or makapa na yun nato yung bukol. Napabay mga pamaagi para mapakuyos yung mga bukol-bukol or yung mga cysts or yung mga abnormal growth of tissue sa sulod sa atong panglawas? Yes, na ay pamaagi mga kanans. Unsa ba ang atong angay buhaton? Number one mga kanans, kinahanglan na kita'y sapat na water sa ato ang lawas para maitanggal yung mga acid. Ikaduwa, dapat ulian nato kung unsa na mga kulang ng mga vitamins, nutrients, mga antioxidants, and then mga anti-proliferatives para sa pagpakuyos sa mga bukol sa imuhang panglawas. Ug dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa Nansherba capsule ug UID herba capsule. Importante na limpyo ug dili acidic yung lawas. Kay yung acidic na lawas mga kanans, mao kana siya ang isa sa nagahatag ug pagkaon sa mga bukol-bukol sa atong lawas. Mao na makabantay ka medyo paspas yung pagdako sa imong bukol ug medyo mungulngol ang bukol nimo mga kanans. Kay tungod aggressive siya. Kay tungod ang bukol nimo mga kanans nakakaon siya sa mga pagkaon niya na mautos siya, na paspas kaayos siya, na mudako, din talagsa, nagkakaroon pa ng inflammations. Mokini mga kanans, nadako kayo ikatabang kanato ang pag-inom sa NANS Herba Capsule o UID Herba Capsule. Kay once na ikumbine ang dua, ang NANS o UID na asay blood purifier, panglimpyo sa ato ang dugo. Aside na malimpyuan ang ato ang dugo, ang NANS Herba Capsule na asay capacity na ginatawag nato na naay anti-proliferative properties, pangpakuyos sa mga bukol-bukol. Kung baguhanon ka, I recommend na mo inom og NANS Herba Capsule 2 capsule, duwa-duwa gid sa mga kanans, lalo na kung bago pa lang bitaw sa medyo agresibo yung bukol nimo, duwa-duwa gyud ang pag-inom. Sulod sa 15 days or 30 days, 2 capsule 3 times adi kay para dali siya mapakuyos, kay para mas maagapan siya mga kanans. Then UAID 1 capsule 3 times a day sulod sa 15 ka adlaw. After 15 days mga kanans, pwede na to reduce yung NANS into 1 capsule 3 times a day na dayon hantod na makuyos yung mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Ate Arlene, mangutana ko endok diyan. Unsay akong angay imnon kay gidugo ko 4 ka semana. Wah. Kasakit akong puson og balakang pagkahuman katol ang akong ang kinatao. Ayan.
1: Okay mga kanans, no, medyo taud-taud na, dugay-dugay na ang iyang pagdugo, mga upat na kasimana mga kanans. First mga kanans, no, kinahanglan ma-stop ang iyang pagdugo mga kanans.
0: Yes.
1: Kay kung dili man gud ma-stop ang kanyang pagdugo mga kanans, there's a possibility na ang iyang hemoglobin or yung pula na dugo mubagsak. So kung kulang na ka o pula na dugo mga kanans, mas luya, lapsi, o pwede makakreate na po siya another na problem sa sulod sa imuang panglawas. Okay, stop first ang iyang pag-bleeding mga kanans. Unsa ba ang angay na to imnon? Isa sa mga dako kay ikatabang mga kanans, no, para dali maundang yung pagdugo nimo, kung gusto ka sa mga natural na mga pamaagi, kuha ka sa dahon sa papaya. Dukduka ka na sa yung dahon sa papaya, ang duga anat niya mga kanans, mauna ang imuhang pag-imnon. Okay? Tunga sa baso every 4 hours kung magsigi pagyapon sa bleeding. Makatabang na siya para mas ma-improve ang imuhang clotting factors para ma-stop yung bleeding mga kanans. Another one, yung vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans, dako kayo ikatabang niya para ma-improve yung clotting factors. Ang clotting factors mo kini ang mupugong para ma-stop yung bleeding. So 2 capsule 2 times a day ang pag-inom. So vitamin C with tawa-tawa. Importante na taas yung resistensya, importante maulian nato kung unsa yung mga kakulangan sa sulod sa imuang panglawas, lalo na yung iron. Importante sa imuha pod yung vitamin C, kay importante na muinom ka og mga supplemental with iron. So importante na siya mga kanans, supplemental with iron. So, ang iron na vitamins, mga kanans, dili siya maabsorb kung kulang kag vitamin C. Mokini, yung vitamin C with tawa-tawa, mga kanans, aside na makatabang sa pag-stop sa bleeding, makatabang pud siya para maabsorb yung iron sa sulod sa imuhang panglawas. Once na maabsorb yung iron, ang atuang lawas na anaday yung capacity para mubuhat siya ug bag-o ug himsog na pula na dugo, mga kanans. Okay? Usa ka na siya sa mga component para makabuo kita ug pula na dugo, mga kanans. When the time na ma-stop na ang iyang pagdugo, mga kanans, no? So pwede na dayon ta mohatag og non-serva capsule ug Cervicare brand herba capsule. Okay, kung 2 days na or 3 days wala na siya gidugo, start na dayon ka sa pag-inom sa non-serva capsule ug Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Continue ni ang pag-inom sulod sa usa ka bulan, mga kanans, up to 3 months, mga kanans. Kaya yung pagdugo-dugo bitaw, mga kanans, no, resulta ka na siya na posibleng na ang imuhang matris baga kaayos siya, or pwede po na ang mga problema sa sulod, na ang mga inflammation, na ang mga mayuma, or na ang mga bukol-bukol sa sulod sa imuhang matres, mga kanans. Mo ka na magsigi ka og dugo-dugo, mga kanans. So kinahanglan mapungga nato, maipagawas yung mga patay na dugo, and then malimpiyuhan ang sulod sa imuhang matres. Balikon ko ang imong pag-aimnon, vitamin C with tawa-tawa, 2 capsule 2 times a day. Then after 2 days or 3 days na wala na kagidugo, start na ka sa pag-inom sa non-serva capsule 3 times a day. Then Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. Di kayan ang mga vinegar or mga fermented na mga pagkaon, mga kanans, kay para dili mo kubol ang sasulod sa imuhang matres, mga kanans. So mao ka to, no, ang ato ang mga additional advice sa mga pasyente na naay mga problema sa sulod sa ilahang matres.
0: At yar ako sa Salima, mamalampong. 71 years old, taga-Purok 5, Barangay Dumulok, Alabel, Sarangani Province. Dugay na po kong nigamit sa Nance Liniment Oil. Gani, natumbuhi pa akong bana. Epektibo gid siya, Ate Arlene. Pag-abot sa Nance Capsule, giparisan kog UA. Dako kay siya og tabang sa ako ang high blood. Og Nance Liniment Oil, kung manakit ako ang mga kalawasan, ilabi na ako ang likod og batang. Og Nance Eye Drops, kay usahay magluha-luha akong mata. Human akong butang, mawala giyod o dindot na ang humananaw. O ang Nance Corn Coffee, dako siyang tabang. Sa akong pagkatulog, sukat ko na kainom. O pati, ang umagad ko, gagamit na po siyang Nance Coffee. Sama ka na ako, okay na ang iyang pagtulog. Regular na po ang iyang pagbawas. Dako, may pasalamat sa inyong produkto.
1: Dagan salamat tod kay Ma'am Salima sa pag-share niya sa ilang sinatian sa paggamit sa ato ang produkto. So, before, nagkaroon siya ng hypertension o pagtaas sa iyahang dugo, mga kanan. So, hypertension, maoke ni no na nitaas yung pressure sa atong dugo tungod sa ato ang pagtaas sa ato ang blood volume. Pwede ang hinungdan, pwede ang cholesterol, yung uric acid, yung sugar, or pwede po yung mga ugat nato barado og mga cholesterol or yung mga sugar, mga kanans, or nagkakaroon ng mga obstruction, kumbaga, mga kanans. And then luya ang atong mga ugat, and then lapot ang ato ang dugo, mga kanans. So mo okay ni yung mga iilan-ilan na mga hinungdan ngano nagataas ang ato ang pressure sa ato ang dugo, mga kanans. Hanto na diagnose kita na naakitay problema sa atong kasing-kasing ug naakitay symptoms na pagtaas sa ato ang dugo, mga kanans, or naakitay hypertension, mga kanans. By taking non-serva capsule and UA herba capsule, dako kayo ikatabang kini sa mga matag pasyente na naay problema sa ilahang kasing-kasing or naay problema sa ilahang blood pressure or nagkakaroon ng hypertension. Kaya ang Nance Herba Capsule mutabang siya para ma-improve ang ato ang fats metabolism. Meaning to say, matunaw, mahilis ang mga cholesterol na nigahi sa ato ang mga kaugatan. Mutabang siya para ma-lower ang ato ang mga bad cholesterol, mulower ang ato ang mga triglycerides, mga kanans. UA Herba Capsule mutabang po siya para makontrol ang ato ang uric acid, mga kanans, and din maipagawas ang mga blood volume excess sa ato ang panglawas, mga kanans. Halimbawa, kung sobra kita sa water, sobra ato mga sodium, sobra yung sugar nato, yung cholesterol, kinisa, mga kanans, ipagawas kinisa pinaagi sa ato ang pag-ihi, mga kanans. So dako kayo ikahatag yung non-serva capsule o ang UA herba capsule para sa mga pasyente na naay problema sa ilahang kasing-kasing or naay problema sa ilang alta presyon, mga kanans. So first, imno na to yung non-serva capsule 3 times a day, sabay ang UA herba capsule 1 capsule 3 times a day, straight kinisya 15 days. After 15 days, kung okay na, regular na yung blood pressure na to, so pwede na lamang Imnon ang non-serba capsule, 1 capsule 2 times a day, then UAID 1 capsule once a day for health support, mga kanans. And then para sa na yung mga insomnia, kung nagkakaroon ng constipations, ayon ninyo kanay pasag di mga kanans na mulala ang inyong constipation o ang inyong insomnia. Kaya once na mulala yung constipation, there's a possibility na pwede kayong magkaroon ng almoranas or magkaroon ng problema sa colon or manglala, yung ginatawag nato na nagkaroon ng colon cancer. Take note mga kanans, early sign sa colon cancer is constipations. So para makaiwas sa colon cancer, kinahanglan mubalik sa regular ang imuhang pagbawas o dili kita magkaroon ng constipations mga kanans. And then insomnia, of course, kung dili ka katulog mga kanans, of kinina, dili na natong batio na luya atong lawas, init permaminti ang atoang lawas, and then alburuto ang atoang utok mga kanans. So dili maayo yung epekto na nagkakaroon ng insomnia. Non-scorn coffee, usa sa mga tubag para makalikay kita sa insomnia o makalikay kita sa ginatawag na constipations mga kanans. Pwede imnon ang non-scorn coffee, buntag o hapon ang pag-inom mga kanans. And then, sa mga tao bitaw na permanente stress, dugay makatulog mga kanans, isa sa makahatag po o kaayo kaninyo mga kanans, sabayan ninyo sa pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Dako kayo ni ikahatag ka nato mga kanans para mas ma-improve ang atoang immune system mga kanans. Kaya take note, ang dugay makatulog mga kanans makapaluya sa ato ang immune system. So ang atong buhaton para dili kita magkasakit mga kanans, kinahanglan pataason yung immune system. Kinahanglan nato yung vitamin C, dugang protection para makaiwas sa mga sakit lalo na sa panahon karon na naay yung banta sa pandemic or yung gitawag nato na COVID-19 virus mga kanans. So kinahanglan taas ang atong resistensya. Pwede imnon yung vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 1 capsule 2 times a day mga kanans. Labi na kung magsige kita og pulaw-pulaw. For health support, pwede imnon 1 capsule once a day mga kanans.
0: At Arlene, ako sa Celsa Canoy, 67 years old. Taga proper Langkangan, Oroqueta City. Naga-Nance coffee ko o ang akong pamilya. Ako po, naga-take o Nance herbal capsule o UAID. Salamat sa inyong produkto. Nakatabang yun ang Nance coffee sa ako kay nawala ako ang hyperacidity. Tapos everyday nag-yud makabawas. Dili nasab magluya akong lawas. Isa po, nakatabang ang Nance herbal capsule o UAID kay wala gyud nag-cancer ang akong breast tumor. Before ko naoperahan mo, ginya akong gina-take ang inyong product until now. Maong limpyo ang laboratory results. Daghang kaing salamat sa iyong produkto. More power and God bless.
1: Okay, daghang salamat no kay Ma'am Celsa Canoy sa pag-share niya sa iyahang experience sa pag-inom sa ato ang mga produkto. So, nagkaroon siya ng breast tumor mga kanans, no? After sa iyang operation mga kanans, nasagi continue sa pag-inom sa ato ang non-serba capsule and then UAID herba capsule mga kanans. And then, kaluyan, pag-abot sa laboratory mga kanans is mas nindot, mas maayo yung resulta. Kumbaga, mas limpyo yung resulta mga kanans. Yes mga kanans, ma-achieve na to yung mga kabaskog kaayo sa atong panglawas as long as ginahatag nato kung unsa yung makapataas og resistensya sa ato ang panglawas mga kanans. Okay. First niya naka-problem mga kanans is nagkaroon siya before ng hyperacidity and then nagkaroon siya ng constipations. So yes, kinahanglan nato ni siya mga kanans na i-address yung hyperacidity and constipations niya. Kaya nga naman, kay kining duwa mga kanans no, it's involved sa ato ang digestions. Yung digestion na ito mga kanans is isa sa mga pinaka-importante na system sa atong panglawas kay para yung gipangkaon nato, gipanginom nato, gipang-take nato ng mga tambal, gipanginom nato ng mga herbal, makuha yun nato yung full potency. Muna talaga sa yung uban ng mga pasyente, bisan unsa pa kamahal, unsa pa ka-epektibo sa mga tambal na inyong ginainom, kung dili man lang kinisiya ma-absorb sa inyong lawas, sayang lang kinisiya mga kanans. Okay? So importante yung digestive system na to, nindot ug maayo ang iyahang absorption ug limpyo siya mga kanans. So paano ba nato mahibaw-an na medyo nagluya ang ato ang digestion? Of course, na kay mga discomfort na mabatyagan sa imong digestive system like hyperacidity, pagpangaslom sa imong kutokoto, na hyperminti butod ang imong tiyan, dali lang ka mawala yung gana sa imong kaon, and then constipations. Dugay ka makabawas mga kanans. Kinisiya mga sinyalis na nagaluya ang imuhang digestive system. So yung capacity nimo sa pag-absorb, sa pag-digest, sa pag-absorb sa mga pagkaon sa imong lawas mga kanans is mubagsak yun siya. So yung mga tambal, yung mga herbal na imong ginapanginom, mubaba ang iyahang potency. So dili siya mahimong epektibo sa imuha. So mas nindot yun na limpyo yung digestive system. So isa sa mga pamaagi para mapalig-on ang atoang digestive system, importante na akitay pag-inom sa daghan na tubig mga kanans as much as possible. Minimum kitag mga 10 glasses of water per day mga kanans. Pag mata na to sa buntag, 2 kabaso na medyo init-init ang atoang imnon mga kanans. 1 or 2 glasses of lukewarm water early in the morning mga kanans. Pag matag yun nimo, wala pa kailain kaunon, wala pa kailain imnon, tubig lang usa na medyo init-init ang imuhang imnon. Kini siya makatabang para ma-improve ang iyong digestion nato and then ma-activate yung digestive system nato mga kanans kay para mapukaw yung protective mucosa nato sa atoang tiyan mga kanans. After 30 minutes, dako kayo ikatabang kanimo ang pag-inom sa non-scorn coffee. Kay ang non-scorn coffee, siya ang mubungkag, siya ang mukontrol sa hyperacidity. Yung pagpangasnom sa atong kutukuto, siya ang mulimpyo sa mga hugaw sa sulod sa atoang colon. Ang mga hugaw na nanggahi na, yung mga pagkaon na no, wala na digest and then nidikit sa lining sa atoang colon and then yung mga nagferment na mga cholesterol or mga undigest na mga pagkaon mga kanans na nakaresulta siya na nagkakaroon tayo ng constipations mga kanans. So sa pag-inom na to sa non-scorn coffee, bungkago niya, ipahumok niya, limpiyuhan niya ang atoang digestive system. Then ikaw mismo makabantay na mubalik o kaayo kanindot ang imuhang pagbawas mga kanans. So pwede imnon ang non-scorn coffee, pwede 2 times a day, buntag o hapon. Then next, kay naman kay hyperacidity, continue ang pag-inom sa non-sorba capsule, human kaon ang pag-inom. Kay kanin siya makapatabang siya para ma-improve ang atoang protective mucosa barrier, then ma-improve po ang atoang peristalsis movement, kay para mas dali maipagawas ang mga hugaw, and then mas ma-improve ang digestions, ang pag-absorb sa mga vitamins o nutrients. So minito siya kung nakitambal na pag-aimnon, nakay mga herbal food na pag-aimnon, mas mutaas ang iyang full potency, mas makita nimo yung alibyo sa imuhang panglawas. Then gisabayan nato sa U-Eat Herba Capsule, nilimpyo po kita sa atoang dugo. Huwag ikaw mismo makabantay na imong pangliyok-liyok, mas nilagsik ang imong panglawas, mas dagan ka na magtrabaho, mas gaan ang paminaw nimo sa imong panglawas. And then ang imong katulog, nibalik o kanindot, and then ang imuhang gana sa kaon, nibalik kaayo ang imuhang pagkaon, ninawala yung mga pamanhod sa imuhang panglawas. Kay tungod, limpyo ang atong digestion, limpyo ang atoang dugo, kay tungod ang atoang lifestyle, nakauyon ang atoang panglawas. U-Eat Herba Capsule o non-herba capsule isabay sa pag-inom. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom sulod sa 15 kaadlaw. After 15 days, pwede na lamang imnon ang nans. 1 capsule, 2 times a day. Then U-Eat 1 capsule once a day mga kanans for health support mga kanans. So, mga katuno, yung mga isa sa mga pamaagi nato sa pag-inom sa non-herba capsule, sa U-Eat o sa non-corn coffee sa pagpaligon sa ato ang digestion o pagpataas sa atong resistensya sa ato ang panglawas. To look forward to beyond
0: the bite. Pwede mo naman tayo kong oras sa itong Health Education Program ni Adlaw Sabado hanggang na lamang Lunes pohon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbunako, NANS o U-Aid, ang pinaka-effective na combination para naligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kininduha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-herba capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. Mm-hmm. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So mo to no yung bag-o na say additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya balon naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik balik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herbal Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi os bonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3 in 1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinakaimportante sa Filipino culture mga kanans na makainom kita og coffee every morning. Pero mangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
0: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3! MX3! Diri ko Bilib!
6: Tiguwang na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan!
11: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda!
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
14: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta!
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalinaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw.

Ikaw na, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao? Welcome to Subdress Program, Mas Kurimaw Balong Daguri. Ayan, kumusta og? Maginaot lang tanganamos kapis kay kakondisyon. Asa panlawas karong adlaw karong Abado, June 6, 2026. Atong tigmo may gala sa kamay mihangad sa langit eh. Pagdako na midungo na siyuta. Pabutas sa batong gandam karadlawang nasa jod bag ka mo. Nasa jod bag ka mo. O nagligaw lingaw otso. Otso may gala og pabuta ang duha para makompleto mga mama. Diba? Pabutang duha para makompleto. Magsugod at adres ito ang pagpalaguban.

Okay, po tayo sa Masaligan. Dito ito ang pagpatagawan. Paparampampam. Paparapapampam. Okay, dito ito may gala sa mga tubag. Kaya ba daw tubag kayang itikman ka na sa gamay pa? Mingan sa langit o pis-pis or piso. Pagka dako na, induko na siyuta. O nagsuyop na sa hugasan o sa kanal gikan ni Eric si Katuna Street Cebu. Maya ko may gala mukaon ko anong itik or bibi. Oh, basta kining gilaming. Peblog ang tubag kay Flying Dragon Eric ng si Katuna Street Cebu City. Og tubag na kolong kay nag-ani og lobby. Gikan daw kang atata sa Negros. Daon saging nga odlot din og nalaus. Muduko na siyuta. Tata ng Negros. Wap aga mo. Og ang tubag lang. Anak sa kanding nga nagtutoy kay pagkagamay. Niangat pagdako ni Duko sa yuta. Akin nagkaon og sagbot. Gikan daw kang Lisa sa Bugu. Oy, kumusta mang Bugu? Lisa. Dayon ang tubag na kolong kay sa saging. Tata ng Negros. Kumusta mga taga? Negros. Gideklaro niyo di akuan? Negros Occidental gideklaro na og persona ng grata de si kuan?

Tubag na ko si butik mo kay puno ang saging. Ang na ay bunga. O tatag yapon sa Negros. Ang tubag tigmo kay sa saging. Mida ko ang tod na munga. O si Pepe ni. Ag tubag kay ang itik man ka na sa gamay pa. O pis-pis-piso. O irik yapon. Ikato na street Cebu City. Dahil pa nga tubag. Ola na kuya. A ili agwida. Piyuto. Wa ay pagyapon mga mao. Dayon na tabanog na kuya ili. A Pamplona. Ayan. Og misel na kuya hangad langit patog dundungo yuta. Ili Santa Agwida. Oho. Agida. Agwida. Kuya, ako tubag sa tigmo, bayabas. Tata ng Malabugas. Ah? Kumusta mga taga Malabugas? Ang tubag, balong kay Quitis. Ili ng Pamplona. Dayon. World Clock AC Bayawa.

Ideal ng Tara Bohol, Pioto. Sa may giilo ba, sagbo? Balong, tagpilang remind kay palit ko. Kay akong i-remind akong anak. 15 ang kapsul. 196 ang Choco Mix Junior. Ang tubag kawayan. Dabong pangad langit. Mo pagkaguwang na dungaw na sa adungaw na ang tumoy sa yuta. Wa mag-ibotay nga address. Dayon na tubag na tinas kabaw kaysa gamay pa magsigira maghangad sa inahan kay magtutoy pa man pag dako na mo dungo sib-sib na sagbo. Huwag nga ag-address kinaputol. Tubag, adlaw, nga misilang og misalap. Prisila, sinadhan ng San Remio, Cebu. Yuhu! Uwa ay pagyapon. Narita Miguel, so unang pasiyaw. Gikan daw kang Toto Maygalas Mabinay. Kini si Balong Maygalang aban ng tiklang wa nagmigaman. O niya, wa nang iyaha mga salingan. O sige lang yapog no-no, bisag wala diya. Balong? Day? O sa mga, o di naman amugahi, long. Sikira no-no diya, long. Si Balong, medyo naulaw. Okay rin na day, ang importante. Ang sa importante, nga nagkita sila day. Tarungan pong mo magbigaman, no? Ay, basta kaya ang importante day ko, an? Unsa man, nagkita sila. Hulo. Wa ay pagyapo. Wa pagyapo. Aga Balong. Ang tubag bungol sa lobi. Edgar ng Guadalupe, Cebu. Kumusta mga taga Guadalupe, Cebu? Long tubag imong tigmo kay minority walkout o majority boycott. Roger ng San Remigio, Cebu. Tag-atig mo kay adlaw pagsubang sa alas 6 sa buntag. Mayangad sa langit pagabot sa alas 12 sa otto. May dungo sa yuta. Gikan daw kang puring anang San Remigio, Cebu. Ang tubag dako tigmulong kay anak sa Unggoy. Lukring sa Lutupan, Toledo. Abinyag ito'y sa Unggoy. Or pis-pis sa Unggoy. Ito'y sa baka, kani. Ito'y sa baka, kanding kalabaw kabayo. Ang nagtutoy pa, maong ni Yangod sa... Unsensya? Bata pa, pagkagulang na, nidungo na kay dilit naman mo tutoy. Maong mo dungo na siyuta, aron mo sib-sib ng sagbot. Inigkagulang na. Balin, ho? Ang ayop, may gala, inigkatiguwag na kay mo... mudungo na kay di na mo tutoy. Ang tao kay ay na mo tutoy ni katiguwang. Aeroplano na kaya paglupa, dagat langit, paglanding, duko na yuta. Ili sa Pamplona. Og, good PM kay Balong. Tiyo magstig mo kay ang buaya, Senado. Sa gagbay pa nihangan sa langit, pagdako na, ning dungo na sa yuta. Eric na si Katuna. Nang Cebu City. Aga, what's on this year?

Onsay unang lingaw-lingaw at sungani. Huwag pabuta may gala ang duha para makomplito, ha? Dayon, good PM malaw, akong tubag. Dragon Fruit, Jub-Jub ng Cordoba. Hoy, kumusta, Jub? Sa may Cordoba? Kung ansa ko ba sa Tobernal siya? Kung ansa ko ba sa Tobernal Tadli? From Kahayag, Syria, Bulyonis, Bohol. Kami Antony mo. Wa ko sabot si mga text. Kung akong tubag ko basa, imo tubag ko basa. Bernal Tadli from Kahayag, Sierra Bulyonis, Bohol. Computer! Aga, ang tubag ko kubasa gyapon. Kaysa lang ilabay. Romini Dres Montanisa, Malabuyok, Cebu. Sa may ato ni Morome. Adyo, ibuhag imong tubag si mga address. Long, ito'y panasya. Answer niya lang imong tigmo, Kuya Balong, kay kanang ito'y panasya sa baka, kanding kabayo kabaw, iliban di asno zebra, giraffe, nga nagtutoy pa among niyangad sa langit. O kung guwag na siya madungo na sa tungod kay mukha o naman siya sa mga sakbot, ngunit tubag, ninang imong, niyanang imong tigmo, o nga address. Aga gonja masligan. Padayon to diri sa to ang pagpataguman. Lang akong tuhan siya. Boboy ni taga Talingting si Kihor. O sumaya to boy? O sumaya to kalagad ni mo boy? O Talingting si Kihor doon. Dayon, kaya ba na ang tubag tigmo kay Kuyabog mo na opiso? Alanggam kay maghangad man na sa langit o magnganga ang ba-ba kay nagpaabot o pagkaon dala siyang inahan. O pagdako, muduko na sa yuta kay sila naman ang mangita silang pagkaon. Why pangag address? Dayon, buboy ni taga Talingting si Kihor. Ay basig mo niyang tubag. Kaya inahan, pagdako, muduko na siya sila ang ita ang pagkaon. Agoy, putol. Di abyod. Lahat tubag sa imong tigmo, lobi niya ang agikuhan o bunot. Ipang buwag o ipang hayang, aron ibuwad sa init mao, nga gahangad sa langit, inigkapon, ikulog kay aron di mabasa. Akon mag-uwan, dudong mamak, inumuan loon. Piyotor, ingan na rin yung kupras ba, wahipos-hipos din ha. O pagbulat, ihayang, inig hapit naman, ikulog. Dong, nag-drive man siya padulong sa baliwagan. Oo, sa mga misit na po. Pembala, ang tubag yung tigmo kay Galon, Jub-Jub ng Cordoba. Computer! Wap, aga po. Long, akong tubag. Sa imong tigmo, Odlot sa Lobby.

Awa pa kaya po'y nagka sakto ang tubag. Long akong tubag. Anang imong digmo. Pis-pis sa langgam. Direta may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang King Bohol. Mayong adlaw sir, magpablatter ko sir. Unsa-unsa? Magpablatter ko. Unsa may ipablatter ni mo? Ato mga isang adlaw sir, gilab niya akong kwintas. Mahal na bagay ito, 120 mil to? Among dupina? Dupita? Diaras kanto unahan sir. Pila to'y palit ni mo? 120 mil sir. Di po kong muto, anay. Anong di makamuto, sir? Ingo na kong tao kayo at sumira ko ni daw at iprendes po siya. Tao din ni sir ang naglabli. Mot-mot lugar to siya. Na mot-mot lugar to siya.

0: tulong. Ang tubag anang imo ang tigmo. Ang tubag ana longkay. Unggoy. Oy, ang unggoy. Ikaduha ang ligaw-lingaw zero. O, jam mo ba, jam? O, kapabot na migal lang usap para makompleto, ha? Ah, jam mo, ha? Akong tubag. Long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Kawayan. Piyuto. Uap, agi po. Ang tubag long anang imong tigmo. Ang tubag anak kay Pispis nga po. Wap, aga po ba? Aga, ang akong tumaglaw. Anang imong atig mo. Ang tubag anak kay Bagol. Piyotor. Wa ay pagyapon mga kurima. Aga, akong tumag along sa imong tigmo. Kawa man along. Wah, ipag-iapon. Wah, ipag-iapon ng kawa. Og balaw akong tubag anang imuang tigmo. Ang tubag anak kay Daro. Oh, nadi gamay unya mudak ko nang Daro. Akong tumaglong. Odlot sa otanon or mga tanom. Jeff daw may galas bugo. Kumusta mga taga bugo? Ha? Mayong pagpaminaw. Og akong tumag long anang tigmo ni mo kay Iring. Ising, ha? Ising. Wap, agi po. Og balong tubag anang tigmo ni mo. Ha? Ang tubag sa imong tigmo balong kay Piso ka. Ap kompyuto. Wap agi hapo. Og ang akong tubag long sa tigmo ni mo. Akong tubag anak kay nagampo. Wadungga midungo. Ay, sa kinangampo karon ba'y paduol-duol na kaya po sluwag ko. Paduol na kaya sluwag ba? Oh, ampo ka, layo ka sluwag ha. Hello. Well, pag-iapon mga kurma. Og balong. Ang akong at tubag anak kay Pungango. Wa ay pag-iapon. Dirito Miguel, last line pang pasiaw. Gikan daw kang James may galas bugo. Kinis balong may gala nga nagkaon nga mukaon nga way sudan. Bayhin? Oh. Ito na yung mukaon tag way sudan. Ay? Kaya maayo ka niya? Ingal lang may balong. Pagkaon kayo magsulting og sudan. Ah, oh, sige bay, sige bay. Muhungit na ko bay. Paksiyo nga bangus.
1: Ah, mia. Mia kayo eh.
0: Tawad-tawad.
1: Agay, agay, agay, agay.
0: Agay, agay. Huwag man ka magsababay nga tunukon mo itong bangos din.
1: Gipak siya. Natunok ko eh.
0: Napoy una na. Oh, ang sabot po nila, kada hungit yun. Huh? Pero meron hungit, kaldirita.
1: Ami ay.
0: Ikadua, baklay. Ikadulo, litsong baboy.
1: Kana, lamig it kaya.
0: Pagka, mungit na pagkubay. Ah, hurot ni mong litsong baboy, usto ka buo. Long akong tubag. Anang imong tigmo kay itoy manalong. Ah, itoy yun. Pew-tour. Pag-iapon, humaylong. Ikan daw kang ruli. Buhol. Kumusta mga taga buhol? Wa ay pag-iapon mga kurimaw. Og uway manalong. Oh, gikan daw kang Jun. Si Kihur. Piyotor. Wap agabo. Og lang tubag na ko. Ah, anang tigmo ni mo. Oh. Anak sa kabaw. Masa ito'y? Ito'y sa kabaw na iyo. Og onya, masaligan. Akong tubag. Balong sa imuang tigmo. Kalbasa. Piyotor. Okay, Jolita Miguel, sa tuang nasayod ba ka mo? Nasayod ba mo mga silingan? Humans glow in the dark. Musiga dito may gala sa ngit-ngit, no? Ano nata sa ngit-ngit ba? O musiga tatanaon. But our eyes aren't able to see it. Oh. Musiga dito may gala mo, mugluta sa dark, pero di na makitaan sa atong mga mata.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong bitimo saka din ko gusto nga maghimsin ko kay mga para sa ibang nga gapaliton sa butika kay nadlok lagi ko so pagpaminaw aning sa sincerely at si Arlene dagan man tayo og mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer man sa bakson og UAID akong gitari so muna kini ang gimintin og dagan gyud sing salamat lang at si Arlene sa iyang plada so si Dina Adriano
0: kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga lang sa doang. Pagpinag-uban mga kurmaw. Long akong tubag. Anang imong tigmo. Ayan, odlot sa kawayan. Oh, gikan daw may gala kang Mumoy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Again, akong tumaglong kawayan gap. Okay, dito may gala sa line pang Pasiaw. Gikan daw kang Buning, Dumagiti. Kinis balo nga bata, may gala anak ni Henry. Naa sila na Prince Highway. Tanaw niya ang dagkong sakyanan, hiniki managan. O niya ang kutsi, may gala, purting kusuga.
6: Tay, oh, tanawang itong gamay kita yun, purting kusuga mo dagan tayo. Kung nang dagkong hinay kayo.
5: Oh, gamay na sa dung, pero kusog na kayo na mudagan.
6: Tay, oh, kusog kayo mudagan, samot na tiyalig mudako na tayo, no? Ito ni Agi, mga kusog kayo gamay. Inigda ko ato, masamot, nagmas kusog. Mudagan tumuha nga to. Gamay pa gani. Gamay pa gani, bay. Hello. Tamot na muda ko, lo. Mas kuso pa itong mudagan, lo. Okay, balong, tumahag na ko. Ah, anang imong? Ayan, tig mo. Ang tubag, anak balong kay. Kawayan. Iyo to. Aga, ang tubag. Balong sa imong tigmo. Ayan. Okay, tubag anak kay. Okay, tubag anak balong kay. Bunga saging. Computer. Uwa paghihapon. Aga, tubag anak long kawayan. Diyan pag yod long, tubag na ko na kay Bagakay. Okay, kisom ni. Kung saan siya? Loreto Kagasikihur. O Bagakay doon yung tubag, mga salingan. May ato ni Leo's computer, Bagakay Compiuto. Ito ara, Bagakay. Okay, ang kawayan, di makina mo dungo, yod. Ang Bagakay, ganyan ba? Ang tumulang yod, naagis yod. Dagtong tubag, Bagakay. Isan eh. Loreto ng Sikihur. May ato ng testing ng Sikihur na po di ba? Ayaw! Muring ba? Dugay man. Ito nga. Oh. Time sa. Ha? Nga nung limon mo. Okay. Hello!
7: Hello.
6: Oy.
7: Good morning.
6: Okay. Huwag man din ako maong dito may gala sa konsol. Loreto Kagas, di ba?
7: Kagaes.
6: Yung Kagas na Loreto Kagaes ng Sikihor, ne?
7: Yes, sir.
6: Oh. Ito ba kastig mo ni Kurimaw ng balong na ko?
7: Yes, sir. Tubag ko, tubag.
6: Ah, tubag. Daw ka, bay? Ha? Ha?
7: Salamat kayo.
6: Okay. Okay, Loreto, pabuta ang padala, Loreto, ha?
7: Sige, thank you.
6: Okay, sige. Sabi nyo, Kagas, Kagais. Ang Kagais. Kagais. Ay, mga taga-Sikihor. Ay, didaog na po ito si Kihor. Oh, gapon yung si saon na si Kihor Bohol, Cebu. Basi sorry, Bogol na po di ba? Katapos ang ibili, may galas ko rin mao, uno. Ah, kompleto na ako ate oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salones na sapon og Happy Weekend!
8: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
13: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
12: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
14: anak.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito ang sermandit. Gisul na yan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi eh. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi yung sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon kagamit na, which is bulan kapi na. Nana pa lang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
10: Ako si Ima, si Noy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulay ang gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa ko ang paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa ko matulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
5: mabibili sa mga butika.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ko si Ima Tinoy Dalarama nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Ako

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first ang gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako gano'y suon, nung gamit na siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi, pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, lamin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan makaya akong paminaw, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy! Kuhat ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Timeout na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot ay anak marino?
8: Unya, unya. Magbayad ta anak karatuig, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento?
9: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari? Interesado ko makuha sa bug share, Mari.
9: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mahigala, kumusta? Welcome sa Tolomanon Democracy in Action. Kini na usap inyong higala sa kanginan si Bob Galero magiguban kaninyo sod sa 30 minutos nga maghisgot na sukita sa mga katikaran din sa atong lalawigan o sa atong nasod nga Pilipinon. Adlaw kita karon nga Sabado, Hunyo 6, 2026. Welcome sa Tolomanon Democracy in Action. At ikaw ba sa Borga Center si Engineer o Barangay Kagawad sa Dao, Jiri Kahis. Kini atong programa gitagal sab kini ginabuhi sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alturas Mall. All in one store, naimutang kini dinis Dakbayan sa Tagbilaran. Mapalit ninyo at tanan yung panginanglan sa kusina o guban pa. Busa pag-shopping kamodya sa Island City Mall, Plaza Marcela o Alturas Mall. Para sa inyong mga construction materials, dalikyat lang mo diha sa People's Lumber Corporation na himutang sa dalan G. Miguel Paras at bang sa Celestino Galliares Memorial Hospital. Na diha itong mga maibabiho na itong mga sales ladies na itong sangay diha si Bobby Oy. Barato lamang ang ilang mga construction materials. Para sa inyong mga big shop products, cakes, guban pa, matubag ka na diha sa Park & Go Big Shop. Doon ay mga tindahan ni Nis Dakbay sa Tagbilaran, Kalungsuras, Bohol, Luzon, Visayas o Mindanao. Park & Go Big Shop. Para sa inyong mga dekalidad ng mga bidisina, mga vitamins o mga personal hygiene, dalikyat na mo diha sa Kalapi Butika ng Bayan. Naimutang sa dalan na Miguel Paras Kilid sa may Binting Street at bang sa Galliares Hospital. Doon ay sangang butika dito sa dalan G. Clarin sa Yukon Building sa may iskina sa Holy Name University. Doon ay tinanusab diri sa CPG East Avenue at bang sa Ace Medical Center. Doon ay bago pang kibrihan nga sangang tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diri sa dalan Galliari Street at bang kini sa Ramiro Medical Hospital. O atangin ninyo karong Lunes, Pizza Otso, muabli ang sangang butika sa Kalapi ng Bayan diya sa City Square ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ato sa Tibayaon din he. Ato ang mga amigo mga konsyales. Si Majority Floor Leader Jose Floro Plongplong Rinca. Councilor Tim Butalid. Idi Borja o si Kani Konsyal. Jonas Ribilcatso, maing hapon diya kaninyo. Ato sa bisyat, ato ni si Roger Galio Kanta Tangkawan, mapahuli nini sa katigbian kay off duty na siya. Partner, dandahan lang. Mga ison, atong tipsingan kining kaguliyang dito Senado. Kay ni atong nilabay nga simana, ang grupo sa Minority Bloc led by Senator Tito Soto ni salida dito sa Congress, gideclare nila ang tanang committees nga vacant o ga-elect sila o interim president sa Senate, acting Senate President nga si Senator Gatchalian. Ilang deklaran nga bika ng tanang mga committees. Ang ilang baruganan gibase kini sa 1935 Philippine Constitution. Okay. Niatong 1949 ang Senate President nga si Jose Abilino ni walk out ni dito sa hall sa Senate. Dala niya ang iyahang mga kalyado nga mga senador. Kay kini si kadto si Senate President Jose Abilino, gaato bang katog kaso nga corruption. So ni walk out siya. Dala ang iyang mga loyalist nga mga senador. Ang nahimilin dito kadtong 12 ka mga senators. By the way, 24 ka senator sila, ang usa ka senador went abroad dito sa Amerika. So 23 sila present. So 23, ang 11 appeal si Senate President Abilino ni walk out. 12 ang naimilin. So ang 12 remaining senators dito sa Senado, led by Senator Jesus Cuenco, Senator Mario Jesus Cuenco, dear at the Senate, gapili sila, ga-elect sila presidente, Senate President. Henceforth, si Senator Mario Jesus Cuenco maoy napili nga Senate President in lieu of Jose Abilino. O sa may gihimo ni ousted the president sa Senate nga si Jose Abilino, ni petition siya dito Supreme Court. Iyang gi-question ang quorum. Gi-question quorum niya. Ang Supreme Court handed down a decision. Gi-decisionan sa Supreme Court nga there was illegal quorum. In other words, ang pagpalagpot ni Senate President Jose Abilino is legal. Okay? So kining Cuenco doctrine, usa kini ka landmark decision sa Supreme Court. Mao ni baraha gigunitan sa minority black led senators nga si Tito Soto nga ga-elect sila o acting president nga si Win Gatchalian. Siya mo ini-initiate sa otiking. Gideclare tanang committees nga vacant. Og adunay mga powerful committees nga dunay chairman. Let us say, for example, Blue Ribbon Committee. Ang gi tudlo ni Win Gatchalian nga mao'y chairman sa Blue Ribbon Committee, mao si Senator Erwin Tulpo. Okay. Now, ang majority-led senators, ang majority black senators led by Senate President Alan Peter Cayetano invoke the 1987 Constitution. Mao ni baraha gigunita ni Senate President Alan Peter Cayetano that he still remain as legal duly elected Senate President. Okay. Atong himay-himayon kining narratives sa 1987 Constitution. Constitution. Ngano nga gi-invoke kini ni Senate President Alan Peter Cayetano that he still legal duly elected Senate President. Okay. Matod pa sa 1987 Philippine Constitution nga ang quorum sa Senado nag-require kini sa majority of all members sa 24 ka mga senador nga the absolute majority is 13. Absolute majority ang 13 ka mga senador. Doon na ay jurisprudence ang Supreme Court nini. Nga matod pa sa jurisprudence sa Supreme Court base sa 1987 Philippine Constitution, nagkana yun. Supreme Court jurisprudence allows quorum computed based on members functionally capable of attending. Kinira pasabot nga ang jurisprudence sa Supreme Court nagtugot sa quorum nga computon ang competition base kini sa mga membro nga gatrabaho actively functioning mga igsoon. Article 6 Section Article 6 sa 1987 Constitution explicitly states, quote, a majority of its house shall constitute a quorum to do business. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent members in such manner and under such penalties as such house any provide, unquote. Obo sa Article 6 sa 1987 Constitution, explicit meaning wanilain pa nga mga majority nga membro sa Senate mao kini ang gambalay sa quorum nga maka transact sila business mag-treat sila mga balaod nun dito. But apan ang gamay lamang ang mga membro sa Senado i-adjourn nila sa matag adlaw nga tanan og pirmi silang gamay ra nga membro sa Senate og ilang i-compel meaning kadtong mga senador nga absent by operation of law nga tuon to sila huy tambong mo dire kinsa may mo who will do this task ang office of the sergeant at arms, nga kini sila maoy gitagag authority, pagpangita sa mga miyembro sa Senate aron patambungon sa sesyon. If they will ignore, mahimo silang ipadakop o pamtangan sa silot mga ison. So, amon eh, kung gamay lang ka mga senadores na sa session hall, mahimo mag-adjourn sila day by day, mga ison. Although, doon ay interpretation alongside ang Integrated Bar of the Philippines. Matod pa sa interpretation sa Integrated Bar of the Philippines, electing, quote, electing or removing a Senate President often requires an absolute majority of 13 regardless of attendance, unquote. Mausap na ang interpretation sa Integrated Bar of the Philippines. Nga, kung patiran man, palayason man o pulihan ang Senate President sa Senate, gikinahanglan gyud nga dunay absolute. Absolute why? Kuskus balungos. 3 yud ka membro nga mga senador ang buto kuhaon. So maon ni magkaisunan ang baraha ni Senate President Alan Peter Cayetano. So mao ni karon makaisuna ang deadlock di sa Senado nato karon. Mga igsoon, ang burden karon naa sa grupo ni Senator Win Gatchalian. 12 man sila, sir. So, dili nila ma-unset, dili nila mapatiran si Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, 11 na sila. Pero ni Balingbing, ni Balingbing si Sis Escudero. Despite of the fact nga ang Win Gatchalian team o group acquired Sis Escudero, dili paghihapon sila maka-unseat, makapahawa ni Senate President Alan Peter Cayetano because there is lacking of one. O makakuha sila ang grupo ni Win Gatchalian o another senator diri sa grupo ni Alan Cayetano, Alan Peter Cayetano. That's it. Pwede na patira nila si Senate President Cayetano. But for as long as dosira sila, di kanat doso. Base sa jurisprudence sa Philippine Constitution sa 1987 Philippine Constitution. Huwag imong tanahon, ang title pa lamang gigunita ni Win Gatchalian, acting president pa siya, sir. Acting president. Meaning, dili pa gud nila makuha ang presidency. Unless, as I said, mapirate nila ang usa ka senador sa pundok ni Peter Cayetano. So, mo na din makiigsunan. Unsa mahimoon sa pundok ni Win Gatsalian. They have to go to the Supreme Court. And let it be the Supreme Court. Lay down their predicate. Pero kini makiigsunan, doon ay mga legal experts na ganayon. Sakyan na to sila. Nga og i-challenge ni dito sa ni Win Gatsalian dito sa Supreme Court. Dako ang tendency nga ibalik ilabay balik Supreme Court hoy kamo mag kamuray mag-settle diha because of equal branches in government. Di mapakialam ang Supreme Court. Inyo na na. Ha? Inyo na na. Kamu sabot-sabot niya. Hibaw ta, nga doon ay three branches of government. Executive, legislative, and judiciary. So, manis strong probabilities nga og mo petition siya umupile siya og what you call this kuwaranto whatever dito Supreme Court, it will be thrown back to the Senate. Kamo ni pagsabot-sabot diya mga lawyers, ha, inyo nang pungsyon diya. So, manay mga mahitabo niya. Mangigson. Nga naman nga, naing-ani man yung sitwasyon ni. Usa sa ito nakita niya. Nga dili gusto kining minority block. Nga ang Pandora box sa ghost blood control scam mablihan. Di ba? Di ba pag take over ni Senate President Peter Cayetano? He laid down his predicate na kinahanglan nga ang Blue Ribbon Committee chaired by Senator Pia Cayetano will open the blood control controversy. Og tagon ang mga 18 ex-marines aron diha sa Blue Ribbon Committee, ilang iladan ang tanang nahibaw-an nila relative sa malita-malita. So, naitabog yun. Despite sa mga diskarte sa Obama ng isas gobyerno nga sirhan ang sinalo, ni order si Gatsalian nga dili ipagamit ang plenary mga empleyado sa Senate, mga igson, sirhan o work at home for the reason nga dili makunbin sa majority block led by Senator Cayetano that the Blue Ribbon Committee will conduct the hearing. So, mga naman kay Sunan, mamanito yun. Nga nung ilag yun ang bikil-bikil niya. So, Seneta Bo, nayag-yag ng tanan. Ang tanang mga expose sa mga Marines, daghan ka iyong mga pangan. sa mga lawmakers, Congress, o diri sa Senado. Doon na pa'y tagabalakan niyang. So, daghan kayong nalipay ng mga Pilipinon. Nga di ay, maudin ay nagpangitabo. Malita, malita. Unya ra ba? Doon na yung mga resibo. Ha? Helicopter isakyan. Gikargahan. Gipangsakay mga bulletproof ng mga sakyanan. Gideliver. Ngadto sa mga danggo ng mga officials gobyerno. Mao na isipyat ni Ping Lacson, mga Ikson. Mao na isipyat ni Tito Soto during his presidency sa Senado. Klaro kayo ang ilang motive. Nga dili sila mutats sa flood control scandal. Dili sal gusto nga mablihan ang Pandora box. We did narratives from the 18 Marines. Nahimo ba na ni Ping Lacson? No, sir. Unsay rason? Very obvious. Nga dili mualis ngaw ang mga kabuang giunsa pagkarate ang buhis sa mga Pilipinhon that involves trillions and trillions of pesos. Ah, kay di ay dunay mga miyembro sa Senado nga gidiliberan og malita sa mga Marines. Klaro kayo, mga Igsoon. Gihimo nilang tanan. Gidali-dali nila. Gilukba nila ang pag-takeover nila ni Win Gatsalian. Murato'y tuyo nila. Nga magpili og acting president, giguba nila ang chairmanship, membership sa mga different powerful committees. Paghuman, adjourn. Usaray motive nila. Di ba? To change the leadership kunuhay sa Senate. Ni order pas Gatsalian nga work from home. Di ilipagamit ang tanang mga kagamitan sa Senado. Gididaan ang tanang mga rank and file sa Senate. Nga mo attend og dunay ipursu as what promised by Senate President Alan Peter Cayetano that the Blue Ribbon Committee will proceed its scheduled hearing. In fact, ila pang gibitar si speaker, former speaker Romualdez. Ang taga DOJ ilang gibitar. Wa mo tunga. And very obvious. Only the 18 Marines. Ila pang gilisod-lisod makasod dito. So mana diha makaiso obvious kayo. Dili gusto ang Blue Ribbon Committee headed by Lacson nga moatubang ang mga 18 Marines. Buat na magtuo, bitaw nga himuon nila na. Buat na magtuo. So we are happy indeed nga ang Senate led by President Alan Peter Cayetano as remained president in booking the 1987 Philippine Constitution nga nakatubang ragyon ang mga Philippine Marines. Soma na na makaigsunan. Sagdin na lang na si kuan, kana si Sis Escudero. Kay tango-tango magini siya. Di ba? Tango-tango na siya. Atong gikabiliban kana si Jingo Estrada. Despite of intensive pressure and yet was a surrender. Ni surrender siya dito sa CIDG. Gapaposa siya without fear of contradiction. He has to peace the music. In fact, he plead not guilty dito sa Sidingan Bayan. Meaning, he has to face this legal challenge in his life. Unlike sa uban diha nga nahadlok. Ah, nahadlok mga ison. So, tanaw na ito ni kini si Senator Erwin Tolpo. Labi-labis pagkabanaan. Erwin Tolpo. Nga iya dang ipatawag ang 18 Marines karong Lunes sa Blue Ribbon Committee. Iyaw dang kwilyuan na si Senator Senate President Alan Peter Cayetano paghamugiro. Ha? Ngano pa mangi ngaw-ngaw pa nimo kwilyo eh. Dito da Senate magkita mo dito. Ha? Imo siyang kwilyuan? Kay usaka sa gi tununan og malita as alleged as claim by the 18 Marines. Na silang ila man gi plantada ni atong committee hearing. Ila na nga allegation base sa ilang joint affidavit. Kini man kung sapa nga banha ba? Ang tubig nga banha samaan, meaning mabaw. But, kung ang agos sa tubig, pirting mingawa, nagpasabot nga laom, kana nga suba. Mara ni si Erwin Tolpo. Ah, ipanundog bitan ang sinit niya og gatubang sa microphone ba? Ah, so, mara din makiksunan. Patawag ng 18 Marines kisa patong uban. But I am certain, my personal perspective, 18 Marines will not show up on Monday sa invitation ni Erwin Tolpo nga kasamtangan kunuhay nga sa chairman sa Blue Ribbon Committee. Why? Why should the 18 Marines will show up on Monday, per invitation of Erwin Tolpo. Sanglit, ang Senate Presidency kang Alan Peter Cayetano paman. So there is no room nga ilang tabungan na. The only attends hearing sa Blue Ribbon under the baton of Senator, Senate President Alan Peter Cayetano. At huwa to ni si Erwin Tolpo. Kaya iyaw nang ipadakop kining 18 Marines. Litas eh, on Monday. Oras de peligro na. Mayong gabi, mayong atong gabar sa Taburga Center, si Engineer Jerry Caes, huwag sa mas nandan. Kining inyong hinggalas kahanginan, si Bob Galero Maganayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless us all.
1: Maugad to ang kulumanon, Democracy in Action ug saksak sinagol hangtod sa sunod natong panagbagat sa kahanginan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magdok na plema. Afford ba? Afford ba?
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pud ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
11: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inako og palit. Ug asa siya mapalit. Kay sa permiro pag inom, maayo man siya mundong nagsigisigi na yung inom sa Immuni Plus. Maglain imong pamati, maglain imong tudunlan. Mo inom ra kag Immuni Plus, okay na dayon. Wa na dayon siya. Ako jud ang gi-recommend nila nga sulayin ninyo ang Immuni Plus kay maayo jud siya kayo. Katong wala pa maka inom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo PCO ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni Plus.

0: Genie Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Strong Sauna!
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
17: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasalala.

0: Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy! Wata ko!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan!
15: Strong sa una!
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi damot at hindi dapat gamitin pa.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
1: Way balinay, DYRD kanunay.
0: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong
6: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Mocha Frap for...
9: Aray! Sakit na ng katawan ko.
8: Wait lang sa orders po!
10: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
14: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3? Drico Believe.
15: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
16: Lahi na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
17: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
18: Hi, miss. Gandang araw.
16: Lahi ra.
17: Myra girl good.
16: Ikaw sad.
17: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suwayin na.
19: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
20: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
21: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
22: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
23: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
24: Alagang Unilab yan.
12: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Peak!

0: Village Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, malihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinsay ngalan nato, sir?
10: Paul Mercado, diyan ni sir.
9: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
10: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabisod kayo, sir. DTX500.
11: DTX500. Mapalit sa mga butika.
12: Ang DTX500 mapalit sa PAS Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
13: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Problema! Ikaw

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sauna.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ako nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kaya namon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mayong gabi kay natong tanan. Welcome sa atong programa sa kapulisan. Ang kapulisan karon. Mga igsunigala, adlaw karon nga Sabado, pitsa 30 sa susamang takna sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Sa dili pa nato sugdan ang atong mga mainit nga hisgutanan karong gabi una, ma'am and master, no? Tuwa sang pasalamatan ang mga nagdumala niining programa ha. Station DYRD with a station general manager Sir Peter De Haresco. Og sa atong kauban sa Pikas Lawak, Sir Gilbert Tulop, sir. Mayong gabi di ha, no? Og sa atong amahan sa kwerpo sa kapulisan sa Bohol Police Provincial Office, Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr. Sir, mayong gabi sa imuha. Magandang gabi po sa iyo, sir. Og sa atong Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Jodimar F. Bonilla, sir. Og sa ato usab na Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Jomar S. Pumarejo, sir. Og syempre, sa atong aktibo nga hepe sa Police Community Affairs Development Unit, mga igsunigala, kun Picado, Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, sir. Maadong gabi idaha, sir, no? Og sa tanang mga officials sa Bohol Police Provincial Officers and Moms, maadong gabi eh. Og usab sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, mapalokal man kini o gawas sa nasod. Dili usab nato kalimtan ang atong amahan sa lalawigan sa Bohol. Walay lain mga igsunigala kundi ang atong kugihan nga gobernador Aristotle Aris Aumentado. Og of course, kapikas sa iyang kinabuhi na kugihan usab kayo si Congresswoman Maria Vanessa Vanvan Aumentado. Og sa ato usab na mayor ning Dakbayan sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Of course, og sa iyang bana nga atong First District Congressman, Congressman Bamba Yap. Mayong gabi, sir and ma'am. Og sa atong mga kugihang mga fisherman, no, nga nanagat karon bisag gabi na, no, nagpahipi din ha, naminaw ka na to. Og sa atong mga farmers nga nagpahuway na niya mga igsunong migala nga naghigda-higda na niya pa nagpaabot silang katulog ngon naminaw sa tuwa karon, no. Og sa atong mga sanitarian engineers kanang mga nanghinlo diha sa plaza kanang na din na tig-atiman sa atong plaza silhig din ha mga igsunong migala kaninyong tanan, no, maayong gabi kaninyo, malipayong gabi kaninyong tanan. Og of course sa atong mga suking tigpaminaw sa ining programa kaninyong tanan, maadyong gabi, no. Of course, og usab sa akong mga kaigsoon ng Muslim nga na diha nagpahipi po, naminaw ka na to karon, no, kaninyong tanan, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nga kung sa ato pa ang kalinaw o kaluoy o panalangin sa Ginoo, maana kaninyong tanan. Of course, mga igsoon ng mga igala, niya na usap kita sa atong pinalanggang programa, ang kapulisan karun. Usa ka tinud-anay nga plataporma nga naglatid sa mga kalihukan, tinguha og serbisyo sa atong kapulisan alang sa katawhan. Dinhi inyong madungog ang mga isyong may kalabutan sa kalinaw ug kaluwasan. Gikan mismo sa tinubdan ang PNP Bohol or PNP Bohol Police Provincial Office. Kauban ninyo ang inyong anchorman, Police Staff Sergeant Avenido, o nailhan sa Facebook page na Igsoong Pulis. Sa usa na usab kagabi nga puno sa impormasyon og serbisyo. All right. So mga igsoon magigala, nasa ko ang right side, no? Atong ila-ila sila, no? Ato silang pasagdan, silang kaugalingon nga magila-ila, no? Sila mo ay mubutyag, musibya sa ilahang pangalan o pagtimbaya usab sa atong mga suking tagpaminaw. Arita mag-una sa pinakagwapo, no? Ang police executive master sergeant, no? Atong bisita din mga Edson Mayigala, gikan kini sa Maribohok Municipal Police Station, no? At tanawan ninyo mga Edson, murag smile po mga gamay na, no? Mga smiling kayo naman din mga Edson. So, Master, palihog ko, ila-ila sa iyong kaglingon, timbaya, no? Sa iyong pamilya o sa atong mga suking tigpaminaw. Go ahead, Master. Okay.
2: Mayang gabi kanatong tanan sa tigpaminaw sa DYRD. Ako si Ferenc Francisco Canales, mo'y deputy sa Maribohok Police Station. Magtimbaya ko sa akong asawa nga si Presine Canales mayong gabi.
1: Mayong gabi, yeah, ma'am. No, of course, ato doon ang timbayaon ng atong asawa. Ngayon, mangita, magina, no? Imong anak.
2: O sa akong mga anak, tulo ka anak. Mabay. Wow. Sige. Di na lang ako ikuha ng mga pangalan.
1: Okay, importante.
2: Salamat kayo. Oh. Sa labing mayang gabi sa listeners, aning programa sa DYRD.
1: Wow, so murag pino kayong mga kung ano. Pino kayong mga lingwahe ni si Master Magigson Mugigala. So, of course, thank you, Master. Alhamdulillah. Now, karon na ito paminahon ng usa sa pinagabagtik na sa chief PCR, no? Ang HIPE o chief sa PCR o Police Community Relation sa Maribohok Municipal Police Station. Go ahead, ma'am.
3: Una sa tanan, no? Maadyong gabi sa tanang tigpaminaw aning atong programa. Ilabi na sa atong amahan sa kapulisan sa probinsya sa Bohol.
1: Yes.
3: Nga si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., sir. Mm-mm. Maadyong gabi. Sa amang supportive o buutan ng amahan sa lungsod sa Maribohok, nga si Honorable Engineer Jonathan Jojo Rojas. Sa among buutan nga busy Mayor Honorable Engineer Emilio Boyet Castilla og sa tanang konsehales sa lungsod sa Maribohok. Og dili jud nako kalimtan ang among gwapo,
1: wow,
3: buutan og kugihan nga hepe sa Maribohok Police Station nga si Police Captain Robert Gomez Juban nga nagselebrar karon sa iyang adlawng natawhan.
1: Wow, pagka-timing, sir.
3: Yes, happy birthday, sir.
1: Juman, no?
3: Ug sa akong pamilya nga naminaw karong gabi una, labi na sa akong Paris nga si Police Staff Sergeant Devin John Putian. Maadyong gabi diha diay. Ug sa akong mga anak. Ug maoro man siguro to, ako diay si Police Staff Sergeant Diana Faye Putian, usa ka PCR PNCO sa lungsod sa Maribohok Police Station. Daghang salamat.
1: Oh, wow. So atong nadungog, no? Si Police Security Sergeant Master Sergeant ang ilahang deputy. Deputy mga igsunong mga higala o ang ato ang PCR PNCO mga igsunong mga higala. Thank you ninyo duha, ma'am, no? So before tamo proceed, ma'am and master, tugutis ako, no, sa pagsibya nining mga pipila ka mga accomplishments sa tuang sa Bohol Police Provincial Office. All right. So mga igsunong mga igala, ubo sa ligon nga pagdumala sa atong hanangdong provincial director sa Bohol Police Provincial Office, si Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., mas gipahugtan pa sa inyong kapulisan ang pagtuman sa Safer Cities Initiative. Kini aron masiguro ang kaapsay, kalinaw ug seguridad sa matagbulanon. Pinaagi sa walay hunong og 24/7, no, 24/7 mga igsunong mga igala nga pagrobing og operasyon sa atong mga field units gikan sa Mayo 25 hangtod Mayo 31, 2026, mitala og dakong kalampusan ng atong kapulisan batok sa mga malapason sa balaod. Aniya, kinatibok ang datos sa mga nadakpan og naisyuhan og citation tickets sa tibuok probinsya tungod sa paglapas sa mga lokal nga ordinansa. Arita magsugod mga igsoon sa traffic ordinances, no? Naguna sa listahan ang 1,000 tulo kagatos og

0: og bili sa BPPO sa espiritual nga aspeto sa pagpalambo sa kapulisan og nagpakita sa kahinungdanon sa lig-on nga panag-uban tali sa PNP og religious sector. Labaw sa tanan, mga igsoon, may gala kini usa ka tataw nga pagpamalandong sa core values sa PNP, core values sa PNP nga makadiyos. Diin gipalig-on ang kultura sa integridad, pagrespeto o pagserbisyo nga adunay kahadlok sa paghigugma sa Ginoo. Kaya ang luwas nga komunidad, mga igsoon, nagsugod sa usa ka pulis nga adunay malumo nga kasing-kasing alang sa labawng magagagahom. Mga igsoon, may gala mao kana ang dugang nga taho dinhi sa ang kapulisan karoon. Mga igsoon, ang mga igala, atong tanawon kining atong mga suking tigpaminaw dire, no? Mga kaning nasa atong live atong basahon ni sila pagtimbayaon kini kinsa man ni sila, ha? Okay, all right. Kini si Linlin Yang, si Police Master Sergeant Jola, no? Kanimo ma'am ayong gabi ingon siya dire nga maadong gabi sir and ma'am watching from Picado office. Oy, grabe ha. Oh, si gabi na trabaho ni. Way, way ko atong igsoon, no? So, saludo mi sa imuhang pagkakugihan, Ma'am Jola. Alright, kanipo si Bravo Coys. No? Bravo Coys, kanimo, ingon siya diri. Good evening, sir. Alright, good evening po kanimo. No? Bravo Coys, amping diha. No? Hinaot nga na ka. Kanunay, sa kabaskog si mong lawas, mayang pangunahuna o pagsuporta sa imuhang pamilya kung ikaw minyo. No? So, i-share kining atong live karon mga igsoon may gala, para daghan nga masayod, makabalo sa mga updates, labi na sa maribuhok, no? Mga igsoon. Alright! Kay ato ang balikan kining atong mga igsoon nga nadir eh. Yan, naginamihinam na gano'n sila sa pagsibya, no? Pag-report niya sa inyo, ha? Sa mga kalihukan sa ilahang lungsod. Now, Master and Ma'am, kumusta ang atong lungsod sa maribuhok?
1: Ang maribuhok ko din noon, linaw ang sitwasyon sa ato ang bisan order nga to, walay problema. May ginagmayra siguro kining mga kuan lang hubog-hubog. Nanaratong sa Maribok Police Station ang amuang mga response. Na yung mga responding nga kuan kining mga tao nga wa na iling tao inana. Mara, ginagbayra.
0: Ginagbayra, mingaw ra. Mingaw ra sa Maribok. Ang ato ang peace and order diha. Okay ra, kumusta man?
1: Okay ra, maayo ra. Oh. Manageable ra sa police. O, tabang po sa mga community. Sa mga tanod, o mga, kining mga kuan sa kadabaranggayan.
0: So, dinanaan sa inyo ha, lig-on ra ang ato ang police visibility diha.
1: No? Oh, nami kuan visibility diha matag adlaw yun na amo ang patrol o amo ang vet patroller o kining amo ang motor. Ay routine na yun na namong magtuyok-tuyok sa Maribuhok sa Maribuhok tibok diha sa Maribuhok.
0: All right.
1: Kanarang
0: so nindot pod no kay ang inyohang komunidad cooperate pod kayo.
1: Oh, cooperate ra pod.
0: Labi na nga tong mga tano diha mga kabarangayan, no?
2: Yes, labi na ito ang LGU.
0: Ah, LGU po. Oh, of course, no. Okay, kay mo ka. Kay mo ka ning ato ang panarbaho dapat sutang mangayo gigtabang sa mga LGU kay yes. Matud palagi sa usa sa mga atong kabaro na di ko no dagan lagi ko no patrol og way. Way gasolina. Tama na lang sila no. Dako kay tag pasalamat na nila na naagyud sila kanunay nagpaluyo sa ato ang panarbaho para yes. Paghatag sa kapsay o kalinaw sa ato ang area of responsibility. Oh, all right. Kumusta ang kwan diha? Murag mag diha sa inyo ha. Murag lapad diha o dako ang dalan, no? Kumusta man ang traffic accidents diha?
2: Mostly maogyo na yung problema nga mahitabo diha sa Maribok. Chief kaning traffic accident kay tungod sa kataas sa National Highway gikan sa Barangay Lingkod padung atong Barangay Punta Cross. So taas puro kuan gyud siya na? National Highway gyud na siya.
0: Ana gyud mga Ginoo. Yes. Ang laga taga Sikan District, Aray, oh, anak ha? Yun. Ayun, oh, karong gabi, yun. Anak po ko agi. Muli mag-orita sa amo. Uli ko. Layong itong ato ha. Yeah. Tumatas layong dapit. So, anak ko, tiki agi di ha. Nindot sa agian kay ang dalan ba?
2: Simentado gitpon.
0: Oh, simentado niya. Tungod sa kalami sa dalan, mura po kag magpiyong-piyong po nung. Oh, no?
2: Kasagaran.
0: Manay kasagaran.
2: Tinti, may tabo.
0: Mm. Okay, okay. Kanang nay diha, kumusta ang mga nabay mga mag-drive-drive diha nga mga batanon, mga bata pa?
2: Naa jud daghan. Minor age. Di jud na malikayan, chief. Naa gyud na sa kumbari buhok.
0: Ah. Oh, mga batan-o no. Kusog ra mag isa mag banking.
2: Mao gina problema mo ni kasagaran i-report bitaw na mo sa police station sa mga katawhan. Kaning kusog magpadagan. Nya labi nang ilang mga motor mga kusog ayog
0: tingog.
2: Saba. Oh, kana saba ang ilang
0: kwan. Oh, mao na nga dakpon gyud no.
2: Apil gud na siya sa citation.
0: O kag kaning mga bata, bawal gyud na sila mag-drive kanang mga minor de edad, no? Bawalan gyud na sila pag-drive niya na. Ngano man? Tungod kay usa sa pinakabagtik na na rason nganong gibawalan na nila, no? Kanang ay nganong gibawal na siya tungod kay wala pa siya ay sakto nga decision making, di ba? Halimbawa, mag-drive siya. Oh, drive niya mga pabulot-bulot, pabulot-bulot. Mo kalitra ko bertek bisag bisag double lane ba no walay klarong di pa kamao sa mga decision making kanang naay mga mo maghimo ka mo bertek ka that is decision making
2: yes.
0: Mo decision ka na kay kinabuhi ko na decision na nimo nag bertek nimo buhi pa ka ko ani luwas pa ka ko ani di ba ano bawal gyud na no sa mga ginikanan na naminaw karon no ati man ang inyong kwan ati man ang inyong mga anak no gusto na ko na maghatag mo no og mensahe Mrs. ba sa ato ang mga driver niya no mga motorista oh basta may mensahe ninyo ay minaw maron sila no ato ang paminaw mga igsunong mga igala ang ato ang ang ato ang personahe sa Maribuhok no para ni sa inyong kayuhan no atong paminawon kuno sa ilang unsay ilang tambag diha ninyo mga igsoon. Alright.
2: Sa ahead, mga motorista no nga labi nang moagi aning Maribuhok, dili lang sa moagi kanang tanang motorista, mga driver, motorman or sakyanan, no? Likay lang ang overspeeding. So mao jud na kasagaran. So ma sa giingon ni chief, kanang pataka ra og padagan kusog mudagan or overtake, likayin taw na ninyo kay usa na siya karason nganong naay aksidente sa kadalanan. Og kaning paggamit sa cellphone while driving? Usap po na siya.
0: Rabi.
2: Kanabi daw, bisan nag-drive, ang pikas kamot, nag-cellphone. Usap po na siya. Ito adyo ng likayan. No? O kaning, in town po, kaning magmotor. Mga kanunay, ginaanamo, no? Ginapahibaw, no? Gina-istorya sa katawahan. Dapat magmotor ta, magamit yung taog helmet. Kay usag yun na siya. Dili lang na magamit ang helmet tungod kay na ipulis. No? Kasagaran yun, chief. Na ay checkpoint. Mag-helmet na. Modyo na i-rason nila. No?
0: Kay na ipulis.
2: Oo, kay na ipulis.
0: Ang helmet para ras
2: para
0: pulis.
2: Para sa pulis. Na yung uban, ikaw itra sa kamot.
0: Ikaw sa kamot.
2: Or sa motor. No? Usag yun na siya. No? Kanang magamit gutag helmet kay dili na sa pulis para na ninyo no para sa ato ang protektar sa atong ulo so helmet og seat belt depod sa mga nagsakyanan no
0: sa four wheels
2: kanang nag mga driver dili lang driver ang nagsakay pod sa four wheels helmet yun na ato nang kuanon og kuan day no last day no atong sundo no ang traffic laws no ato og ginang sundon mo nang giingon ni chief bitaw kani mga batan-on kay wala man na sila nagagi og kuan good wala
0: seminar.
2: Seminar mo nang pataka lang yun na sila
0: og kuan no wa kay bawo nang double lane nga bawo
2: mo sa meaning ana mo sa meaning sa mga sign bitaw nga naa sa daplin sa kadalanan or sa dalan gyud mismo
0: wa man nagigama para lang design
2: mao jud
0: gigama na siya kay na ay sundo noon
2: mao jud ron so mao man siguro na unta no unta jud ato anang sundon
0: ta pagkaninduta sa imong mensahe no murag klaro kayo nga gikan gyud kasing-kasing inaot nga katong mga nakadungog katong mga naminaw no Dili naman sa Maribo kundi sa taman nining nakadungog nining atong Sibya karon, no? Tumana ninyo ang nindot kayong pahimangno sa ato ang GPCR sa Maribuhok, no? All right. Ikaw, Master, na kay Dugang?
1: Mao naman siguro to. Sige. Sa pamay akong
0: murag gisulti na. Gisulti na tanan. Oh, gisulti na tanan ni Ma'am, no?
1: Magmatngon lang yun ta sa atong pag-drive.
0: Magmatngon lang yun ta. Di yun magpatulog-tulog.
1: Dili patulog-tulog kay usanas mga kwan. O katugon mo pa daplin.
0: Kana. Oh, mo na nindot.
1: Na importante.
0: Kung katugon
1: mo padaplen.
0: Padaplen.
1: Ya, magdiha matulog.
0: Tulog lang, no?
2: Kana la pong sa area nga hayag pod. Kana la.
0: Okay,
2: basin pod magpadaplen pod ang ngit-ngit. Awlisod pod kaayo na.
0: Sir pod kay murag kuhiton ya kanira bang mga mapuslanons balaod. Wala ba pili ni?
2: Mao. Karong panahon na.
0: Karong panahon na, no? Oh, di jud kumpiyansaan, no? So, thank you kayo sa inyong mensahe para sa tuang mga motorista, labi na sa mga batan-on, no? Nga nagbiyahe niya o nagmotor, no? O, kaninyong tanan, amping mo diya, no? Amping yun mo. O ayaw yun mo padakop sa pulis. Kay sigurado yun mong tagaan mo o resibo. Kanang resibo, kanang citation, mauna yung simbolo sa gugma sa pulis. Okay, kung wapatan na yung gugma na nila, ato na lang pasagdan na.
2: Pasagdan na sila, oy.
0: O, pasagdan na lang ito, no? So, tungod sa ito ang pagmahal, pagpakabana sa ilaha, sa mo nang ato ana silang tagaan o simbolo sa gugma sa pulis ka nang ay tagaan o citation. So mao na nga ayon bumog ka kay ubos, no, sa atong mga kapulisan kung tagaan mo o citation tickets o tikitan mo. Kay wala ka pasabot nga grabe na dun imong badlunguna kundi usara na kapahimang no. No? Anyway, kaya ra na kayo sa inyo ang bulsa, mga igsoon. All right, no. Padayon ta diri, no, arita sa kanang gitawag nato ga police operations. Unsay gibuhat sa Maribuhok Municipal Police Station aron mapadayon ang kalinaw kahapsay sa inyong lugar.
1: Sa police operation, padayon ang among pagmonitor sa kining sa sugal o drugs. O manay among gi-monitor ron sa among sa Maribuhok Police Station pinagi sa among mga intelligence gathering.
0: Okay. Unya, ana ang inyong hangkon diha. Padayon paghiapon, no, kanunay magyud na magyud. Unsa orasa diha ang inyong curfew hours?
1: Kanang curfew na mo sa mga batan-on alas 10 o kanang mga hamtong na ari sa alas 12. Manay among curfew dito sa Maribuhok.
0: Alas, unsa orasa? Alas?
1: Alas 10 o alas 12 mga batan-on. Ang below 15 years old. Alas 10 na sila. Katong mga hamtong na, tiri sa alas 12.
0: Unsa yung palitan, no? Doon na mo'y ma... Sa tawag na, mariskyo, no? Mariskyo ng mga batan-on. Unsa may buhaton ninyo? Dan on yung stasyon?
1: Dili, amo silang taga-citation ticket.
0: Citizenan.
1: Citizen ticket. Among advisan nga paulion sa ilaha na kay...
0: sa ilaha.
1: Sa ilang panimalay.
0: Napo yung mga kwanya. Kanang na ay kinama mo diha, di ba? Inyuhang lugar din ha, kay highway man yun. So, napo po yung nadakpan diha nga nag-drive, nag-hukas?
1: Napod. Kasi di na kalikayan.
0: Ngayon ka na mag-hukas man, no?
1: Naked kalikayan.
0: Ano mag-drive ba? Nga mag-hukas. At sa'yo mong una-una, Master. Ngano ka ganong kang naghukas na sila?
2: Alimuot.
0: Alimutan?
1: Labi nagnasa dagat na yung banjon, nagikan sa dagat. Kuhan sila maghukas.
0: Maghukas, no? Di ko ka sabot ba? Ganong
2: ang
0: maghukas?
2: Ang rason nila, Chief, no? Kasagaran? At tura ko unahan mo palit sa tindahan. Labi nang naarab itaw ka diha sa poblasyon, sentrora.
0: Okay. So, ang puntuan na nagtinapuan. Na nagtinapuan ang suot sa iyang salina, di ba? Dool na ko na kayo. Ito na ko, dool na ko kayo. Ayaw na lang kong tikiti, ma'am. Kaya ako magsalina kayo, dool na. Nagtinapuan ka. Muna nga, kung makuandan mo, matagan mo citation, ay, alam mo ka ko, ay mo ha, manang alam mo kahi ubos kay inyo man tinuyuan, di ba? So ang atong checkpoint da regular.
1: Regular nang among checkpoint, adlaw gyud na kay na.
0: Everyday gyud, everyday.
1: Matag adlaw morning o afternoon.
0: So naamoy gihimong checkpoint, naamoy gihimong daghan nga mga operation. Unsa may resulta sa inyong police operations sa inyohang lungsod?
2: Sa niresulta siya og kanang ubos nga mga kanang crime incidents nga nahitabo sa atong sa lungsod.
0: Oo, no, nigamay gyud, no, gamay gyud to.
2: Og nagud ang police visibility. Foot patrol, mobile patrol or any PCR activities. Usa gyud na siya.
0: Nindot no kay daghan ta na mga sanayaging mga semana atong mga na-interview na to nga tungod ni ana nga Safer Cities Initiative, no? Anang atong curfew, Plan Bulabog, no? Nigamay gyud ang crimes labi na sa mga batan-on. Kay sa una ko no, wa pa na. Daghan ko nog lungkab sa Piso Wi-Fi.
2: No.
0: Oh, daghan. No. Piso Wi-Fi. So sa dihang na ana, tuman na sa nawa na ko no. Nawa na. So nigamay, ano? Oh, nigamay o mas maayo mawala. No, ang mga incidents nga ingana. All right. So, unsa may mga PCR activities? Unsa nga mga community programs ang gihimo or gipadayon sa Maribohok Principal Police Station?
2: As a PCR pensiono, una na kong gibuhat kaning paghimo og drug symposium.
0: Wow.
2: Labi na sa atong mga kabatanunan. Last May, month of May, na ako'y tulo ka buhok drug symposium sa Barangay Bayakabak, sa TESDA, o kaning sa Barangay Lingkod. Nga nag-opening sila sa Kuan Chief kaning Linggo ng Kabataan.
0: Linggo ng Kabataan?
2: Oh, sa mga youth. Iskay nga program.
0: So, imong gibanatan ko dito?
2: Before sila naghimo og aktibidad sama sa mga sports, so nag-request sila og symposium, drug symposium.
0: So, nindot kay wala gyud nimo hunungin, no? Naagyud ang kanunay ang atong paghatag og awareness.
2: Yes.
0: Labi na kay kasagaran sa mga biktima na ining ipinagbabawal na gamot, kaning drugs, mga batanon.
2: Yes, magulang. No?
0: Sila yun mo ay target. So, karon nga umaabot, ha, mga sunod semana, ating klase naman, no? May unta na imupod na maadto ang mga
2: eskwilahan.
0: Mga eskwilahan, no? Labi na sa panahon karon, no?
2: Itarget ko na, no, Chief, nga twice a month,
0: twice
2: nga maghimo ko og drug symposium. Labi wow. Nang sa eskwilahan. Wow. No? Kay bawa man ko nga ang elementary, kasabot naman na grade 5, grade 6, kasabot naman na sila og lecturean about drugs.
0: So, mas maayo kay kana sila kanang mga elementary ba, kanang mga minor de edad mo na kasagaran biktimahon sa mga
2: yes.
0: Tao nga mapuslanon pod ka adto.
2: Oh, good chief.
0: O kay di man ma matupad di man madakpan lang eh, di man madakop.
2: Okay ba? Oh, jeron chief.
0: Man ang biktima you know. Sige, ang kumusta ang inyo hangkuan kanang brigada eskwela dito?
2: O di ay no, kanang sa karong simana ha, nagsugod sa Lunes, murag nag-start ang brigada. So, kay ba, ang PNP, nagahimo og police visibility. So, wala naman tong carpentry or pintor sa PNP. Ang ato alang is paghimo og police visibility, paghimo og lecture, labi na sa mga ginikanan nga naa nitong ha. Sa Maribohok DIPS Chief, naghimo kog initiative no, nga bisan gamay lang nga naghatag kog silhig tukog nang malisting ting
0: imong gihatag
2: na ko sa eskwelahan bisan na lang magduha pero wala pon ho natanan kay tungod sa budget pod sa kuan sa Maribohok Police Station
0: at least sa hinay-hinay sa ginagmay basing madinagko na
2: basing puhon
0: puhon
2: na imong kuan
0: nyay ta ngano man nga importante ang community engagement. Yan ang importante ang community engagement na to.
2: Mas madali or mapugna na to ang krimen.
0: Wow.
2: Og naatay, kanang tawag aning knowledge, no? Labi ng illegal nga droga. Og naatay knowledge, ana, labi ng mga kabatanunan.
0: Sila na yung budol na to.
2: Kabalo na sila.
0: Oh, no? Wow.
2: Og unsay ilang kapadulungan. Og asa sila padulong. Og mugamit sila, ana, nga bisyo, kaning illegal nga droga.
0: Wow, mauna usa sa resulta nga kung sigita o conduct o mga community engagement, no? Makuha na to ang ilahang ang simpatiya ba?
2: Yes.
0: O muna importante ang ilang heart bitaw. O are na nato, no? Na yung mga ginagmay yung mga illegal activities sa ilahang lugar, sila na mismo may mangitag pulis, no?
2: Yes.
0: Sila na may sila na may mo sa tawag na sila na may mo sumbong. Mabitan henong dan nga katong way back 2017 nga nahitabo diri sa ato ang diri sa Binabista tong sa una, no? Katong na ay mga kalaban nato sa kuan kanang Abusayap sa una. O kinsa may ni sumbong ato ang community. O tungod sa gibuhat sa Inabanga police station ang ilahang kuan sige conduct og mga para sa imong gibuhat na community engagement. Sila na may ni sumbong sa PNP. Ay nga na. So, pagkanindota.
2: Ug napot so, sila'y makuan no? Ug na sila'y makit-an, mahibaw-an, no?
0: Sumbong gyud dayon. Report gyud dayon. Mo na itimaan nga nagkuan gyud ang resulta sa gibuhat sa pulis, no? Pagkanindota niya na mga. So, kumusta ang kuan da sa inyo ha? Anong illegal drugs diha sa inyong lugar?
2: Sa illegal drugs
0: karong kuan na karong bulan na last month namo nadakpan no
2: natay kuan na ako sa tanaw na kay naatay kuan ari natay illegal drugs usa nadakpan so nagpadayon ra gihapon no ang Maribohok police station sa pag himo og kuano sa taw kampanya kontra illegal droga.
0: Wow, naakanunay yun.
2: Naakanunay yun.
0: Gawas sa community engagement, naagyun nang atong pagpanakop na nila. Kaya di gina na itong hunungon. Di gina na itong hunungon ang mga isunong mga gala. So, para sa mga kasayuran, sa ito ang mga suking tigpaminaw, no? Atong paibawa na sila sa kalahian sa drug cleared o drug free. Ma'am, unsa may muhang una-huna.
2: Ang drug free?
0: Drug free.
2: Kaning wala gyoy droga sa usa ka lungsod or usa ka barangay.
0: Wa gyud katilaw.
2: Wa gyud katilaw.
0: Mo nay drug free.
2: Mo nay drug free.
0: Wala gyud ma epektuhe. Og drugs niya. Wa gyud katilaw ba. So that is drug free.
2: Ang drug cleared?
0: Ang drug cleared.
2: Na Asia pero na tawagan ni na
0: Na problema sa drugs.
2: Sa niagi.
0: Na sulbad na. That is drug cleared. So para sa kasayuran sa tanan, no? Para sa mga sa tungsuking tigpaminaw, no? Ang kalimuan ay kalahian sa drug free o drug cleared. Ang drug free, katunang mga ang lugar nga wala gyud mismo maapektuhe. O wala gyud makaagi mismo. Wala makaagi o illegal nga drugs, no? Apan ang drug cleared naipiktuhan na sa una apan sa bagtik nga binuhatan sa pulis na sige og na conduct og mga community engagement with the help of the mga barangay tanod, mga LGUs, mga DILG, ano? Og sa ato ang mga mga advocacies, no? Nawala siya. Amo na drug cleared. Alright. So, diha, napita sa inyo ha, wala yun na, diha, wala yun. Kuhan yun, no. Kamatura na, usarangani, no. Usarangani ang nadakpan sa Miyagi. Kaning inyuhang kuhan, unsa inyong gibuhat sa mga persons who use drugs, no, ka ng mga PWUD. Ato na lang IPWUDs para sa yon. Okay, yan sa inyong gikuan. Gibuhat na nila.
2: Sa pagkakaroon, no, nag-monitor, gihapunta, nagpabilin tag-monitor nila, no, o nibalik ba, or kanang wala, pinaagi sa ato ang badak, sa atong membro sa badak, which is the barangay, no, o sa madak. Sa municipal.
0: Badak o badak.
2: Madak o. Gimonitor gina siya.
0: Gimonitor gina sila.
2: Hantod karon. So, kanang karon, nagpadayon, naghihapon ang ginatawag nga GI, General Intervention, no?
0: GI. Sa mga P-Woods. General Intervention para sa mga P-Woods. All right. Pagkaninduta. Nakoy pangunta na, unsa ka importante ba? Importante ba ang rehabilitation?
2: Kinaimportantehan.
0: Of course, kinaimportantehan, no?
2: Kay ang tumong jud ana ang pagbag-o sa kinabuhi sa tao. No? Wow. O jud nay tumong
0: atong yung para... ikuan sila baguhon. Uh-uh. So, gikan sa ilahang pagka na naligaw ng landas. Uh-uh. O, ato silang ibutang ngadto sa pagkamaayong law abiding citizen. Ah. All right, pagkaninduta mga igsoon ng higala. No, atong timbayaon kining ato ang mga suking tigpaminaw nga nagpahipi dire no. Ato ang kani sila si kisa man eh. Sibya pakiglambigit. Of course, watching ko no siya, watching kani mo. Amping mo dia no. O malipay yung pagtan-aw. Of course, akong agaw. Ay, klaro nga yan eh. Agaw ka na ko ni kani si Rotsky. Si Lazor, no? Kaya si Lazor, binali na Rosales. Binali na Rosales, no? Rosales, stay safe, ma'am and chief. Shout out sa akong agaw. Binids. Kanimo po na agaw, no? Amping niya, no? Malipay yung pagkakos-gakos niya sa imong unlan, no? Naglami na ron eh. Kapiyong-piyong, no? Of course, ito ausap na follower. Kani si Marivic Marinas pagkaninduta. Good job. Oh, good job. Salamat. Salamat. And thumbs up po. Oh. Na grabe inyo ning kon siguro ni kaila ni. Kaila kanyo ni kaila. All right. So mga igsoon, mga igsoon ng Maygala, ato ning tagsaon ni silang master, sila si ma'am, no? Sa nindot pa unta lagi kay kaning ato ang panahon doon na may limit no 1 hour man gitaan eh da murag hapit na mo 1 hour pod so ato na lang mong tagaan og tagsa-tagsa ka mensahe ngadto sa ato ang mga sana ato mga suking tigpaminaw nga kanunay nga naa nato nagtan-aw ka nato naminaw ka nato no oh atong arita magsugod ni master ganis master ka pino ra bagay ni marag pino ka jo ganang na eh. Mahalon kayo ng istorya wa no mga igsoon ng Maygala police executive master sergeant Canales no master palihog ko og hatag sa imuhang final statement or parting words no ngadto sa ato ang mga suking tigpaminaw. Go ahead, Master. Ano sa imuhang gusto nga ipaabot ngadto kanila?
1: Okay. Salamat sa kahigayunan nga na midire karon nga usama sa mga guest o kining moy nagduma na sa
0: moy bisita.
1: Bisita.
0: Oh. Moy bisita karon kami una. Yeah.
1: Oh. Magpasalamat me ni among PCR si Abinido. Mm-hmm. Nga usami nga ang among lungsod may na ko bisita niya.
0: Mm. All right. So ang punto niya tong eksorong Maygala, amping ko mo kanunay o ginaot nga naamo sa inyo ang kabaskog sa inyong lawas no og og maayong panglawas no di ba master?
1: Yeah.
0: Oh nya kamo diha nga naminaw ni ini katong mga unsa may tawag anang mga lumulupyo sa Maribok? Maribok,
2: Maribuhokanon.
0: Maribuhokanon. Maribuhokanon. Oh kaninyo mga Maribuhokanon. Oh. Amping ko mo og kanunay mo nga nasa kahapsay yung lawas og maayong pangunahuna, di ba master? Okay. So arita ni atong chief PCR sa Municipal Police Station of Maribuhok. Ma'am, palihog ko og sa imong parting statement. Go ahead.
2: No, sa tuang Maribuhokano, no, labi na sa tuang atong mga katauhan sa Maribuhok. Dili lang sa Maribuhok, kundili sa tibuok probinsya sa Bohol. Mm-hmm. Ang kalinaw ug hapsay dili responsibilidad sa kapulisan lamang no mura kung kuan kun dili kinahanglan pud ang kooperasyon sa atong komunidad matag usa pinaagi sa pag-report sa mga illegal nga o mga kahina-hinalang kalihukan sa komunidad. No? Naatay numero sa ato ang Maribok Police Station sa pagkontak sa 0998-598-6430. So, og naaman ganitay na matikdan, og naaman ganitay na bantayan, og naaman ganitay nakitaan, no, naara ang Maribok Police Station, ang mga kapulisan, og andami mo dawat sa inyong mga report, og pagrespondi sa inyong mga angay respondihan, no, naara tong numero, no, akong balikon 0998-598-6430. Yes. Mo na inyong hotline. Oh, mo na inyong
0: hotline sa Maribohok.
2: Yes.
0: Pagkaniduta. Mga Exxon Megala, rikang kayong salamat, ma'am, no? Yeah. Oh, and master, sa inyong naamudun mo dire, no? Salamat kayo ninyo kay alas sites buntag dire na kuno ka.
1: Dingarin ko.
0: Nagtoo. So, nagtoo kay... alas sitis buntag di rin na si Master. Onya, kaya alas sitis gabi every night ng atong programa. So, nalipat si Master mga isunong mingala. No? Master, nagayang kayo salamat sa imuhang oras. Nga, karaming sayuhag yun mo, no? O, ma'am, nagayang kayo salamat, no?
2: Nagayang salamat siya.
0: O, naman mo yung Facebook page sa inyo, ha? Maribohok, pareho ko nung kung
2: kuhan. O, natay Facebook. Kuan Facebook sa atong sa Maribok Police Station, Maribok PS, ana ra man siguro chief kay sa FB page lisod kadto kuan noon.
0: Maribok, Maribok
2: PS.
0: Maribok PS.
2: Nata dito ma atong mga activity no nga gina-post na sa Maribok PS nga FB.
0: All right. Okay, mako to mga igsoon mga igala no, ako usab nga pag auhag sa ato ang mga sukintig paminaw, sa ato ang mga followers niining kinakusgan nga programa ang station DYRD na mag-follow po sa atoang mga sa atoang Facebook page na PNP Bohol Police Provincial Office, no, ato nang i-follow mga Exxon Megala para kanunay mo na updated ang ngalan sa atoang Facebook is PNP Bohol Police Provincial Office. So before we end mga Exxon Megala, ako sa yung pagtimbaya sa ako ang idol, no, si Police Major Ray Olar, no, nga naminaw ni ining atong programa, nagtanaw ni ini kanimo sir, saludo o hinaot nga naka sa kabaskog si Mulawas umayong pangunahuna, no, saludo sir once again, no. All right, so mga igsoon, naamagyoy mahuman magyoy ni atong programa, no. Di magkita magdugay mga Exxon Megala. Once again, akong pasalamatan ng ato ang mga personahe sa Maribohok Police Station, gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Canales, no? Og sa ato ang hepe o chief sa PCR, si Police Top Sergeant
2: Putian.
0: Kinaputian. Putian, kinaputian. So kaninyong duha, dagang salamat sa inyong oras ug panahon nga nidulong gyud mo diri mga igsoon. All right, mga igsoon ang Megala. Og dinhi natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan karon. Magkita-kita na buta sa sunod nga panahon mga igsoon ang Megala sa sunod na Sabado. Ang Kapulisan karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubo sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulod Digay Jr., ang Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office, among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Avenido, aka Igsoong Police, si Police Executive Master Sergeant Canales, og si Police Staff Sergeant Putian, mga Igsoong mga higala. Kini, usa ka mga Igsoong mga higala, kini ang atong ibuhat karon. Dili lang kini nagpahimang no kaninyo, kung dili usa ka serbisyo publiko, kini usa ka panata, mga Igsoong mga higala. Hangdod sa sunod higayon, maayong gabi o amping mo kanunay.
3: Way balinay, DYRD kanunay. Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
9: Team Dad is for
10: Usapang Immunity Gap.
11: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
12: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
13: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
14: Immunity gap na yan.
15: Help stop immunity gap.
16: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
17: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
18: 100%.
19: Based on RENI with proper diet and exercise.
20: Help stop immunity gap.
21: Mag-Selene Plus araw-araw.
22: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
24: Unilab quality yan.
25: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
27: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: Pakialam quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, strong ka
8: rin. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Mocha Frapp for...
11: Aray! Sakit na ng katawan ko.
12: Wait lang sa orders po!
13: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
13: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
17: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
18: Let's go, Lola!
17: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
18: Uy, what ako!
19: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Unilab yan!
21: Gikan kanamo sa DYRD.
22: DYRD.
21: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karinag sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maya sa mahal sa anak sa Espiritu Santo.
0: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalag na tanan sa purgatorio dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
1: Amiga mga kasasalan.
0: Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Ang ikalima nga mistero sa kalipa ay mga pagkawala sa Diyos nun nga bata ang ikitan dito sa templo. Taliwala sa mga makinaadmanon. Atong ipahinungod sa atong mga kabataan nga matunan nila ang mga hiya sa pagkamasulundon sa ilang mga ginikanan. Amahan namo na kasalangit pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta maingon sa langit.
1: Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuhal wasa kami sa kadautan. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mong asesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan o bulahan ang bunga sa tiyan mga sesos.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
1: Mayon sa sinugdan karon sa giapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kuhaan ang mga kalag nga tanan sa purgatorio dadangad to sa langit, ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe.
1: Iampo mo kami.
0: Maghimaya ka, Reyna. Inaan sa kaluoy, among kinabuhi ug kinatamis. Ikaw ang gilauman namo. Maghimaya ka, nagasangpit kami kanimo ng mga hinihinlan ng mga anak ni Eva. Nagapangupaw kami, nagasubo ug nagahilak, dinininwalog sa mga luha. Daan amo magalampo, itanaw mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug tapos sa among kinabuhi dinhi, ipakita kanamo ang bulan nga bunga sa tiyan mo nga Jesus. O maaghop, o maluloyon, o matamis nga Birheng Maria, Iampo kami sang Panginahan sa Dios.
1: Aramahin mo kami tapos sa mga saan ni sa Kristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambong kang anak, pinagi siyang kinabuhi kamatao ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunay. Itugyan ang mong ipangamuyo, nga kami nga nagapalandong ni mga misteryo sa Santo Siyamot nga Rosario, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod ng taas ilang gipasabot, o makakabot sa iyang gisaad, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Litania sa Berhen. Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo kaluyi kami.
1: Kristo kaluyi kami.
0: Ginoo kaluyi kami.
1: Ginoo kaluyi kami.
0: Kristo pamatia kami.
1: Kristo pamatia kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos samahan sa kalangitan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos anak manunubos sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Trinidad sa Kadiyos.
1: Kaluyi kami.
0: Santa Maria.
1: Iampo mo kami.
0: Santa Inahan sa Dios.
1: Iampo mo kami.
0: Labing santa sa tanang mga ulay.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa grasya sa Dios.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa timos nga gugma.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa bugos nga kaputli.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa waybugto nga kaulay.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa kadautan wala maduhi.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga sa sala wala mabuling.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan nga angay gugmaon.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan na katingalangan.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa mayong tambag.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa magbubuhat.
1: Iampo mo kami.
0: Inahan sa manunubos.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga sa kaalam ulay ingon.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga gitahod namo.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay kang sa mga kadayganan giawit namo.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing gamhanan.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing maluluyon.
1: Iampo mo kami.
0: Ulay nga labing matinumanon.
1: Iampo mo kami.
0: Salamin sa kasantos.
1: Iampo mo kami.
0: Tinubdan sa kinaadman. Hinundan sa amang kalipay. Kalis sa kinabuhing espirituhanon. Kalis sa kadungganan. Mabulukong kalis sa paghalan. Rosa nga dili matukib. Lantawan ni David. Lantawan nga garing. Balay nga bulawan. Arka sa kasabutan. Ganghaan sa langit. Bituin sa kabuntagon. Kaayuhan sa mga masakiton. Dalang panan sa mga makasasala. Maglilipay sa mga naguol. Hinabang sa mga Kristiyanos. Reyna sa mga anghel. Reyna sa mga patriarka. Reyna sa mga propeta. Reyna sa mga apostol. Reyna sa mga martir. Reyna sa mga konfisor. Reyna sa mga ulay. Reyna sa mga santos na tanan. Reyna ang ipanamkong saway sala nga panulundong. Reyna ang gidalangan nga sa langit. Reyna sa santos siyamot nga rosaryo. Reyna sa kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pasailua kami Ginoo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Patalinghugi kami Ginoo.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Kaluyi kami.
0: Iampo kami sang Panginahan sa Dios.
1: Aramahin mo kami tapos sa mga saad ni Jesus Kristo.
0: Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot ka namong imo mga alagad ang kanunayng kayuhan sa lawas ug kalag. Ug tungod sa pangamani Santa Maria kanunayng ulay, aga kami lakas sa mga kasakit nining kinabuhia. Hangtod mo abot kami nga nasa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.

0: Janet Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original, makadugang gitsa sa akong energy level. Everyday okay kaayo ko permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dayo benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
10: PH

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers Clefie. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Dato karon.
1: Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyoan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
2: Good evening kanatong tanan adlong Sabado pizza size. Gilbert, pizza size sa bulan sa Hunyo, maayong gabi kanatong tanan sa akong katapad diha sa Pikas Lawak sa Engineer Gilbert Tulop. Good evening kanimo Engineer Gilbert. Sa atong mga suki nining atong programa kada Sabado, mao ni ang ika 175th ika-175 nga radio program nato din sa DYRD. Good evening ngadto sa atong mga kaparentihan din ha, sa mga pamilya sa Amora, din ha sa Kandihay, din ha sa Alicia, din ha sa Mabini, sa Gindulman. Good evening kaninyo din ha. Mga pamilya sa Salas, pamilya sa Tutor, pamilya sa De La Peña, pamilya sa Villafuerte, maayong gabi ka na itong tanan. Good evening, usab, ngadto sa atong tinahod o pinalangga nga Gobernador, Governor Aris Amentado. Good evening kanimo din ha, Gob. Good evening sa atong Vice Gobernador Nick Besas, atong Kongresista Vanessa Amentado. Good evening kanimo, Kong. Kongresista Alexi Besas Tutor, good evening. Onya ang atong pinalangga nga busy mayor din ha sa munisipyo sa Kandihay, si Vice Mayor Tuper Tutor. Good evening kanimo, Vice. Kagahapon to ako dito sa munisipyo sa Pilar, atong nahimamat yun si Mayor Wilson Paho. Good evening kanimo, Mayor. Nindot yun ang imo mga programa din ha sa munisipyo sa Pilar. Unya, daghan yun ang nakinabang, daghan yun ang nagpahimulos. Good evening sa tanan nga mga membro sa fraternity, sa Upsilon yan, sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Kagahap niya itong nilabay nga adlaw, Pizza 4. Aduna na usab kita ay igsuon nga nitaliwan nga ito sa laing kalibutan. Subo, nagbangutan ang tibuok pamilya sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Ang kanhi presidente sa Buhol chapter, ang kanhi Grand Upsilonian si Brad Expedito Doy Duetes, namuyo din, nagpuyo din ha sa munisipyo sa Hagna, namatay ni atong Hunyo 4. Ang ipaabot nako ang pagpahasubo ngadto sa pamilya ni ini, sa tanan ng mga kaparintihan ni Brad Expedito Doy Duetes, condolence kaninyo. Gibati namo ang kasakit sa pagpanaw, sa hinanali nga pagpanaw sa usa sa mga membro, usa sa mga haligi niining among fraternity. Alas 10 ang takna sa kagabion, lain na usab nagsunod na ni kung atong paminawan kanunay ang group chat. Atong tanahon, pulos na gyud ni taliwan ngadto sa laing kalibutan, perting daghana na gyud. Sunod-sunod na bag-o pa gani, wa pa gani may 40 ang atong Supreme Grand Upsilon sa fraternity, sa sorority. Ni sunod na pod, lain na pod nga Brad nato nga haligi gihapon sa atong fraternity, si Brad Expedito Doy Duetes. Condolence sa tanan nga mga pamilya sa tanan nga nagbangutan karon sa kamatayon ni Brad Expedito Doy Duetes. Pahibalo usab sa tanan ng mga Upsilonians, doon na tayo fundraising campaign gihapon. Kung wako masayop, doon na tayo natigo mga atong Buhol chapter, atong ipaabot sa pamilya ni ini. Kagahapon dito pud ko, doon na tayo ipaabot ng mga tabang. Munya, doon na po'y bulak nga atong ipaabot dito. Onya, daghang salamat kanimo Brad Arthur Kuha sa imong yung gugma sa atong organization. Labihan gyud kanindot ang imong gibuha. Thank you Brad Arthur. Good evening ngadto kang deputy nato sa Mindanao, Northern Mindanao, Brad Julius Bell, sa Southern Mindanao, Brad Sharif Alipulo. Good evening sa Luzon deputy Brad Nasir Mahmud, sa Visayas, si Brad Adrian Ayan Satera, ang sekretary nato sa National, Sis Maria Teresa Cañete Cortez, treasurer si Brad Canovas del Castillo. Good evening, Major Relations Officer Brad John Kendrick Sumagaysay, Business Manager Sis Ding Garcia, ug National Auditor Sis Bivincia Pakinol. Good evening, adto kang Leticia Liagas, watching. Unya, adto usab kang Erwin Sagi. Good evening, kanimo din na Erwin. Ngadto kang Silvestri Ulor, ngadto kang Arlene Tamayo, ngadto kang Dave, ngadto kang James Bilicario, ngadto kang James Calo. Good evening kaninyo din ha sa munisipyo sa Albor. Good evening kaninyo din ha sa tanan ninyong mga kaparintihan. Good evening. Atong ipaabot ang mga winners ni atong nilabay nga semana. Doon na gihatag na, gipadala na ngadto kang Erlinda Doti. Doon ay 500 pesos napadala na sa GCash 0964-088-9797. Ngadto kang Ann AB 0963-533-4208. Ngadto sab kang 0946-754-7098. Good evening sir, wala ko'y GCash. Kipad ra akong cellphone, akong premium sir, akong ihatag sa senior citizen nga pwede ikaw ra'y mahibaro sir, kinsay hatagan nimo. Salamat. Sa mga nakadungog karon nga senior citizen, aduna tay 500 pesos nga gipahinungod gayod gikan kang 0946754-7098. Duwala niya dawata o niya i-turn over niya sa usa kuno ka person with disability. So tagay kuno ko ninyo og GCash og proof nga senior senior citizen din eh. Akong ihatag sa senior citizen nga PWD. So senior citizen nga PWD, person with disability. Ihatag palihog kuno. Tagay ko ninyo og GCash bisan kinsay makauna niini pagpaabot sa akong cellphone or din sa atong radio program. Mo'y akong tagaan ni ining gi-wave ni 0946-754-7098. Ingon pa niya, good evening sir, wala ko'y GCash. Kay padra akong cellphone, akong premium sir, akong ihatag sa senior citizen nga PWD. Ikaw ra'y mahibalo sir, kinsay hatagan ni mo, salamat. So karon pa man ko nakalugar pag-broadcast ni ini senior citizen nga PWD atong tagaan ni ining 500 nga presyo, premium. Good evening usab ngadto sa atong mga Bohol chapters officers, ang atong Grand Opsilon yan, kauban ako kagahapon si Brad Rizal de Oruna nan Master Initiator, samtang nibisita mi sa haya ni Brad Expedito Duitis, ang atong Deputy Brad Julius Ray Cañete, Treasurer Brad Gistuni Tunga. Good evening, Sis Elaine Fiel, ang Secretary. Good evening, Brad Axel Rose De La Torre, Master Initiator Deputy. Good evening, Brad Jamil Baba, ang atong Auditor o Press Relations Officer, Brad Jerome Manzalay. Daghan activities sa Luzon chapters, akong nabasa sa group chat, pero mag-greet na lang ko sa inyo, no? Kaya hindi man ko makaparticipate sa inyong activity. Luzon Chapters, Grand Opsilonian, Brad Melchor Gaspar, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Sis Ding Pakinol, Treasurer Sis Ding Garcia, Business Manager Brad Donnie Hassani, Auditor Brad Romel Tangmuan, Press Relation Officer Brad Flo Sumailo, Master Initiator Brad Ranzorio, Event Coordinator Brad Rico Okod, and Board of Directors, Brad Ravilite Bulyamor, Brad Julius Tagulo, Brad William De Los Santos, ug Brad Cesar Ramirez. Ngadto kang Inday Early, napadala na nako ang inyong premyo. Ngadto usab kang Leticia Liagas, ako nang napadala. Hagbayra, napadala nako sa inyo ang inyong mga premyo. Daghang salamat sa inyong pag-participate. Mga kaigsunan, anita sa kining dali ha murag ato pod ning tan-aw ning activity ni governor mahitungod ni sa iyang kadtong nawala naman ako na delete man siguro sorry Eh, tanaw nato, na-delete ba? Yan, yara. Mga kaigsunan, ang atong gobernador, adun ay turn over sa 130 ka mga fiberglass fishing boats sa Boatec, Ubay. Nakita ko yun dito na eyewitness kung unsa ni kadaghan kaning 130 ka mga fiberglass fishing boats sa Boatec, Ubay. Perting nindota gyud kayo. Malipayon kita ingon pa sa atong gobernador nganing adlawa uban sa BFAR ug sa atong Office of the Provincial Agriculturist na turnover na nato ang 130 units nga fabricated fiberglass fishing boats ngadto sa nagkalain-laing mga people's organization sa atong probinsya sa Bohol. Gilangkob kini sa 10 ka units of non-motorized paddle boats. Walay makina. 5 ka unit nga 30-footer motorized boats og 115 ka units nga 22-footer motorized boats. Perting daghanan eh. Total 130 ka mga sakayan. Gikan sa 33 ka local government units sa mga benepisyaryo nato nga gilangkob sa Albuquerque, Anda, Baclayon, Bien Unido, Buena Vista, Calapi, Candiay, Carmen, Clarín, Corilla, Cortez, Dawis, Duero, Dimiao, Garcia Hernandez, Gendulman, Hitapi, Hagna, Lila, Luay, Lubok, Luon, Mabini, Maribuhok, Panglao, Pilar, San Miguel, Sevilla, Tagbilaran City, Talibon, Tubigon, Ubay, and Valencia. Uban sa Office of the Provincial Agriculture, pinanguluhan ni Liza Kerug, naggahin kita og dakong kantidad. Pinaagi sa atong kagamhanang probinsyal pagpalapad sa mga oportunidad sa kapanginabuhian alang sa mga kapunungan sa mananagat. Kabahin kini sa atong mga inisyatiba alang sa food security, pagpaubos sa presyo sa isda o pag-empower sa atong fishing communities. Tungod nato, tinguha nato nga dunay grupong makadumala o commercial fishing boats nga pagasuportahan sa panggamhanan kay kung abundang supply sa isda, mukunhod usab ang taas nga presyohan sa isda sa kamerkaduhan. Positibo ang atong panglantaw nga kung ang matag kapunungan sa mga mananagat magtambayayong pagkabot sa atong direksyon ngadto sa abundang supply sa isda, maghatod kini sa kalambuan sa matag komunidad. Mauni ang programa sa atong gobernador mga kaigsunan. Kauban ng atong hipis sa Provincial Agriculture si Ma'am Liza Kerug, 130 ka mga fishing boats, fiberglass, hinimo sa fiberglass, gipang-apod-apod dito sa Boatec, Ubay. I was there. Dito gyud ko, nakita ko gyud ni, nindot gyud ang programa sa atong gobernador, ang tumong ni ini. Lain pa akong nasaksihan, under repair na karon ang rice processing center or rice processing complex din sa Pilar, Bohol. O sa dili madugay, mahimo na kining gamiton sa mga mag-uuma din sa probinsya sa Bohol na kung adunay mga palay, pwede nang galingon din sa modernong rice processing center at a facility donated by the Korean government paingon sa probinsya sa Bohol way back in 2012. Adunay mga problema sa nanglabay mga katuigan, labi na itong bagyo, girepair o karon hapit na mahingpit ang pag-repair ni ini mga kaigsunan, mubinipisyo na usab, o sa gihapong kaprograma sa itong gobernador, mubinipisyo na usab ang mga katawang bulano ni ini. Congratulations kanimo, Gov, o sa imong kauban din na sa lakaw, sa pagpanerbisyo ang atong hipis sa Office of the Provincial Agriculture si Ma'am Liza Kerug og ang tanan nga mga staff, tanan nga mga opisyal sa opisina sa Provincial Agriculture nga nagtambayayong aron magmalampuson kining mga proyekto ubos sa panggamhanan ni Governor Ari Zumentado. Congratulations kanimo, Gov. I'm too happy, really. Happy gyud ko nga nahimong akong natsaksihan kung unsa ni kanindot kining imong mga programa alang sa katawhan dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Mga kaigsuunan, balik ta. Dinhi sa atong programa sa DYRD live. Dali ha. Sa tanan nga mga naminaw, by the way, palihog ko no, tanawa ninyo kay hapit na. Murag dunag yung koy Doon na gyud koy mga pangutana nga anhi ra gyapon i-discuss padayon gyapon ta mga kaigsunan aduna gyapon tay premium karon nga 1500 atong ipang-apod-apod tag 500 matag usa sa makatubag sa akong pangutana dito na sa katapusang portion sa akong programa. Padayon ta mga kaigsunan dinhi ta sa Senado. Baguhay pa lamang ang atong Senado Hunyo 4, 2026. That was Thursday. Pizza size karon, so 2 days ago. Nagpahigayon gyud og Blue Ribbon Committee hearing. Convened unya giimbestiga na ang flood control corruption nga nasugdan na sa hilabihan kadugay na almost 1 year apan murag sa akong tanaw karon pa lamang gayud. Karon pa lamang, only this time nga ang mga katawhan mura og kontento na sa klase sa investigasyon nga nanghitabo din na sa Senado. For quite a long time, kaning investigasyon sa Senado, labi na sa panahon ni Senator Panfilo Ping Lacson, murag ang interpretasyon sa mga katawhan niini mao ang pagtabon-tabon sa kamatuuran kung unsa ang tinuod gyud nga nanghitabo niadtong korupsyon sa flood control projects. Tabon makalilisang gipaning kamutan nga dili gayud makatungha ang napulog walo ka mga Marines, mga kanhi sundalo, dili ni Marines tanan. In fact, nagpagawas og pahayag ang Armed Forces of the Philippines o ang Philippine Marines nga dili ni sila tawgon dapat og napulog walo ka mga Marines kuni kanhi mga sundalo. Mga kaigsuunan, gipugngan gyud sa Senado og niadtong Huwebes, mga kaigsuunan, wa na gyud mapugngi, nakalusot ra gayud. Apan nahibalo man ta nga sigurado man gyud nga dili ni muundang kining anaa karon kining mga nangaigo. Di gyud ni sila mangundang. Mangita pagyud nig pamaagi aron nga kung mahimo pa dili gyud mugawas ang kamatuoran. Apan ang mga katawhan lagi suhito naman sa nanghitabo karon pastilan oy. Samtang nag committee hearing, grabe nga pag-imbestiga sa napulog walo ka mga kanhi sundalo, perting nindotag yun mga kaigsunan. Grabe kadaghan ang nisaksi niini sa Facebook. Millions of views. Grabe yun kanindot. O akong nakita nga murag duol na yun ni sa kamatuoran kining nanghitabo. Mga kaigsunan, giimbita ang napulog walo ka mga Marines, nagpakita gyud dito. Invited, og tuag gyud dito. Before that, greetings at ano, ngadto kam Brad Rizan Mahamud, good evening Brad Nestor Maplin Amora, good evening Brad, ngadto kang Yor Milana Adilad, good be sir, ngadto kang Myril Lansin Yamit is also watching. Myril, good evening. Unya, sa investigasyon dito, paingon na ang napulog walo ka mga kanhi sundalo, paingon sa Senado mga kaigsunan, nag-attempt pa gayod ang pikas nga grupo nga dili makasulod kining napulog walo ka mga sundalo. In fact, tuag yod ang presensya, the presence of John Vic, Secretary John Vic Remolla. Nakipagbrasuan pa, nakipagtulakan pa. Grabe yun. Wa pagyod matagbaw, daghan pagyong mga pulis ang gibutang dito. Unsa may bot ninyo ipasabot, sir? Intimidating these witnesses aron nga di yun mabulgar ang inyong mga gipangbuhat? Mga kaigsuunan, si Senator Pea Cayetano in town, naningkamot yun nga maproteksyonan ang napulog walo ka mga kanhi sundalo. Si Senator Pea Cayetano, usa ka maisog, full of courage nga senator. Hanga ko kanimo Senator Pea Cayetano. Gipaningkamutan sa kadaghan nga higayon, sa kadaghan nga mga adlaw nga unta imbestigahan kini naning kamot gyud ang administrasyon nga dili makasulod didto ang napulog walo ka kanhi mga sundalo aron motestigo kung unsa gyud ang kamatuoran ni adtong mga maleta ni adtong mga korupsyon nga nanghitabo mga kaigsoonan. Og nisigaw gyud ang mga sundalo kanhi, mga retired kanhi nga mga sundalo. Nisulti gyud. Delivered to Senator Soto 5 kamalita tag 40 million 200 million. Ingon dayon si Senator Soto nga di pa man ko senador adto. Unya palpak pa gyud kay ang gitagaan ko no claim sa mga kanhi sundalo kuno si Mark katong iyang staff ko no nga hagbay na namatay niya to pang 2015 pastila ni mo sir palpak man ka sir. Ang tinuod din ha katubang Mark nga sinaligan ni Congressman Saldico ang gipasabot ni ining napulog walo mulusot pagyud ka mangita pagikaglusot bisag pisat na mga kaigsoonan na pamatud-an gyud sa mga sundalo didto kanhi sundalo didto sa hawanan sa Senado. Delivered kang Senator Erwin Tolfo. Primero, duha kamaleta. Sunod, unom kamaleta. Gipamahayag kini ni Bernard Gumban. Usak gihapon ka former Marines. Nitugan. Walo kamaleta kang Senator Erwin Tolfo. Maudining si Senator, di yun gusto nga, di yun gusto si Senator Erwin Tolfo. Di yun siya gusto kay mubuto mang yun ni dito. Muabot mang yun ni kaning istorya nga nakadawat gid siya walo kamalita. Pero tingdaghana, sana all, senador. Gideliver ngadto sa usa ka pari, ni nalang nako inganlan. Gideliver ngadto kang Representative Franz Castro. Delivered kwarta sa lapi ngadto kang Representative Laila De Lima. Delivered to Representative Rosas. Delivered to Representative Benny Abante. Gideliver gihapon ngadto kang President Bongbong Marcos. Delivered ngadto gihapon kang Speaker Romualdez. Delivered na represent ngadto kang Representative Sherry Baronda. Delivered ngadto kang kanhi Senador Trillanes. Delivered ngadto kang Senator Lacson. Gipang deliver ngadto sa Forvis Park ngadto Forvis ngadto sa Ilocos 5 kamalita para kang Presidente Bongbong Marcos kuno total amount 805 billion pesos 805 billion pesos napulog walo ka mga testigo mga kaigsuonan dayag ang mga pangalan, specific names, insakto ang mga dates nga gi-mention, adunay mga plate numbers sa mga sakyanan, bihikulo, giklaro gyud, gi-specify, adunay mga insakto nga mga lugar, detalyado ang pag-account sa tanan-tanan. Detalyado gyud, meaning dili scripted. Meaning, testimonya yun na mga kaigsunan sa tinuod nga nanghitabo. Unya, gibutyag pod nga adunay napulo ka mga party list niadtong 2025 nga gitagaan og allocation sa Department of Public Works and Highways. Tingog party list ni Representative Yeda Romualdez, 8.72 billion, AXCIS, ni Representative Irwin Tolfo, 7.03 billion. Ako Bicol Party List ni Elizalde Dodico, 6.81 billion. Senior Citizens Party List, Rodolfo Umpong, Representative Rodolfo Umpong Undanes, 5.54 billion. PDP Party List, Michael Romero, 5.22 billion. Porpis Party List, Marcelino Libanan, 4.94 billion. Agimat Party List, Brian Revilla, 4.71 billion. Malasakit at Bayanihan, Sandro Representative Sandro Gonzales, 4.12 billion. BHW Party List, Angelica Co, 3.86 billion. Og Sibak Party List, Brother Edie Villanueva, 3.41 billion. perting daghanan ni mga kaigsunan, napulo katap na sir nga mga party list. Unsa mangyoy mga role anay daing mga party list? Mura ba og parkinganan sa salapi sa mga proyekto aron didto bunluton ni ining mga kongresista? Pastilan, Ginoo ko. Ay sir, kanus abataw ni panguhaon sa Ginoo ning mga klaseng mga tawhana. Good evening adto kang Jonathan Abadingo, adto kang Chavis Olor. Good evening. Unya, sa tanan ng mga gipanghisgutan so far sa akong nahibawan, sa akong research nga gibuhat, adunay usa lamang nga nag-file og kaso, cyber libel and perjury complaints against batok sa 18 ka mga atua didto og sa mga abogado, og sa ilang abogado. Only 2 of the 18 men og sa usa ka abogado, kani si Representative Sherry Barunda. Of tanan-tanan nga gihisgutan, usara gyud ang ni-file og cyber libel and perjury complaints, usara gyud kanila. So atong hagito ning uban nga pailin ninyo nagkaso kaning 18 ka mga kanhi sundalo, please file gyud ninyo aron nga mutuo pud mi nga wa gyud moy mga nadawat nga salapi gikan sa mga mali-malita, gikan kang congressman Saldico. Tagaay kuno mi ni ana. Kay ispoko mo bisag unsaon nako gyud og analyze ang usa ka Pilipino nga di gyud makasabot kung unsa nakahugaw ang gibuhat ni ini karon nga administrasyon, hilabihan na gyud ni ambot na unsa na ang naunsa na ang mentality ni ini nga usa ka nga tawhana. Di na gyud ko kasabot. Just try to imagine, walay lain nga nakakabot o gilabihan ka negative nga rating, negative 15%. Unsa may buti pa sabot niya na? Walay lain nga nakakabot nga niabot na og halos 62 pesos na ang usa ka dolyar. Walay lain nga niabot na halos og 8% ang inflation sa atong nasod. Walay lain nga nakatira ing ani nga pagbagsak sa atong ekonomiya karon. Unsa pa mangyo ipasabot niya na? This is not only dili lang kay kini incompetence, dili lang kini inutil nga gobyerno, kundili usagayod kini ka gobyerno nga wala na saligi sa mga katawhan. In fact, naglayas na ang atong mga investors palayo sa Pilipinas tungod kay di na masabtan kung naunsa na ang atong nasod. Mauni ang kamatuuran mga kaigsunan. Usarag yun ang nipail ng cyber libel and perjury complaints. Si Senator Tolpo, si Senator Lacson, Senator Suto, puro ra yun panghimakak, puro ra yun pandaot sa 18. Apan niadtong gitagaan sila kahigayunan nga unta ilang patunghaon din na sa Senado, wa yun mutungha. Wa yun nila patungha. Naapa? Ngano man gyud nga di man gyud ninyo ipatawag ni atong higayuna, wa man gyud ninyo ipatawag si Yusek Trijib Olibar, si Yusek Adrian Bersamen, ngano wa man to ninyo gyud ipatawag, ngano wa man ninyo ipatawag si Secretary Bunuan ni atong higayuna, nganong naglikay-likay man gyud mo aron nga di gyud mo kanat og aron di makaabot sa inyong atubangan ang kanang mga akusasyon, aron nga inyong matapinan gyud og ang mga katawhan magmata sa buntag hangtod nga mawala na ang gana sa mga katawhan. Mga kaigsuonan, di ni nato pwedeng walaon tungod kay hilabihan na gayud ang kahimtang sa atong nasod kung dili nato ni tan-aon. Kung dili ni nato tan-aon, unsa na kahay mahitabo sa atong nasod. Ingon pa nila, kuno dina sa Senado, kung dili ka muuban sa administrasyon, pailan ka og kaso. Kamaturan si Senator Jinggoy Estrada, tuanas prisuhan. Nya, nisabay na lang, niuban na lang si Senator Escudero kanila, unya, hilom pastira na, wa na gyud mingaw na kaniadto sigihagbira nga adunay kaso Senator Escudero karon
0: wag yun makasabay. Mga kaigsunan, ingon pa ni Ted Filon. Ingon pa ni Ted Filon. Ako po ay nakikiisa dito kina Senator Estrada sa panawagan na bakit sila lang, bakit mga senador lang, nasaan na ang mga congressman? Ingon ni Ted Filon, ha? Good point. Very good point. Yung ombudsman daw natin ay nag-iimbestiga. Pagkatapos daw nito, meron pang susunod. Senador na naman ba ito? Nasaan na ang mga congressman? Nasaan na ang mga kontraktor? Nasaan na yung mga sinasabing prose na yung mga assets? Murag kang Congressman Romualdez, di ba? Nasaan na itong mga mambabatas na ito na noon pa man po tinutukoy na rin sa mga naging pagdinig dyan sa Senate, doon po sa ICI na yan, at maging sa ombudsman. Mismong ombudsman sa isang press conference, nagbanggit na po ng mga pangalan ng mga congressman. Mauni sir, nganong mangyod ning wa mangyod, nganong senador mangyod, unya kato pag yung inyong kontra, aron masulod na dito sa prisohan, aron kulang na ang bilang sa pikas. Pagkamayong laki yod. Watay mahimo, kay kamo may gamhanan sir, pero bantayin ninyo pagbali sa plaka. Sigurado yod. Hapit na. 2028 is fast coming. So palagay ko po, padayon ta ni Ted Filon. Sa palagay ko po, may punto rin ang ating mga kagalang-galang na mga senador na nahaharap ngayon sa ganitong uri ng pagsubok at reklamo. Bakit sila lang? Kasi nga naman, hindi lang po mga kapatid, ano ho, mga senador, ang sinasabing dawit po sa pinakamalaking iskandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung sinasabing imbestigasyon ng Blue Ribbon Committee, wag ng subcommittee, buong committee na. Kung kayo pa rin po ang may hawak ng dyan sa majority na yan, buong committee na. Patawag nyo itong mga hindi pa po humaharap dyan. Si Bono Manibunuan ngayon naka-hospital arrest, pero sana po dapuan siya ng kaliwanagan, ng kaisipan, at sabihin na niya, nalalaman niya. Sabihin niya na po, paminaw mo ha, sabihin na niya, si Ted Filon na nagsulti ni Ine, sabihin niya na po ang lahat ng alam niya. Hindi po ba kasi, hindi din mangyayari ito, kung wala pong basbas ng mga nakakataas. Patay. Mauni ang gipangita sa mga katawhan karon ay kuging na nga kanang naara sa ubos, gihimo na lang nila ning pananggalang sa ilang politikano naron nga away aron nga magpabilin din na sa gahom. Kaning mga kongresista nga nakadawat, wa gyud ma-involve, wa gyud din ha. Nga naa naman untay mga pag doon na nay huhungihong, doon na nay imbestigasyon, pero wa gyud. Senador Ragyod ang piliyon. Ikaw, senador, pag di ka mo sabay, pak! Buto, ugma dayon, gawas ang warrant of arrest. Sos, Ginoo ko. Unsa na nang klase nga gobyerno. Wa man tay problema ang ukupang prisuhon yun ng mga kagwang dina, kanang mga nakasala. Pero patuuhon po ta sa pagpriso, nga klaro yun nga gapriso, dili lang kay kanang mga pinili ra. Selective justice po yan. Pilaraman kabuk ang inyong prisuhon, kanaramang against sa inyong baruganan, against kaninyo, kay aron dili mo mabuking tirahon ninyo. Pero isug man kay si Senator Jinggo Estrada, nagpapriso gyud apan nangita gyud og hustisya ang mga katawhan, while
2: we may say Senator Jinggoy pwedeng involved sa maleta, sa nakawan. Apan lagi ang gipangita sa mga katawan, asa naman ang uban, dili pwedeng si Senator Jinggoy Estrada lang, mga kaigsuunan. So, ito pa, padayon ta. Hindi po ba kasi hindi din mangyayari ito kumbaga kung wala pong basbas na mga nakakataas? Tama! The buck stops at the president kay siyaman ang pinakataas. Kaning tanan dili ni manghitabo kung walay pagkahibalo ang atong presidente. It is very much impossible, imposibleng walang basbas gikan sa taas. Apan, dunay basbas usab ang pagpugong sa kamatuuran nga mugawas dinha sa Senado. Ano na ang nangyari kay Amina Pangandaman? Ano na ang nangyari kay Adrian Barzamin? Kay Juju Cadiz? Kay Trijib Olaybar? Kay Maynard Ngo? Mga kapatid, itong mga sinasabi po na mga nababanggit na pangapangalan, ang tanong, kailan po dadapo sa kanila ang pakpak ng hustisya? Tinood man nga karon Mr. Trijib Olaybar, Mr. Judo Cadiz, Adrian Berzamin, dili mo ipatawag din ha kay Duna Mangyoy murag gisilihan ng mga lubot. Dili yun na nila ipatawag, apan muabot tragihapon og mutug-an mo sa kamatuuran kung unsa gyud ang tinuod. Kay dili ni komedya pagkadako nga salapi mga kaigsuunan, ipamasangil lang sa pipila sa mga kontra lang sa politika apan ang mga nagadawat og nisakuti gyud ni ining kadako nga salapi, wala gyoy labot kung anaa sa administrasyon. Kailan po dadapo sa kanila ang pakpak ng hustisya? Moni ang giingon ni Ted Filon. Paminaw mo ha? Unya, mga kaigsunan, dunay Senate kuno nga hearing June 8, 2026, Senator Erwin Tolfo nagpatawag sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ubos sa iyang pagpangulo kay siya kuno ang tinuod nga chairman sa Senate Blue Ribbon Committee. Ubos sa panggamhanan ni Senator Win Gatsalian nga ilang giila nga maunay bag-ong presidente sa Senado. Wow! Pertingil-ngigag yun. Paningkamot yun, senator. Ang problema, mga kaigsunan, usa ka senador, muimbestiga sa napulog walo. Unya, kaninga senador, giakusahan nga nakadawat og walo ka maleta. Buot ba ninyo ipasabot kamong mga naadi na nga ang nakadawat, maura po'y muimbestiga, adunay aligasyon batok kanimo, unya ikaw mo'y chairman sa Senate Blue Ribbon Committee, unsa man ang inyo diha, sir, bugal-bugal naman ha. Inyo naman tuntohon ang mga katawhan sa Pilipinas, inyo naman gitunto, tuntohon ninyo, kamo kunuhay ang mag-imbestiga, pero kamo ang akusahan nga nakadawat. Pastila, no? Panluloko mag-iimbestiga sa sarili niyang isyo. Unya, iya para bagyong gipagawas, mga kaigsunan, iya pagyong gipagawas nga imbitahon kuno niya ang napulog walo kakanhi mga sundalo. Ato nang hisgutan unya, pastilan. Unsaon man taon pagtungha ni ining napulog walong anha kanila. Nganha kang Senator Erwin Tolfo, ang pinaka-playboy nga senador. napagyoy grabe gyud nga isyu. Ningon pagyud nga ginahatdan pagiday og chikas pastilan. Pertingil-ngiga yun ni nga senador. Grabe yun ni kanindot. Mga kaigsunan, ang epekto manggod sa maleta, no? Ato yun ning ipasabot sa mga katawan. Tanawag yun ning epekto sa maleta. Gikidnap nila si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Gi-impeach si Vice President Sara Duterte. Karon gipaningkamutan nga mugawas gyud ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. Unya karon gipangita na. Unya gidetinado na, priso na si Senator Jinggo Estrada.

makaingunta nga kaning pangguberno, this is a very incompetent gyud nga pangguberno. Dili gayud angayan. Inutil. Balikon ako, inutil nga klase nga pangguberno. Grabing corruption, illegal drugs na malik, grabe ng daghana, krimen, muingon dahin silang ni us-us, pero perting daghana ng krimen may kalabutan sa droga, nadaot na nga tong ekonomiya, daghan na mga pobre, taas na kayo ang pagsaka sa mga precious palaliton, nisaka na pag-ayo ang atong utang, grabe kadaghan ang mga ghost projects, incompetent gyud. In fact, the president himself, ang net satisfaction rating, alabe, dapig kuno mo ni ini nga klase nga presidente, siya rog di mo makasabot ni ini, unya mo dapig gihapon mo ni ini nga klase nga presidente nga dito sa Luzon, positive 2 ang net satisfaction rating, dito sa Visayas, negative 15, poor, pobre nga satisfaction rating. Metro Manila, negative 31. My God, negative 31 yun. Ngunya, sa Mindanao, negative 40. Monay klase sa presidente nga atong padalon sa rinda sa pangamhanan sa Pilipinas. Unsa nga klase ni nga presidente? Monay atong saligan nga mubitbit sa atong nasod sa sunod na pod sa laing duha ka tuig. Kung dili ang ayan, sa may manaog na lang siguro kanina, grabe naman yung rating. Positive 2 sa Luzon, negative 15 sa Visayas. Oh, din sa Visayas, ah. Bohol is part of Visayas, negative 15. Metro Manila, negative 31. Mindanao, negative 40. Hala, pasabta ko namin ninyo aning nga klase nga rating. Kung ang ayan pa ba ni dapigan nga presidente, kung ang ayan pa bang mutuotan ni ini nga klase nga presidente, di nagdun siguro. Ingon pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mga kaigsunan, ang inflation rate nato, ilan ang gitanaw sa bulan sa Mayo, muabot na kini og 7.9%. Sa ato pa, kung ang imong gipalit, kaniadto 10 pesos, o ingon na to 100 pesos, mahulog na kini karon paliton og 107 pesos and 90 centavos. Nisaka og 7.9%. Muna, ang klase sa atong presidente. Pastilan, Ginoo ko. Lain yod nga proyba how incompetent this administration is. Paminaw mo ha? Education officials, Central Visayas, DepEd Central Office by DepEd Regional 7 Director Arturo Bayukot. Gikompirma, walay bag-o nga classroom projects nga nagsugod sulod sa primerong unom kabulan sa tuig 2026. Ginoo ko. No new classroom projects dinis sa Central Visayas. Dinis sa Visayas, wala gyoy proyekto sa DepEd nga mga classrooms, mga buildings, wala sulod sa primerong unom kabulan. Apil na niini ang pagpamilis sa mga buildings, repair, replace sa mga eskwelahan nga naga-damage niadtong linog o niadtong typhoon Tino. Musugod na ang klase Hunyo 8, mga kaigsunan, Lunes, duha na lang kaadlaw. Apan ang mga apektado kuno nga mga eskwelahan adto ra kuno didto kuno maggamit temporaryo sa mga learning centers. Gamiton ang mga learning centers habang maghulat sa mga approval sa mga proyekto o funding allocations. Ang atong regional office kuno din sa Central Visayas naghulat ra gihapon sa official list sa priority project sa dili pa ang construction. This is one sign na incompetent

0: gayud ang atong presidente. Mga kaigsunan, atong last nga topic mao si Senator Tolpo. Si Senator Jinggoy Estrada, niingon gyud siya, hindi lamang personal niyang kapalaran ang nakataya kundi ang kasarinlan ng Senado na natili na natiling matatag sa kanyang paninindigan sa kabila ng mga kaso at pagtatangkang hikayatin siyang talikuran ang majority block sa Senado. Na ang tunay na usapin ay ang kalayaan ng Senado bilang isang hiwalay at malayang sangay ng pamahalaan na hindi dapat vulnerable sa panlabas na impluwensya, pamimilit o anumang planong magpapahina sa konstitusyonal nitong papel. Paulit-ulit na alok na talikuran ang majority block kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso at paulit-ulit din niyang tinanggihan. Spoko mo mga kaigsunan, kapila siya imbitaha nga huwag tingnan ng imong kaso doy, Senador. Bali lang ka. Pero wa gyud siya mo bali. Ah, priso pod. Ingon pa niya magpabilin siya sa majority block kung aduna may kahigayunan ng makagawas sa ilalim ng pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano. Mga kaigsunan, anhita kang Senador Tolpo. Mga komento na iba. Ang basa sa taas mga greetings, be. This is expected by the deceitman na si Nestor Amora unsa gue alamag aninya about sa balaod pila kahay gibayad aninya ni Kanor murag ikaw man siguro gibayaran patubangan na sa Lunes inyo Maritis 18 kaklaro ana ang gibuhat sa kanang 18 kakanhi mga sundalo ni Kanor di ka lang mudawat sa kamatuuran tungod kay kanunay ka nagtanaw nga Diyos alang kanimo kining a klase nga presidente nga lugmok na gani ang atong ekonomiya, negative 50 na gani ang rating sa tibuok Pilipinas, gisimba gihapon ni siya, nimo bisan unsa pa kinikahugaw, mo'y utok sa korupsyon din sa atong nasod. O kay utok man ang atong presidente sa korupsyon, posibleng ikaw po, kauban niya ng klase nga korupsyon, Mr. Nicanor Santos Abelardo. Good evening at tukang Rizal de Orunan. At tukang Aster Doy Sabas. Good evening, Sir Nestor. Timbaya ko ni Sir Jill Bungato. Diha sa Mansasa. Mayor Mer Arutsa. Diha sa Lungsod sa Maribuhok. O Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buhol. At tukang Ed Otara. Good evening, Idol. Nga nung gi-eat paman kamalita ang katulpo. Okay naman ito. Tungduha na lang para medyo tinuod. Murag 8 man yun siguro kung nadawat. Wa na tay mahimo niya na kung nadawat yun niya ang utso. Ang ako pa ni Tolpo, iyag yun ang pailan o kaso kung tinuod na. So mo ni mga kaigsunan. Kung dati ay ang mga Tolpo brothers ay tagapagtanggol ng mga inaapi, sila ngayon ay tagapagtanggol ng mga magnanakaw sa gobyerno. Mauna kuno ka na ang Tolpo. Karun. Mauna kuno ang kahimtang karun sa mga Tolpo. Ingon pa, bago lang ni, nibuhi og pamahayag si Senator Erwin Tolpo kung magpatawag pagani kuno og committee hearing sa Blue Ribbon si Senator Alan Peter Cayetano. Ingon pa niya, si Senator Alan Peter Cayetano ang iyang target. Bibit-bitin kita, kwikwilyuhan kita, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chair by Erwin Tolpo. Grabe no? Bibit-bitin kita, usa ka senador ha? Mone ang wording sa usa ka senador. Ngadto sa usapod ka senador, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate Blue Ribbon Chair. So, wa makaagwanta si Senator Rubin Padilla. Nitubag yun si Senator Rubin Padilla. Ningon siya, ang taong matapang, hindi ngawa ng kawa, ginagawa niya lang, mag-uutos ka pa ng USAA, Office of the Sergeant at Arms. Huwag na. Gawin mo na diretso, kwilyuhan mo na agad, tapos isama mo ako Dahil kung magpatawag man ng hearing ulit si SP Cayetano, si Senate President Cayetano, tiyak, 100% dadalo ako. Kaya sir, kung kukwilyuhan mo at sisipain palabas si SP Cayetano, isama mo ako ha, or unahin mo kung kwilyuhan. Please lang. Betan aon tagyod ni unsay itubag ani ni Senator Tolpo. Try me. Si Senator SP, si Senate President Cayetano, hindi naman sanay sa ugaling kanto yan, hindi rin naman mahilig makipagbasagan ng mukha yan. Kaya sa akin mo gawin yung sinasabi mo, huwag ka na magtago sa sayan ng OSAA, Sergeant at Arms, sa Senado. Gawin mo na on your own. Total, sabi mo, gagawin mo eh kung ayaw mo ng usaha. Tapos sabi mo na pagsasampalin mo isa-isa yung mga empleyado ng Senado at pagtatadyakan isa-isa habang nakapila. Ipuro ka naman dakdak. Gawin mo na lang, pero sa akin mo unang gawin. Try me po. Tingnan natin, tanaw na to, gunsay tubag, ani si Senator Erwin Tolpo. Ala ko no, Senador, gihagit mangyug ka ni ining imong kauban din na nga si Senador Usab Ruben Padilla. Ala ko no, sir, testingi ko no, kay maing laki mangyug ka ka. Paningkamuti ko no nga dili ka maulawa nining hagit ni Senator Padilla kay murag ulaw yun ni sir, di ka mo tubag. Isa ra gyud buti pasabot nini ang imong makaya moy imong yanu-yanuhon lang pagsulti ni ana. Apan si Senator Padilla sugot man ni og minumuay musagot man pud ni glinabayay og durian ambot og makaya ba nimo sir. Morning, paabuto na to, sir, kung makatubag baka niining hagit kanimo ni Senator Ruben Padilla. So, ing-ani na, mga kaigsuunan, sa kong tanaw, daghan yun ang nakasaway. Daghan yun ang nabastusan na ni Senator Erwin Tolpo. Ingon pa niya, ha? In fact, dito ni sa nagkalain-lain ng mga media sa Mindanao, grabe na yun ang mga comments dito. Laliman ka, bibit-bitin kita, kwikwilyuhan kita, palalayasin kita sa floor na yan because I am the legitimate blue ribbon chair. Mr. Senator, grabe na ba ya? Hilasan na ba ya sa imo ang mga taga Mindanao? Sa tinuod lang, hilas na kakayo paminaon, sukan nga nahimo ka nga senador, kuyaw naman ka. Unya, di ay, nakadawat mang yun di ay pudka o malita. Karon, ang inyong trabaho karon, senador, kay inyo mang yun ni karon nga pangitaag pagi nga mahadlok na pud ning mga napulog walo ka mga kanhi sundalo, inyo na pud ning pangitaag pagi ang imong buhaton na ni karon, senador, ipaagis proseso. Gihangyo bitaw kang mutambong, giambitakan ni Senator, Senate President Peter Cayetano nga mutambong apan wa man gyud ka mutambong ni adtong committee hearing ni adtong blue ribbon committee hearing wa man gyud ka nga tuad dito aron makapangutana ka unya magpatawag ka na hinuon og kaugalingong committee hearing mura manig hearing sa blue ribbon nga ako ang akusado ha, ako imbestiga sa inyo ako imbestiga sa akong kaugalingon. Di yun na katuuhan, sir. Sayang, daghan na kayo ang nagsayangan kanimo, sir, sa imong pagka-senador. Daghan na yun ang nakasaway. Kay mura na o kinsa ka manulti din na sa Senado. Mura ba o grabe na ang gahom nga imong gigunitan nga wa nagyoy katapusan o dili na ka maundang din na sa Senado. Atong hinumduman kanunay, sir, ang public service elected, posible ra ba gyud na nga sa sunod mawala na kana kanimo, posible nga di ka na piliun sa katawhan labi na karon nga nakita na unsa gyud ang imong batasan. So mga kaigsoonan, abangan nato sa Senado ang sagot, ang tubag ni Senator Erwin Tolpo ngadto kang Senator Ruben Padilla. Tanaw na tog musugot ba ni og minumuay, musugot ba ni basagan ng mukha? Hala, nakahanap ka sir ng katapat, pinaagi ni Senator Rubin Padilla. Mao ni karon ang kahimtang sa atong nang hitabo din karon sa atong Senado, mga kaigsunan. Ambot kanusa ni mahuman kay samtang nakita na sa mga katawhan nga murag duol na ni sa kamatuoran, unya labi na gyud kung maimbestigahan na gyud, unya mugawas na ang mga pamahayag kadtong mga gipakalat ni Yusik Berzamin, kadtong iyang mga gipakalat nga mga daghan kay to sa mga gipakalat nga mga impormasyon, panagana nga basin siya og siya na ang iduot, mahimo na siyang scapegoat. So nagana na siya daan, perting daghan na to og daghan na kadawat og daghan nakakita niadto. So atong tanaw ni kung ipatawag bagyon ni sila Berzamin, Trajib Olaybar, Maynard Ngu, uban pa, tanaw na to si Manny Bunuan, tuan na hospital arrest na rabagyod, tanaw na to o ala kuno sir, mugawas na magyod ng kamatuoran sa kadugayan. Kanang pwedeng masingitan, pwedeng dili mo lampo sa primerong attempt, pero muabot ragyod ka na gihapon. Mga kaigsunan, good evening at to kang Brad Arthur Kuha, anita sa last portion sa makatubag ni ini nga pangutana. Sa atong question and answer portion, good evening Brad Arthur Kuha. Salamat Brad sa imong gipaabot ngadto sa atong kauban sa fraternity ani taliwa na ngadto sa laing kinabuhi. Mga kaigsunan, pangutana. Dunay sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority. Dunatay dunay may kaubanan sa among organization nga nitaliwa na nga to sa laing kinabuhi. Siya mao ang kanhi namo presidente sa Bohol chapter, unya usapod ni sa mga original din ni sa Bohol. Aduna nay taas-taas nga respeto ang among gipaabot ngadto kaniya og sa Takulaho lamang ni atong Hunyo 4 gikuha balik sa Ginoo sa labang magagahom ang iyang kinabuhi. Pangutana, tagai ko ninyo sa kaming mga nagbangutan sa tinuod nga ngalan sa among kauban sa fraternity nga nagpuyo dinha sa munisipyo sa Hagna nga baguhay pa lamang ni taliwan ngadto sa laing kinabuhi. Mga kaigsunan, akong hulaton, akong i-announce sa sunod. Anyway, kung doon ako'y makita, the first three, tagalan akong 3 minutes, o niya sulod sa 3 minuto. Ah, grabe ka top notch, sir, gini si Inday Early. Okay, doon na naiusa, mga kaigsunan. wala naman tayo igong panahon ni itong programa ang kagamhanan na ito karun. Maingon na lamang ako. Thank you kayo sa inyong pagpaminaw. Ninaot punta, daghan pa kong mapaabot nga na kaninyo. Greetings sa tanan akong mga suking tigpaminaw. Itong nahigugman ng itong programa. Usa pa lamang nakatubag. Kulang pa og duha o niya hapit na mo expire ang 3 minutes nga akong gihatag. Daghang salamat. May gabi ka na itong tanan. Balaygo ng Diyos. Mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kadto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag-adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buha. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: D3 Bio Health News. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang aton lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Matatas mga butika.
5: Ang D3 Bio iyahang gina-starve ang mga enemy, ang mga cancer cells, pinaagi sa paggamit sa ketones. Iyahang ginapas mo. Kaya ang pagkaon gud aning mga cancer cells, ganahan man gud ni siya o ganang sugar. Muna yung source sa ilang energy. Actually, there are more than 100 receptors ang mga cancer cells sa asukal. Kung baga, busawan kay ni sila mga higala, ganahan kay ni sila og asukal. Pero kung naka-D3 Bio ka, ang mga cancer cells, kakapas mo, magniwang ni sila mga higala, lili ni sila nga, lili na sila manambok, nga lili sila mag-prosper. No? Possibility nga, pwede sila nga mag-disappear mo ha. So kinahanglan nga pasmuho na to. Ayaw yung kaon ng mga pagkaon, nga pagkaon usab sa mga cancer cells, sama sa tamis. Mga mantikaon nga pagkaon, mga dairy products, no. Ayo pagkaon ana kung nagtuo ka nga na ay mga bukol-bukol imong lawas. Ang mga cancer cells really heavily mga higala in glucose for energy. Mo gin na ilahang source energy ang glucose. Kung ketones ang isgutan, dili nila effectively ma-metabolize ang ketones. Muna nga dili sila kakuha og energy sa ketones nga naa sa D3 Bio. So ang pag-inom mga higala sa D3 Bio na to ga fuel kani siya sa itong mga healthy cells. Dayon, ga-starve siya, ga-papasmo siya mga higala sa mga glucose-dependent cancer cells. Ginapahinay niya ang growth o ang survival rate mga higala sa mga cancer cells. Pag anti-cancer ning aton D3 Bio, anti-bukol-bukol ni. Another one, monoglyceride mga higala nga naa sa D3 Bio. Muna yung secret weapon. Ang medium chain fatty acid sama sa lauric acid nga naa sa D3 Bio. Pag ma-digest na nila mga higala, convert ni sa into monoglyceride. Most notably monolaurin. Ang monolaurin as shown mga higala to possess a potent anti-cancer and antimicrobial effect. So naa si antimicrobial and anti-cancer effect. Remember ha, may mga pagtuon usab. Kini mga kagaw, mga bakterya, mga viruses, usab po ni siya sa mga gapat-trigger sa pagbaton o cancer. May mga study na mga higala. Like human papilloma viruses, kanang mga klaseng mga viruses. Study reveals nga pwede sila mag-lead mga higalag cervical cancer. Even gani ang H. pylori bacteria has been linked also na pwede mag-lead sa pagbaton o colon cancer, no? Stomach cancer. May mga kagaw na naas sa lawas na pwede mga higala magkahatag o kanang causes or mahimo sila nga makahatag mga higalag factor nga mag-lead makabaton ng cancer. Muna nga mga kaga o mga bakterya, mga higala, kinahanglan na ma-eliminate sa lawas. Especially ka itong mga bad bakterya. Gawas lang ito mga good bakterya. Kinahanglan ito pa na ganun. Pero ang mga kaga o nga gagkosog kadautan sa lawas, dapat sila nga puuhon gina sila. So kung naa kay D3 Bio, patsada kain na siya. Nga panalipod higala against ano, mga opportunistic ng mga kagaw nga gagkosog balatian sa itong lawas. Si bagalimtan na po ni anti-inflammatory ang aton DTX 500. Ga-protect siya sa mga cancer-link mga higala pathogens. Muna ito akong gaysgutan kanina mga kagaw. Gagalink mga higala sa pagbaton o cancer, stomach cancer, colon cancer, cervical cancer. Kana, mga kagaw na mga higala nga mag-lead sa prostate cancer, no? May mga bakterya nga cancer link mga higala ng mga pathogens. So di ba galimtan ang pag-inom nato sa D3 Bio kadada?
4: Po ako pala si Rosita Becerra, sa synthesize ang edad. Naka-decision kong mininom ng D3 Bio nga herbal o mitisip kay akong anak ginumaan. Ako kong lawas, lain tayo po, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbit ko ang anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko, napalit ko isa ka-stab nga D3 Bio, mitisip isa ka-stab. Ako ginasiyang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nigaan man yun akong paminaw po sa akong lawas. Mura man ako nang nag-i-alibid yun.
2: D3 Bio, mabibili sa mga butiga.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
2: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta?
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD, alas 9.45.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Igala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na usab sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night, ang labing pinaminaw nga programa sa Radio Dinhi sa Bohol, matagabi eh, gawa sa adlaw nga Domingo. Kinina usab si Allen Doidora, mag-uban-uban mga higala karong Sabado sa gabi eh, pizza size sa Hunyo 2026. Uban sa itong mga TBN reporters nga muhatod sa ilang mga nahipos nga balita karong mga orasa. Ikan sa Galungsuran, the Barker Cell Remalador, mga balita sa Tambalanan, Alerto John Gutierrez o mga balita usab sa Cuerpos, Kapulisan, Rubuca, Puwili, Maestrado. Banato sa Picas, Lawak, Engineer Gilbert Tulo, pahingan ba dito sa transmitter, sila si Cody Felicia o Ranilo Mulat. O sa tanan atong mga kaubanan sa itong pagsibya, garong gabi una mga higala, welcome. Doon mo ibuti padangat sa itong tulumanon, i-text, itawag sa atong mga hotline number sa DYRD, ang atong Smart Globe Landline o mayingon ba na itong text klamo, kaya itong hatagan o pagtagad ang tanan ninyong mga ipadangat ng mga mensahe, mga sumbong o uban pa mga kaisunan din sa itong programa. Mayingon man po, nagpaminaw, nagtanaw na to sa ato ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasiligan na Facebook. Ipadayin lang po pagpadangat ang inyong mga pa-shoutout, mga pagpanimbaya o uban pa mga higala. Kaya ito ning basahon, atong hatagan po o pagdagad, ato mga nag-view karon sa ato ang Facebook Live. Onya, ato ang mga online listeners sa www.dyrdam.com. Arangkada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN, Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Aritas mga uluhan sa balita. Karong gabi una, atong unahon, mga uluhan na gikan sa itong mga TBN reporters. Nukad gikan diha sa Governor Celestino Gallaris sa Medical Center. Ang uluhan si Alerto Jun Gutierrez. Guhay Jun.
1: Tagbilaran by Night.
2: Yes, sir. Maglabat din. Ngayong gabi, magabi sa mga suking at paminawang nagsunod. Ganun na ito itong tulman ng Tagbilaran by Night. Malayong nga timan sa tuwang manuktor ang usak ka driver sa usak ang tosiklo o magna nakatapsing o usak ka tao o usak ka lalaki dito sa lungsod sa Kalapi na akilin sa kritikal nga kimtang usap sa lain nga bahin na inakusap diris ng Gallaris Hospital. Ang duha usap ka driver sa duha ka mga motosiklo o magna nagsungag diha sa lungsod sa Antikira. Ang usak ka driver ni empleyado sa duwi exam ang kumplit vitali sa tunya magbalik.
3: D-Y-R-D.
0: Daga salamat Alerto John Gutierrez. Aritas uluhan sa mga balita gikan sa kalungsuran si The Barker Cell Revelador Guencel.
4: Okay, daga salamat mga panimbaya pangumusta madyon gabi madyon pagpaminaw sa itong mga pinasuking paminaw na kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Nadakpan sa kapulisan sa Buena Vista ang 28 anyos nga construction worker at also sa kabaybast operation na itabo dito sa Barangay Bantuan, lungsod sa Buena Vista. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, The Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Ang kasaligan sa balita.
0: Samtang sa lain nga bahin, mga tunghaan sa probinsya sa Bohol, andam na sa pag-abli sa klase karong Hunyo 8, ilabi na ang mga pampublikong tunghaan. Sa lain nga bahin, Bulanong Obispo Elias Ayuban, mihimakak sa sayop nga pasangil sa 18 ka mga kanhi Marines bahin sa pagdala og malita nga adunay sulod nga kwarta para matudpak ang Father Flavio Villanueva. Samtang balita usab sa kauluhan, pipila ka House Prosecutors nagtuo nga dili makaapekto sa timeline sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang pagpatawag sa special session sa Kongreso. Magkuto mga uluhan sa mga balita karong gabi una, ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Tagbilaran by Night.
3: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
3: DYRD, Sniper.
1: Tagbilaran by Night.
0: Parenta may gala sa tung tulumanon, nagatusong oras, doon na tayo 54 minutos sa milabay sa alas 9 sa kagabion at mga pagpanimbayag, mga may gabi, may pagpaminaw sa itong mga pinilangga ng mga suking tibiminaw sa Tagbilaran by Night sa Tibuok Kalibutan. Kumusta? O hinaut nga namos may himtang sa panglawas permi. Itong mga kaisunan ng mga suking tibiminaw din is Tibuok Lalawigan sa Bohol sa 1st, 2nd o sa 3rd district sa mga suking tipiminaw po, ilabi na din sa Dakbayan sa Tagbilaran sa 15 ka mga barangay. Welcome o maayong pagpaminaw sa itong mga suki, mga pinalanggang mga suking tipiminaw din sa syudad sa Tagbilaran, no? Unya sa atong mga viewers usab nato sa Facebook live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, mayong gabi, mayong buntag, mayong balis o gunsa dipindis oras nga inyong nahimutangan karon, no? Ilabi na ato mga suking tipiminaw gawas sa nasod, ato mga pinalangga nga mga overseas Filipino workers nga kanunay nga sunod ni ining atong tulumanon, no? Karong gabi una, welcome o maayong gabi. So, karong gabi una, doon natin daghang mga balita o mga hisgutanan, mga kaisunan. Napan o doon na mo'y gusto pong hatagan o pagtagad, mga panghitabo diya sa inyohang dapit. Doon na may kinhangla na itong hisgutan diri, mga balita diya, no, kung sa pa'y mga panghitabo. Ngayon na itong masayran, ipadangat diri, no, sa ato ang kuan. Sa ito ang kining ni ang mga linya sa ito mga telepono o cellphone. O niya katong niingon o ipakita sa screen ang number sa text lamo. Nasa kuan? Nasa screen na ito ning atong mga hotline numbers. Apil na ang text lamo na gadagan na sa ubo. Kinaubsan. No, may makita nga gadagan nga kuan diha. Kining ni ang text. No? Number sa ato ang cellphone, landline o ato ang text klamo, no? Ikuan diha i ayuha, no? O niya katong di ka klaro sa inyong cellphone, pag anti para o di gani pangayo mog tabang sa inyuhang kuan, sa inyuhang mga batanon pa diha mga kauban. Kay naa diha kompleto ning atong mga hotline number o atong text klamo number mga kaigsuonan, no? Atong suwayan og subay karon ang ato ang mga opisyales dinhi sa siyudad sa Tagbilaran, ato ang tang city administrator Sir Alvin Acusar og digani ang atong kapulisan gumikan kay dunay concern karon, no? Bahin aning doon naman ko yung mga nag-post sa social media, mga higala, nga nasigpatan ko noon mga batanon nga mangatang dihas kalsada kay mamaligya o powder nga sabon. No? Diin kini sila, gipalayas na ni dito sa Cebu City. Mismo si kining ni ang kisingan ng mayor sa Cebu City, si limot bangana ng mayor si Uy. Basta ang mayor sa Cebu City. Ha? Maoy mismong kuanan ni nila ga palayas, no? Archibal, ha? Mayor Nestor Archibal, mga higala. Ha? Adtong Nakalabay mga adlaw, kita ta sa mga post sa Facebook sa ni Mayor Nestor Archibald o sa mga news outlet dito. Kasi mismo nangunay pagpamadlong aning mga batanon pa man sila. Doon na po yung mga hamtong aning kauban. Magatang-atang anang kalsada, mamara og mga sakyanan. Kaya mamaligya og kining sabon man siguro na, no? Kay mamay gibalita nga sabon kuno nang ilang gi pamaligya, no? O niya powder nga sabon, no? Wa man siguro yung problema og kining ni ang maligya silag sabon kay wa man pud na nangawat, pero doon ay daghan ni reklamo ko, no? Ambot kamo diha og naka-experience ba mo, naka-sugat ba mo ani mga bataa, no? Nga mamara ko, no? O niya ang uban mamugos niya sa tung uban. Doon ay mga istorya nga muraog nakapahadlok po, nakapabalaka po sa publiko. So, kini sila dito sa Cebu ni itong miaging simana, gipalayas ni gipahawa, gipaundang ni Mayor Archibald, karon ni tabok ni Buhol. Doon ay mga nakabidyo nga adyan naman po na sila. Isang tuiga man to. Taod-taod na. Bagyo Drive. Adi mismo sa National Highway. Sa CPG Avenue, North Avenue. Punta makakita mismo og unsay problema ani. Pero maulagi, wa man ta makabagat ani nila. Pero basis mga comments sa Facebook nga doon ay niingon nga na biktima ko ng miana. So man inanggi pamaligya, piki na nga mga sabon. No? Morning atong gisuwayan og kontak atong kapulisan og ilaban ng gisusi ang ato pong mga opisyalis din sa dakbayan sa Tagbilaran niya og doon naman po din sila permit nga mamaligya, ma, kay basta muhimog og negosyo gikinahanglan man og permit, no, bisan gani ganang mga bindor aning daplin-daplin sa kalsada sa Tagbilaran, doon naman sila magbitbit man sila mga permit, no, kay para pod sigurado og magukod sila og do na mangani kining ni ang dili maayong kuan, for example piki ang mga produkto mo nay kining ni ang purpose anang permit mga higala, no, dunay tao nga magukod og dunay mahitabo nga problema, no, ilabi na sa mga produktong gi pamaligya sa mga individual. So mone itong gi subay karon, pero og kamo diha og naka-experience mo, hala tawag kuno dire kun sa may inyong experience sa kapalit pa mo ana. Niabot pugon ni sila dito sa Dawis, no, Dawis unya dinhi sa Tagbilaran ang ilahang katong na videohan, no, nga naa sila naglibot-libot dinhi sa syudad sa Tagbilaran, niya doon na sila'y mga sakinan po. Mayo man hinog mga postura mga bataa, kay sa video ato nakita, doon ay nag-short, nag-sapatos niya, murag hip-hoppers po ang iban, no? Pero malagi na atong gisubay o unsay problema ani nila, nga nung gipalayas mani dito sa kining niang Cebu, no? Kay o na maligya ra, o may problema na maligya, no, kay nang nabuhi man, pero og dunay sagol nga mga binuang amo na nga sigurong gi paundang sila dito, no, gipalaya sila dito, no, dito sa Cebu mga higala, kay doon na mampoy mga nireklamo ilabi na mga motorista kuno nga kalitrag pamara, no, ang uban kuno naka-experience nga pugson kuno sila kining ni ang papalit, so di na po na maayo pugson, no, kay o magtindag kinahanglang na itindahan, no, pero kining ilaha ko ani mga mahog ni sila mga bindor, no, mga ambulant bindor ba, no, kay lakaw-lakaw man mga higala. So atong gisuway kontak ro man ta magka-contact pa sa atong city administrator. Busy pa din ang linya. O niya ito pong hipe sa Tagbilaran City Police Station. Di pa po mo kinigni ang tubag mga higala. No? So, sige lang. ato nang paabuton og makakuha ta og personally makakuha ta og sitwasyon ana og unsay kining ni ang problema sa ilang pagpamaligya kay mo lagi daghay nireklamo kun ato ning basahon ning comments do na may mga netizens ani nga ga kuan aga post sa Facebook dunay ni ingon nga nailad pud ko ana sir na biktima nako ani igagaw daw mi onya money sila katong mudo sa Cebu namalhin dire angay na pangdakpon mao lagi nganong namudos man mao ni atong pangutana nganong namudos ang ilahang kining ni ang buhat no ilabang sabon di ba tinuod nga sabon di ba mubuwa ha choke ba na or unsa nganong nahugman nga budos mao ni atong gisusi mga higala atong tang gitawagan atong kapulisan diha na na sila 3 years ago mao ni mag ingon Bert no 3 years ago. So pinugos ang style, no? Nga di nagkakabalibad kay ug magunitan kuno nimo ang sabon, imo na sir. Nya pa inigunit nimo, pabayron dai ka. Amo ni siguro na. Abi og ipanghatag nila. Okay mo ingon mo kuno imuhan ni sir oh. O niya og mahawira nimo. Kuara ya tagpila bayad na sir ukuan ana pila presyo tagpilay presyo ka ana ha mamara og private cars og motorcycles pagbiya nila nagbilin og daghang basura unya kay mikusog og ang hangin nagkalat sa kalsada dali ra man ayaw mo palit aron mo undang ang modus abi kog ako ray na biktima ana diha pod na sa niaging adlaw ari da tinago dawis oh fast clean oh fast clean ko nung brand ani nga sabon na ay service ban mao lagi nag sa video nga ato nakita do na man sila nagsakay man sila og kining ni ang ban no abi nako og maako natong sabon libre daw mao lagi mong ingon ni Bert nga libre still ang buguya mga bata. Libre daw. Pabayron man di ay. Buyag pa. As if pa. Ingaw pag igagaw ako no. Gaw. Mao siguro na. Gaw. Dahil libreng sabon dari gaw. Ano siguro ni style. Dahil libreng sabon dari gaw. Imuha na ni gaw. Inig dawat po di mo. Kaya lagi. Libre man. So libre. Di man ito magdoduha. Inig dawat di mo na. Pabayron dahil ka. Mos dene ang ilahang style ay so morning agipalayas na dito sa Cebu mga higala. So karon di ana pod sa syudad sa Bilaran unsa may action nga himuon kaha sa atong mga tinugyanan sa syudad sa Tagbilaran. Angay ning malili no. Kay para basin og daghan pay dili lang ni ang ilang himuon. Nabiktima akong anak ani sabon di mubuwa mahal pa jud oy. Unsaon istorya-istoryahon man unya mamarinti dayon mamarinti dayon okay pilido oh unsay mga pilido duidura msag ko printer data binuang gayo binuang gayo nya maingog duidura parinte makaingot uy, gaw, parinte. Pila man imo sabon gaw, inig dawat imo sabon wa na. Ha, presyohan na kag mahal. Tagpila ka pod ang ilang presyo, ha? Kinsay mga kuan diha? Kinsay mga naka nabiktima og pilay presyo ani basig tag 500, ha? BA sir, nakasuway ko ana sir lipat-lipat ilang istorya. Ihatag og barato unja pagkahuman, pabayron kog mahal. Pila lagi, ha? Wa man ko mupalit. Naglalis mi, wa man jud ko mupalit, no? Muingo jud na og igagaw diri. Astilan. Muingo og igagaw, ha? Naas baklayon. Pastilan. Dugay ra na sila sa Bohol, magpailang nga parinte. Oh, mo lagi il style no? Parinte, daydaghi nag-ingon dali oh. Mo palit ka didto pod ni sila sa Luon, ilang sabon di mo pastilan. Ha? Choke siguro ni. Ha? Kay di man mo buwa. So, mga kuan ni, mahug ni sila nga mga scammer. Ha? Kay gawas nga ilaron ka sa ilang istorya nga mo ingon og agaw-agaw, ha? Unya libre ra. Inigdawat nga katupong mutuo nga libre, okay, mawalagi, huwag libre. Wa may problema. Okay, libre ra magaha. Pero, presyuhan ka inig na anas imong mga kamot. Astilan. Why mailad, sir? O why magpailad? Oh, mawalagi yun niya. Doon narabay ni Ingon nga, taga Bohol, ilarunon ko. Ilarunon ko ng taga Bohol. Ha? Daghay mangilad dere, ha? Kay daghan mo ari dere kay mailad man ta. Kapila naman ta na ilad og mga scam kadto ding ripa, ha? Pila may nailad dito pero ting daghana, ha? Unya karon mga produkto hinoni ilang ipamaligya, ha? Mga butbuto na sila, sir, ha? Scammer na biktima pod mi gahapon, ani gahapon pagyud ko no, libre daw unya pabayrag 3 pieces niya. Ang presyo 400, ah, di ara. Ah, money presyo. Tag 400 daw. Unsa pod gadak aning 400 gaha. Murag sachet ra siguro ni. Kanang regular sachet sa sabon. Na, or kadtong daggo. Wa jud mo palit, sir. Nana, diri sa bingag, dawis. Mga Tagalog sila. Oh, okay, katong video nga kining ni ang gipost si ni Mayor Archibald, mga Tagalog man pud kuno. Hmm? Na scam ko ani mamaligya sabon, ilang sabon di mo buwa pareha raog mga chok gidokdok. Gabaan lagi sila. Hmm. So angay ning kuan, angay ning bantayan. Basig motubag si kuan Bert, kay tuan naman din sa mga lungsod, Birundo kuno. So why ka nagtawag? Ato ning ipahibaw ni sa atong mga kapulisan, no? Kay para madakpan ni sila. Ha? Kay niabot naman din ni mga lungsod. So ato ning katawagan ning spokesperson sa Kampo Daguhoy, no? Og unsay ilahang aksyon ani para pod ma pahibaw tong atong mga kuan, mga kapulisan dito sa lungsod. O, pwede ba ni silang dakpon kay mga scammer man kani, no? Naane dira sila sa Panglao before maabot sa nalagi bisig asa nila maabot kay namugod ni mga sakyanan, no? Naani sila usa ka pila ni ka sakyanan nila murag usa nya i-drop, no? Og usang orasa kining orasa anhita dire sa Aguan tagbilaran aning dapita ngatang ta, ha? Unya ang target nila kanang daghay mga sakyanan, no? Unya daghay mga agi, daghay mga tao. So dawis daga hindi ha atos Panglao nya pud mo tubag. So og asang dapitan isla. Mga scammer sila, hapit ko mailad kay namarinti pa ang usa. Palihog ayaw ninyo sila tuguti makailad diri sa tua. Namarinti lagi ko, no? Ha? Gaw, ha? Unsa apelyido? Unsa apelyido nimo? Unsa apelyido nimo, sir? Aming kog tulop. Uy, tulop man sa go. Agaw rita. Bugoy-bugoy. Oh, nya diara o. Gaw o. Imo ana ning sabon. Libre kay gagaw man ta. Inigdawat ni mo. Awa na. 400 na. Pastilan. Unya. Narabay uban nga hadlukan. Na. Magkapalit. No? Kay. Basig hurat-huraton po ng ilang style. No? Or pugos-pugos bang akoan. Sige na, 400 na. Nanabito na ni mo. Imuha na lang. Nanas. Gidawat naman ni mo. Bayre na lang na. 400 na bitaw na. Nga na, abang style ba? So, doon ay uban ng hadlukan, magkapalit in town. Gikan ni si Las Mindanao, sir. Biktima gihapon mi. Kay ilang sabon, di mo buwa. Nga powder. Mangutana dayon unsa apelido ni mo. Mausad ila apelido. Ha? Ugun sa imong apelyido ang itugan, mao pa ilang apelyido. Makaaghat ka og palit kay agaw daw, na kay parihag apelyido. modus gyud ni. Abi na ko gihatag pag magunita na ipabayad dayon. Si DO Misamis Oriental karon na naa daw buhol ayaw mo pailad matud pa ni Gilbert Ocial nga nagpaminaw diha sa Cagayan de Oro City diha din nagikan Gilbert no nya didto Cebu nya gi na nasakpan man sila sa mayor mismo dito kay si mayor may mayor Archibald may naga warawara tong tungas kalsada para mabadlong ni mga bataa ani tabok na pederis buhol ha daghan kaayo na sila uban sir kay dia gatsi.

0: ran nilana. Matod pa ni Jubil Chu. O niya, B.A. Sir, okay. Matod pa po ni Alejandro Quizon, ilad atubangan sir, di ka kabalibad kung magstorya kanila kay pugson kag pabayad. No, mao lagi. No? So, hinaot nga maaksyonan ni, no, sa ato ang mga otoridad, itong mga kapulisan, itong gisuweg tawag ni atong Tagbilaran City PNP Chief, o paman mo tubag, ang ato pong Kampo Daguhoy, o apapod mo tubag, no? Itong mga naminaw diha, mga officialis na to, no? Diha sa inyong galungsuran, palihog o aksyon, aning nga maong daghan na may nagreklamo ani, no? Reklamo sa mga tao. Ang nga ijud ng pangdakpon, mamara sila mga sakyanan, kaabo kay abi ni mog libreng sampol baligya man di ay no? Scam gyud dinood, no? Mao day ni, so atong nahibaw-an nga mao day ni tanawa mga comments sa mga tao dere. Dili mo buwa ang sabon, no? Nalabyan ni Deris Dawis Panglao area sir. Insan ko no. Insan nandiyan na naman kayo, na? Okay, mangwa lagi. Mangagaw lagi ni sila, no? O mangutanag unsa imong apelyido? Unsa imong apelyido? Ha? Pareho tag apelyido, gaw manita o day ko ano, sampol nga sabon. Unya inigdawat nimo pabayron dayon 400, diba? No? Unya og nanginhanglan bugag sabon, palit ka. Nigabot yung balay, di mo buwa ang sabon. No? Kay piki diay, so dublin ng ilaha, piki niya, mamugos pagyod. Good evening, sir. Text lang mo lang na ay girenubit deris pamaong isensyon dapit sa balay ni Dudong Culiano. Ila ka ingko ang balay ang girenubit palihog lang og paabot sa City Hall kay why building permit? Ni sila. Unfair sa naglukat. Kuha na ito. Sumbong na sa barangay una. No? Para ma-aksyonan na. Under na po dakop-dakop helmet. After 2 months, undang na po dakop-dakop helmet. Why ayo? Hangtod sa kahangturan, manakop helmet. Aron, good ka ayo. Manakop ang mga helmet. Sige lang, kay mao man ilang trabaho po, ganahan sila manakop. Ilahaman ng trabaho, hindi po sila. Siguro, napulaan na po si panakop. Kaya maura, balik-balik. Daghan gaya po nang di mo tuman. Ilahap po na. No? Sa padre, doon na tayo mga kuan, doon na pa ubang mga mensahe. Pero before yan na, itong padayonan na nagbasa ninyong mga mensahe, Arisatas Picas Lawak sa Pipilaka Pahinomdom. Oras, alas 10:17 na.
1: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!

0: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
1: YY Home Builders Depo nagatanyag ng gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento o puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o aduna sila isangang mga tindahan diyan sa Jake Larin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-0998-1584.

0: 258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab og nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Anaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
0: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Tagbilaran by night.

0: Para ito, may gala sa itong tulumanon. Nagatusong oras, doon natin 33 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabion. At itong mga pagpanimbaya dere sa itong mga nag-view sa ito ang Facebook Live. Mayong pagpaminaw sa ito ang mga nag-tutok, no? Nagtanaw sa ito ang Facebook Live ni Leonie Agura Humol. Good evening, Tibin. Always watching Miss Buhol. Ni Rita Olaivar, mayang pagpaminaw. Adyong gabi, sir. Ni Lydia Lasala, good evening sa tanan. Orsolo Lagang, good evening, TBN. Good evening, Buhol. Asterio Doisabas, good evening. Timbaya ko ni Hil Bungato, diya sa Mansasa. Mayor Mera Rocha, diya sa Punsud Maribohok. O Galbor Vice Mayor Dandan Samar. Watching from Habitat Buol, may pagpaminaw o mayong gabi. Unya atong mga pagpanimbaya pod ni ani unsa man ni ani tao di mabasa binali sir please ipaki manay ganina na diha sa one ubo sa atong screen ang kining ni ang text klamo number na to. Villa Caballero, may pagpaminaw. Happy weekend everyone ni Ads Manhaven. Good evening, DORD. Good evening po ni Josefina Montajes sa Cuenco. Good evening, DBN, from Lourdes Cortes. May pagpaminaw, may gabi. Pabuta sa itong mga report, gikan sa itong mga TBN reporters karong taod-taod nga mo padangat sa ilahang mga balita. Mga higala, arita sa tungunahon ang mga balita gikan sa Tambalanan si Alerto Jun Gutierrez. Guhay Jun.
1: Ato karon mga oras sa paray gapon gatiman sa tuwang mga doktor o usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Pamakini nakatapsing og sa usa ka lalaki dito sa lungsod sa Kalapi. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Marvin Adelima 27 anyos, lumadgan na barangay Kinambagan sa lungsod sa Kalapi. Sa tuwa na sayo, itong gagahapon sa mga alas 4 sa iyo nga kapunan, nga gikan kini siya nga may ginagilakaw o siya na ang tagpagpauli, lulan sa gidang motorsiklo. Pag-abot yun sa may barangay Liburo na Kalapi, wa siya makabantay. Nga, sa iya papadagan, nakasunod siya og lain ng motorsiklo o paghuman sa pagtabok sa usa ka motorsiklo nga iyang nasundan, wa siya makabantay nga usa ka lalaki nga gipaila nga si Francis Guhol Ruluna 48 anos taga Kamya sa Kalapi hingkalit kini og tabok minundang nga munamuna intaw dikay ni Marvin iya kini natapsingan pan kani si Marvin man intaw pagkabalintong gudali siya og rescue sa tuwa nga MDR Arimo sa Alonsos Kalapi og gidagan des nang Galiaris Medical Center og atuwa na sa ira nga nakaangkol intaw kani grabing angol siyang o minundang nga naa kini sa kritikal nga kimtang o preso kini gatiman sa tuwang mga doktor. Usab sa lain nga bain, naidangat usab diri ng Galiaris Medical Center ang duha na usab ka mga motorsiklo nga driver human usab kini nagsungag dito sa lungsod sa Antequera. Ang driver sa usab ka motorsiklo nga empleyado sa DUXAM nga gipailang si Roldan Covero Ligan nga taga barangay Angilan sa lungsod sa Antequera. Sa tuwan sa irang rin ang mga alas 6 sa iyong kagabiyon, nga kini si Roldan gikalintawon kini nag-overtime og duty sa DUXAM Tubigon og siya na unta pagpauli pag-abot sa may barangay Tabuan Antequera luyo sa iyang kakapoy natagtilaw in taon kini nagdaha siyang motorsiklo minundang andito kini may bangga siyang enkwentro nga gipailang nga si Ayan Nagilnano Tatoy nga taga Tabuan Antequera minundang nagsunga kini nga duha og gidali sila og rescue sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Antequera o gidagan des ng Galiaris Medical Center o karong gabi ito ang gisuse para isab kini sila gatiman sa tuwang mga doktor humaw kini nakaangkon mga angol bunog sila nga kalawasan gikan ang dinis matangan sa Galeris Medical Center nga sa Leto Jungo Service ang Pesmo Forever Basta Balita DYRD ang saligan sa balita
0: DYRD. Okay, salamat Alerto Jungo Service sa imong report alas 10:38 na mga higala atong oras atun sa may tinguha sa Immuniplus Traditional Herbal Drink ayaw galimti sa kanunay ang pag-inom og Immuniplus alang sa mas ligon nga resistensya pag-boost sa immune system. Promote healthy lifestyle ang Immuniplus mapalit sa nagkaring butika mga tindahan sa inyong galungsuran maingon man sa Dakbayan sa Tagbilaran Immuniplus Traditional Herbal Drink. Salayang abahin sa itong mga balita arita sa mga balita ang anahipos gikan sa kalungsuran pinagi ni The Barker Cell Remulador Wenzel. Cell, pasok. Atong balikan ang mga balita nga nahipos ni The Barker Cell Remulador may pagpaminaw ni Josepina Montajes Cuenco diha sa Lourdes Cortes at mga silingan diha sa Lourdes Cortes o sa tibuok Lungsod Cortes may gabiig may pagpaminaw ninyong tanan diha no labi na sa New Lourdes sa ISO Prox 7. Aritas balita ni The Barker Cell Remulador by Cell by night.
2: Pinigang salamat rin, nagidudahan nga tigpayot sa ginanili nga droga na dakan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Buena Vista, inabagan sa PDA 7 sa mall. Kiniatol sa gipaygayon ni nga bypass operation na itabo dito sa Purok 5 sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Ang suspek na ilan nga sa kaalyas Makmak, 28 anyos minyo sa construction worker, anak po sa Purok Patrol sa Barangay Bantuan, Buena Vista. Base sa taho, ibutyal nga positibo kini na napalitan o duha ka putos sa gitoo ang shibo, kantidad sa 1,000 pesos. Laing lima ka putos sa gitoo ang sab nga shibo, ang nasakmit sa kapulisan, gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibarabana nga amutimbang ato sa 10.19 grams, kantidad kapin sa 69,000 pesos nga ginadiling droga ang naipos sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa barangay Kagawad sa Bantuan, Buena Vista o sakop sa media. Atong shoutout ni Maring Petronia Batak o ingon man ni Angel May o kang James Roy Clarabal kang Ason o kang Kati uban kang Dodong ni Marcos Alo sa iyang tibok pamilya diya sa sityo kakalinguhan Barangay San Isidro lungsod sa Balilihan. Narukat, gikan sa Board Police Regional Office sa Campo de Coy na Barker Cell Remulador ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
0: Salamat da Barker Cell Remulador sa imong report alas 10:42 na. Laing mga mensahe diri ni Gloria Habay may pagpaminaw diha sa Dampas ni Arita Humamoy. Good evening sa tanang naminaw sa TBN always watching from CPG North Avenue Tagbilaran City Ambo Gamping ni Titi Tatad. Good evening sir watching from Poblacion Cortes. Jeffrey Arocha. Good evening TBN og sir watching from Vicente Marisan Vicente Maribuhok ni Buboy Daguldol. Good evening TBN watching live from Kingdom of Saudi Arabia ni Poring ka kay ka kainya. Good evening TBN sa Bilya Limpia Luway ni Murphy Kandog. Adyong gabi natong tanan TBN Murphy Kandog ni na Dokipon may gabi ni Sarah Jane. God bless more power ni Cubitins kadto di ay ikaklaro sa screen screenshot na unja isom para maklaro ng number ni Terry Lasco Dalugdur. Good evening ni Julius AC Madanggit ni Kans Uterol mayang gabi itibin watching from Habitat Tabalong ni Terry Lasco kauswagan katigbian watching ni Lily Hines, may pagpaminaw, happy weekend, have more power diha sa abroad. Ni Leonie Agura Humol, Bacolod, Lanao del Norte, I miss Bohol. Pauli na Bohol. Kay doon na pa'y kuan. Kuan na'y pista. Na pa'y mga pista. Bisa kuan na'y Mayo, doon na pa'y umabot ng mga pista gihapon sa kalungsuran. No? So, kumusta po diha itong mga paisanog, paisana diha sa Mindanao. Labi na diha sa Bacolod, Lanao del Norte. Ha? Abot itong signal diha. Sarah Jane watching ni Hia Makalinaw. Good evening, sir. Watching sa Puroxay, Manga District. Ni Cubitins, di daw mubuwa ang sabon. May problema lagi niya. Ninsky Clarin Balo, good evening. Watching and listening sa San Isidro, Tagbilaran City. Nindot na ako'y mat-timingan. Ana, akong ingnon nga daghana pa. Diya magunitan, sirit paragan. Oh, labi na sakyanan. Niya punungan. Niya daghan pa kay kuan. Daghan mi dire sakyanan. Inig tunnel sabon. Di bayaran para magabaos. Hombre, kabalyero, ambulant pindor tawag diyan. Question kung merong permit ba yan. Mao lagi. No, doon naman ni sila permit. Okay. Kinahanglan ng ginang permit para ug dunay problema sa produkto nga gibaligya, dunay magukod, dunay pangan nga magukod, no? Mao nay purpose diha nga dunay permit. Cubitins giingon, mao nang giingon dali ra jud mailad ang Pinoy. Valentina Salo, Bisera, Migrino, BA. Nood na sir, daghan pamaagi sa ilad karon pa, shout out from Ansasa. Thanks. Ni Jovilia Chu, angay sila badlungon sa dalan kay mga mudos rana sila. Ni Dakpon Unta, patug-anon ginsay mastermind, sayon raman untang aksyonan padayon. Polinaria Durya, mayong gabi ni Bilya Tan, tag 450 ilang sabon sir, di mubuwa. Uy, mahala. 450 niya. Mayra bag makaabot na usa ka kilo ang ilang sabon pastilan. Cubitins basin mga bata-bata ni Kibuloy. Rosel Gallo, good evening TBN. Lito Maghinay, mayang gabi, watching from Cugon, Puroxingco, God bless. Teresita Rabanal Asero, good evening, watching from Dawi sir. Ni Norma Daral, Olin Sarboner, may pagpaminaw mayong gabi. Padangat lang mo sa inyong mga mensahe sa itong mga nag-view sa Facebook Live. Kaya ito pa rin basahon doon na patay igong oras, mga igala. Nagatusong oras, alas 10:46 na. Ari sa atas balita sa kauluhan, mga kaisunan. Tumbok o tawag ni Senador Lorin Ligarda nga supak sa konstitusyon ang reorganization sa Senado. Maning opisyal nga pamahayag, mga higala, ni Senate President pro tempore Lorin Ligarda, kalabot sa reorganization sa Senado, mga kaigsunan. Atong paminawon, mga higala, ang balita gikan sa GMA News.
3: Sa mga kapwa ko Pilipino, malinaw na nakasaad sa konstitusyon. Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Sa Article 6, Section 16, Subsection 1 ng 1987 Constitution. The Senate shall elect its president by a majority vote of all its members. Ang ibig pong sabihin, makakapaghalal lamang ng isang Senate President kung makakuha siya ng mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon po sa konstitusyon, 24 ang kabuuang bilang ng mga halal na senador. Kaya naman, 13 po ang kinakailangan para magkaroon ng mayorya. Nakalagay din sa alituntunin ng Senado sa Rule 2, Section 2, na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang mga opisyal po ng Senado ay ang Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Hango at nakabase po sa ating konstitusyon ang mga alituntunin ng Senado, kung kaya't tulad sa Senate President, boto rin ng mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangan upang magtalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms. Malinaw, 13 boto ang kailangan. Sabi din po sa Rule 15, Section 44 ng Alituntunin ng Senado na except during the election of officers, a majority of the senators shall constitute a quorum. Simple lang po ang kahulugan nito. Iba po ang bilang na kailangan para sa quorum. Iba rin po ang bilang na kailangan para po sa eleksyon. Kapag eleksyon po ng mga opisyal ng Senado, kailangan ang mayoriyang boto ng lahat ng miyembro ng Senado upang sila'y mahalal. Kaya naman, sa kabila ng aking paggalang sa aking mga kasamahan, labag sa konstitusyon at alituntunin ng Senado ang nangyaring pagtatalaga ng Senate President pro tempore, Senate Secretary, at Sergeant at Arms dahil 12 senador lamang ang nasa plenaryo na bumoto. Kulang ng isang boto para masabing mayorya ng lahat ng miyembro ng Senado ang bumoto para sa pagbabago ng liderato. Samantala po, sa chairmanship naman ng mga komite ng Senado, malinaw din ang saligang batas sa ilalim ng Article 6, Section 16, Subsection 2, kung saan sinabi na a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Ibig sabihin po, 13 senador din ang kinakailangan na kabilang sa sesyon ng Senado upang makagawa ng anumang opisyal na gawain o quorum, kung kaya't labag din po sa konstitusyon ang naganap na pagdeklarang bakante at pagtatalaga ng mga chairperson sa mga ilang komite. Madalas pong binabanggit ang mga nasa minorya ang kasong Avelino versus Cuenco upang palabasing lehitimo ang naganap na takeover sa Senado. Pero hindi po maaring gawing shortcut ang Avelino upang pababain ang bilang ng mga senador na kailangan para sa quorum, sa eleksyon, at para magkaroon ng reorganization sa Senado. 1949 pa ang kasong ito at naganap sa ilalim ng 1935 Constitution. Nagbago na ang ating saligang batas, 1987 Constitution na ang sumasaklaw po sa atin. Dito, malinaw na 13 ang kinakailangang boto para maghalal ng Pangulo ng Senado at parehong bilang din ang kinakailangan para sa pagboto ng mga opisyal. Hindi rin bago ang patakarang ito noong pang 1973 Constitution. Malinaw na ring nakasaad na ang Speaker ng National Assembly ay dapat mahalal sa pamamagitan ng mga mayoriyang boto ng lahat ng miyembro. Kung tatanggapin natin na maaring basta-basta na lamang bawasan ang bilang ng mga senador na kinakailangan para sa eleksyon ng mga opisyal at pinuno ng mga komite, malaki ang magiging epekto nito sa operasyon ng mataas na kapulungan. So tuwing may mga senador na nagkakasakit, nasa abroad, pansamantalang wala sa sesyon, naaresto, nadetina, at iba pang kadahilanan, maaring gamitin ang dahilan na ito para palaging mag-reorganize ng Senado. Pag nangyari po yun, hindi na representasyon ng taong bayan, interes at issue ng panahon ang magtatakda kung sino ang nasa mayorya at mga opisyal ng Senado. Ang magiging labanan na lang ay kung sino ang makakapagbawas ng pisikal na presensya ng kabilang panig sa bulwagan. Dapat manatiling representasyon, interes ng nakararami, performance ng bawat isa, at issue ng panahon ang batayan kung sino ang magiging mayorya at pinuno ng Senado. Ang konstitusyon, ang gabay ng ating demokrasya. Ito ang dapat nating ipaglaban para sa Senado, para sa ating mga institusyon, at higit sa lahat, para sa bawat Pilipino.
0: Okay, so mga tumahigala, ang tipik sa pamahayag, iyahapot tong guwan, pagpaklaro ni Senador Loren Legarda, ang Senate President pro tempore, mga kaigsunan, o niya, matod pa niya, ginahanglan 13 gyud, no, ang kining ni ang pwede makabutar gikan sa 24 ka mga miyembro sa Senado. So basin og sa sunod semana pohon mga higala, ang 12 nga kining sakop or faction ni Senador Rin Gatchalian mahimo ng 13 kay do na may gidungog-dungog nga usa ka senador gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano muambak, musunod ni Chis Escudero, no, kay atong nahinumduman sa last session nila mga higala ni adtong adlaw nga sumanto Miyerkules ba to, ha, Miyerkules, Martes, Miyerkules, no, ni ambak magkalit si Chis Escudero ngadto sa grupo ni Win Gatchalian, no, motong nahimo silang 12. So nakurom kay gigamit nilang mga previous nga mga panghitabo sa Senado, no, katong kasong Abilino Quinco o guban pa nga nagkakurom og 12 ka member sa Senado, pero questionable kung maka poli ba sila og Senate President, no, mo nay tanawonon pod kay mo file man og complaint or kaso ang usa ka grupo mga higala dito sa Korte Suprema. So may bawaan niya to o doon na nay tubag ang Korte Suprema kalabot sa i-file o niya ang kaso mga kaisunan. Ang thrilling karon adlang Lunes kung kinsay mo ambak gikan sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano paingon sa grupo ni Senador Win Gatchalian. Gidungog-dungog nga mo ambak mao si Senador Joel Villanueva. Kaya doon ay na-involve siya sa flood control scandal. Nganong mo ambak man siya, aron di maparihong Jinggoy Estrada kuno nga napriso. No, kaya sila mangduha gihinganlan kusog man ang ilang pangalan sa flood control scandal katong unang investigation mga kaigsunan. So kinahanglan nga mo ambak si kining ni ang Villanueva aron di maparihang Jinggoy nga mapriso. O di ba kaha kining duha ka mga bilyar, no? Si Camille og si Mark Bilyar kay do na pud ni sila kaso kalabot sa ilahang sa to ilahang yuta, no? Something like that mga kaisunan. So mao ni atong paabuton karong adlaw nga sunod semana og ginsay mga mbag para mahimong 13 ang 12 nga faction ni Senador Win Gatchalian mga kaisunan. So tang-atang tanang bahina, no, kay trailing po na mao ni atong gi usap pod sa mga gipaabot ila mito mga tig paniid pod sa politika mga yala ilabi na sa kining ni ang national. May pagpaminaw og pagtan-aw Arlene, shout out perti pangitngit from Munsir, perti pangitngit from Munsirat Cortes. May gabi eh. Ni Patrick Panong Ridulia, bless De La Paz, mayong pagpaminaw o niya ni Lito Maghinay, good evening. Diha sa Corilla, nagpaminaw nato. Diha sa Danau Antequera ni Olin Salboner, mayong gabi eh, usab og mayong pagpaminaw o niya abot there is baklayon sa una mga batan-on sir, mga scammer na sila. Mo lagi so hinaot nga kining maong isyuha, matagan ni pagtagad no sa itong mga opisyalis, no, mga pulisan, o kung sa'yo ang buhaton, ani, kay, o scammer man gani, posibleng daghan pa ni mabiktima o why himoong aksyon ang itong mga otoridad, mga higala. Wala tayo oras sa itong tulumanon, tagbilaran by night. Salamat kayo sa mga kaisuna, mga sugin, di piminaw nga midoyog sa itong programa. Maguban-uban ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinitibukang puwersa. Sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Uban sa itong mga TBN reporters, kini si Alin Doidora. Dagan salamat, maayong gabi, keep safe. God bless us all.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

ni bisnis, nagre-recruit ka ng burles, tinitraining sa anghiles, dinadala sa Middle East.

Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herb.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang sa'y mandit. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi, tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Ano palang gani ako ang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog, hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
2: Mabibilis sa mga butiga.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: TYRD, Kinaham, Kanuna.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Boholanos! The celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
8: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
9: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS og GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City, Bohol. Og naasad sila'y branch na himutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
10: Ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
11: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
10: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
11: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
10: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
11: Wala, pre. Magpagama pa ko.
10: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
11: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
10: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
11: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
10: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
11: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre nagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
10: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagpulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
11: Auna aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pag-aubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makadlumpag niini. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka o sa katakna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban ka na mo dinhinining atong tulumanon, Lantawan!
1: Maigsoon ko, kumusta kamong tanan? Aninausap kita sa atong tulumanon ang Lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagdumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay nagahatag kanato sa gasa sa kinabuhi labi na sa mayong panglawas nga iyang gihatag kanato sa mga financial aspect nga diin usab siya nag-provide sa ato nga mga panginahanglanon labi na adlaw-adlaw ug usab sa kalinaw sa tuntag sa tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa tuntag sa tagsa ka mga pamuyo, pamilya sa atong nasod nga Pilipinhon ingon man usab ang tibuok kalibutan. So live kita karon pinagi sa atong kahimana, no? DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook. O palihog lang, i-share ninyo, no? I-share ninyo ang ato nga tulumanon. Pinagi sa pag-tuslok diha, no? Sa share. Aron mapaambit po ang ato nga tulumanon. Dili lamang ninyo diha kundili sa uban usab, no, sa ako nga mga mangho diha, no, si Peter ug Misael Pumato nga naglawig karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga barko nga gisakyan diha sa gawas, no. I know nga gahook up usab sila. Kumusta kamo diha? Hinaut pa unta nga kamo panalipdan ubanan sa atong Ginoo, no? Good morning usab nganha ni Kagawad Pariweng Otsia diha sa Barangay Mansaksa ni Kagawad Dani Abiliana atong amigo usab kini diha sa Barangay Kugon. Good morning to Sister Nida Rizio, no, ni Judge Dudu Inting diha sa Tudela ug usab diha ni Dindo og ni Edsel Inting, no. Good morning ni Brad Lando og ni Villa Sanchez ni Brad Art og Sister Tani Amuncio, no. Good morning usab diha ni Bibi Barry 4. O usab diha, no, murang naana sila sa Australia karon, no, si Rico og si Marilo Antone, no, murang na sa Australia ni sila karon. So good morning dire sa Pilipinas. Wata may bawo og unsang orasa karon sa Australia, no. So kaninyo hinaot unta nga magpadayon kamo sa pagtubay sa ato nga tulumanon, no, sa ato usab nga mga paryente diha sa Konsolasyon Cebu nga dili po ni musipyat sa pagpaminaw, no, ni Nila Inting Quiapo, ni Dennis Quiapo, ni Angeli Paho, ni Dars Chong Paho diha sa Konsolasyon Cebu. Good morning usab diha ni Baby Barry 4. Good morning, no. Ug usab diha ni Judge George Cabalit ug ni Ma'am Carmen, ni Judge Raul Barbaruna ug siyang banay diha. Ingon man usab ni Judge Glenn Pergamino ang gadako karon sa Bible Apostolate sa Dioceses sa Tagbilaran. Ug usab nganha ni Brad Idelumba, siyang Edelweiss Radiator Repair Shop da sa Corner Tamblot og G. Clarence Street hadol sa Kampo Dagohoy. Brad Idel, good morning. Og usab diha, no, ni Nong Bibin Inting, ni Nang Esther Daleng, ni Mr. Ray San Lumunta, ni Brad Sami og ni Lilibeth Cal sa Clinista Family, usab diha sa Panglao, no, ni Lando diha. Og ni Kagawad Sipring og Claudette klinista nga naa karon sa Norway, no? If I'm not mistaken, murag Norway gihapon ni sila karon. Ninang sini sa Rabia Cabasis boy pilo pumatong og ninalin inting puhas. May pagpaminaw usab diha ni Amon og ni Abit pumatong ni Manoy Ben og Bita pumatong. Sa atong mahigala diha sa Montanya Baclayon sa talag sa family ni Ma'am Flora og ni Tikyo diha ni Engineer Bibot Apale. Good morning og usab diha ni Ma'am Che Gingging Uba. Sa atong mahigala usab diha sa PMI Colleges Bohol. Good morning to Attorney Florisel Pudot, Captain Josuiji City, ni Ma'am Sisi Lumutos, ni Ma'am Flor Aranco, no? Bisang may retire na ni siya. O, ingon man usab si Ma'am Inday, good morning diha, o ni Engineer Jose Suelio, ni Nuno, o Marilyn Paume, good morning. Sa itong mahigala diha, no? Ni Darling, o Sir Benji Lasia, o ni Aida Rulida diha. Sa Katipunan man sa, good morning. Nganha ni Sister Vidya Rimlador Biloy, Esther, o Rolly Rimlador Boy Villamor, o ni John Mill. Ni Sir Annie Corrales diha sa Poblacion 3, good morning. Ni Ma'am Bibi Adaptar, Emil Romero, Zen Eliorente, o Salvio Madanggit diha sa Balilihan. Good morning. O usab may pagpaminaw diha ni Mr. Jaldi Turion diha sa Capitol Building, no? Ni Ma'am Inday Sumailo diha sa Puok Pantalan. Good morning. O usab diha sa mga kadagkuan sa Bible Apostolate, pinanguluhan sa bagong direktor ni Father Julius Lupot, kanihing mga direktor, Father Victor Turalba o Father Boots Palapano. Good morning to Brad or ni Ma'am Chita Maniwang. Good morning ni Sister Puligar Stuta, Sonia Kapirig, Dolce Camacho, Lita Turalba o ni Father Boots

Mark or ni Aika Paredes, no, ni RC Marohom, ni Feto Rigusa, Francis Baugbogdes Kankata Corelia, Dudong Concepcion, good morning, dihas tip-tip, no, ni Tony Maligsa usam, ni Yupi og ni Sir John Yes diha og usab diha ni Dudong og ni Babit Godes, good morning, ni Kagawad Maluho Mamil og Kagawad Jaime sa Cortes, ni nang Asuncion Apostol, good morning diha nang Asuncion, og usab diha ni Dudong og Fe Elaya, ni Rachel Siplon, ni Cha Alderete, ni Mampingping Morhia, no, ni Sir Edi og Joey Burha, ni Prod Morales diha og ni Kuli, good morning, ni Judith Mandin, ni Siuni Rica Madas, no, ni former congressman Edgar Chato og Diman Purisa, good morning, usap niya ni Brad Atoy Kusap, ni Engineer Stephen Cobilo, Sir Minard Butalid, ni Nung Hele Bertumen diha, good morning, usap niya ni Nung Manuel Bertumen, good morning, ni Ruel Hele Nicole og Chelsea Pumatong, no, ni Kagawad Jerry Pabe, Wilma Gran ng Lili Lupina, ni Kadoy Pisarit diha, ni Mr. Nilo Pamaong, good morning, ni Ikon Edwin og Walay Inting, no, ni Jessica og Hedy Asero, ni Ma'am Mayet og ni Sir Boboy Liko nga naminausab sa itong programa, ni Titi Tunis Sarabia diha, good morning, og usab diha may pagpaminaw, no, ni Jan og Lini Mulet, no, belated happy birthday Jan, murag birthday ka gahapon, no, nasa Olocas imong adlaw natawhan ka gahapon adlaw birthday nga way manok pa Jan basin og mapuhon, no. Og usab diha ni F. Brad Efrin Tabaong, Dr. Caroline May Dacu, good morning. Og usab diha ni Daisy Ungkog, ni Mr. Pedro Istuluga, ni Arman Kadayday diha, ni Ma'am Pamleso diha sa RUD, ni Sister Jeannie Rata diha sa I think nasa sa Kugon District, no. Og usab diha ni Ma'am Norma Bildia sa mga dakal-dakal diha sa Kugon, good morning. Og usab diha ni Brad Tuyong og ni Nanit Dakal-Dakal diha. Og usab diha ni Nilo Padunat. Good morning to Sir Argio og ni Ma'am Milisimo diha. Og usab diha ni Trini Castulo, Norma Simania, ni Carmen Alo. Sa atong mga higala diha sa Kaingit Bindors, good morning ni Sarya Utuhan Liklik Arado Imiat Uge, Susan Barimbao, Mayit Suarez, ni Aida Tiranti, ni Brad Ulada Ining Diha, Silya Tumulak, Pitoy ni Luwag, good morning, Andes Ogdili Oges, Junior Ogbergy Cable, Isoy ni Luwag, no, nga klaro ni si Isoy, mahilangit pa ni Nato, no, Ogusab, nga naha, ni Tito ni Luwag, Ryan ni Luwag, Maloy no, Kulan, ni Tisi Ogdong, kay Tumulak, Buy Diha, Bubong, Dudong Ogpatit, Oges, no, Ogusab diha, sa tanan na to, nga mga, soke nga mga tigpaminawa, no, daghan ga view na to, daghan ang mi timbaya na to, pinagi sa atong kahimanan sa DYRD Bohol, ang kasaligan Facebook, anyway, ato ni silang i-great, no, taon-taon. Maigsun ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong Santos nga Ebanghelyo. Din gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 51 ngadto sa 58. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon nining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato siyang lawas aron kanon nang utana sila. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao og dili moinom siyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod og moinom sa akong dugo may kinabuhing walay katapusan og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako ug ako diha kaniya. Ang buhing amahan maoy nagpadala kanako ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Ug sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan. Ug unya nangamatay gihapon, ang mukaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Maigsuon.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Magkauban!

0: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Baloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan at bang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay, buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang daghan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan. Gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
5: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Sinungabahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina pa inyong ngadto sa Holy Name University ng siyudad.
6: Gibuksan na usab ang laing sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Galyari Street at bang sa Romero Hospital ng siyudad sa Tagbilaran.
7: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilhiin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.